a las 8:08 nos ponen humaca. Hagan dan humaca, humaca bandido. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas, live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Isang oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyo na mabalot sa ating lipunan. Lunes na po at Augusto na po. Ngayon ay araw ng Lunes, August 3, 2026. May bagyo ha, may bagyo. Ingat-ingat ng konti, malakas ang ulan. Laban pala ni Alex Ayala, suspended. Because of the weather, umuulan din daw pala doon. Kaya ganun. Hindi natin alam kung pasok na sa finals o sa semifinals pa lang napahinto na naman, pero malaking pag-asa ko na pasok sa finals si Alex Ayala diba? So okay lang, pero umuulan ha, bumabagyo dito sa Pilipinas. Si Luis pangalan pa ng best friend ko. Kasama ang suporta natin sa engineering and technical side na si Jersey Martisano. Ito po si Ira Panganiban. At ito po ang mga paksa nating tatalakayin ngayong umaga. Malalakas na pag-ulan, ibinabala sa ilang lugar sa Luzon hanggang Martes. Bunga ng Typhoon Tropical Depression Luis. Piso, bahagyang lumakas kontra sa dolyar. Presyo ng produktong petrolyo inaasahang bababa ngayong Linggo. Presyo naman ng LPG, posibleng sumirit hanggang 27 pesos at 50 centavos sa kada 11 kilo na tangke. Bakya. Fuel subsidy sa jeepney, LRT piso fare promo extended ngayong Agosto. 85 peso wage hike sa NCR. Hindi pwedeng harangin ng korte, sabi ni Chel Jokno. Taralco, inatasan ng ERC, 9.5 billion peso i-refund sa mga consumer. Mga adjustment na hindi na applicable ngayon . Tuloy-tuloy pala sinisingil na Meralco. 'Di ba? Sabi ng ERC, soli mo nga 'yung pera ko. Spirit na pag-uusapan ni Pangilinan hinggil sa system loss kinukonsidera ng Malacanang. Kakausapin ba si Pangilinan o sasabihan na lang, gawin mo na yan, katulad ng digong. Si Cusho naghahanda ng 13 witnesses sa confidential fund charge kay VP Sara Duterte. Grant bail kay Pong Revilla, mukhang tinrabaho, sabi ni Ombudsman Boying Remulla. Kabiteño nag-away eh, no? Senador Robin Padilla, nagsumiti pala ng counter affidavit kaugnay ng reklamo obstruction of justice ayon sa ombudsman. Yabang-yabang ni Boying Remulla na nung sinabi ni Robin na nagsubmit siya ng sagot sabi ni Boying, wala ako natatanggap. Yung pala, meron yan. Nauuna kasi yung nauuna kasi yung press release hindi mo naman mag-inspeksyon Kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte naglantas sa interest na agenda ng ICC, sabi ni Vice President Sara Duterte. Alegasyon ng pagsusugali tinanggi ni Health Secretary Prix Pohalte. At Dole nag-issue ng guidelines sa mga bata sa entertainment industry. Ito po ang mga paksa natin ngayong umaga, pag-aaral at ihimay natin ang mga ito, pero bago ang lahat ng iyan, katulad ng nakagawian. Puntahan muna natin yung magiging taya ng panahon dahil bumabagyo Kagabi, lakas ang ulan Grabe, buhos. As in literally buhos kahapon din. Buhos yung ulan. Good morning muna kay Mark Mallorca. Sabi niya, good morning Idol Ira from Olongapo City. Done, like and share. Salamat Mark. Sabi niya, hindi suspended ang pasok dito sa Olongapo kasi hindi pa naman umuulan na apoy. Salbahe ka, Mark. Technical Elvis Rasputin, good Monday, August 3, 2026. Basta Idol Ira Sang. Morning, Pedro. I'm Samoya Bernante. So good morning, Sir Ira. Morning, MRP. Sigaw ng bayan. Congrats, Alex. Nanalo na ba?
Menchi Me, maulang morning Sir Ira P. Good morning, Menchi. Si Mark Mallorca, finals na po yung laban nila Ayala at Pegula. Finals na. Suspended yata. Tignan ko ulit. Ha? Sandali lang. Sir Nikilevich Rasputin, ay, 1 hours lang live broadcast ngayon. Ha? Oo nga, 1 hour na ako. Monday to Friday. Roxanne Coso, good morning po Sir Ira P. Panganiban. Good morning, Roxanne.

Suspended yung laro nila. Oo. Suspended yung laro. Hindi ko alam kung kailan itutuloy. Umuulan eh. Umuulan sa... Saan ba yung laro niya? Sa DC eh. Di ba? Oo. Medyo lamang si Pegula. 6-4-1-2. Pero lamang sa second set si Alex. Two games against one. Pero sa first set, talo siya ni Alex, ni Pegula, 6-4. Tingnan natin, pag nag-resume yung bakbakan, ah, malaman natin. In the meantime, yun ang sitwasyon ni Alex Ayala dun sa kanyang match laban kay Pegula. Steel Joanne, good morning to RFP. Maulang Monday. Ingat po ang lahat. Done, like, and share. Salamat, Steel Joanne. Curacion, good morning, Sir Ira. Tonyo Calado, good morning, Idol. Good morning, Tonyo! Ganda ang lalaki kong kaibigan. Malapit na akong pwedeng pumalo. Konting pahinga na lang. Konting pahinga na lang. Antara, kaninang alas 3 ng umaga, ang Bagyong Luis na nasa may 130 kilometro sa silangang bahagi ng Kasiguran Aurora. Ito ay nagtataglay pa rin ng lakas ng hangin na malapit sa gitna ng 55 kilometro kada oras. Pagbugso na aabot sa 70 kilometro kada oras at halos hindi gumagalaw sa akin naroroonan. Isa na namang, tropical cyclone. Ang pangalan, international code name ay Dolphin, na mataan may 2,800 at 50 kilometro silangan-hilagan-silangan ng extreme northern Luzon. Medyo malakas ito ha, dahil ang lakas ng hangin ay umaabot sa 155 kilometro kada oras at pagbugso na 190 kilometro kada oras. Bumabaybay ito pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour o pataas. Paakyat. Hindi sigurado kung tatama sa Philippine Area of Responsibility dahil halos 3,000 kilometro pa ang layo. Tapos yung bye-bye pa niya is packet pa gano'n, no? Eh, may asa extreme northern Luzon siya. So, malamang hindi tumama. Si Luis ang nasa Kasiguran, nakatambay doon, di ba? Eh, yun na nagdadala ng malakas na ulan at hangin sa atin. Ang Cagayan, Isabela, Aurora, Payao, Kalinga, Mountain Province, Ibugao, Quezon, Aurora, at Camarines Norte, makararanas ang maulan na panahon na may malakas na pag-ihip ng hangin, bunga ng Tropical Cyclone Luis. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, nalalabing bahagi ng Cordillera, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Marinduque ay magiging maulan pang papawirin na may kalat-kalata pang ulan o kulog at tidlat dahil pa rin sa Bagyong Luis. Ang Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental ay magiging maulap ang papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, tulog at tidlat. Dala naman ng Southwest Monsoon o Habagat. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagi maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan o kulog at tidlat dahil sa localized thunderstorm. Ang araw ay sumikat ng alas 5.40 ng kaninang umaga. Lulubog mamayang alas 6.25 ng gabi. Lamang pa rin ng 45 minutos ang liwanag sa dilim.

Tatay Strauss Fernandez, maayong buntag ba, Ira? Halata na naman sa Pilipino, nasa panic mode, also known as truncated na ang admin kasi getting stronger pa rin na Lucy BPSD despite all their efforts to demolish her. Babala naman ang pag-asa ng malalakas na pag-ulan sa ilang lugar sa Luzon hanggang bukas Martes, Agosto 4 dahil sa Tropical Depression Luis at Habagat. Sa heavy rainfall outlook na inilabas ng ahensya, posible ang 50 hanggang 100 mm na ulan sa Isabela, Aurora, Quirino, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Nasa 50 hanggang 100 mm din ang ulan ang asahan na araw ng Lunes sa Cagayan at Isabela dahil sa epekto ng bagyo. Samantala, inilabas din ang heavy rainfall outlook para sa Habagat bukas ngayong araw kung saan ang Pangasinan, Zambales at Bataan ay makararanas ng 50 hanggang 100 mm ng ulan. Sa Martes o bukas ay 50 to 100 mm na ulan naman ang posible sa Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental, Mindoro.

0: 不到。
1: Inilagay na na headquarters Coast Guard District Southern Tagalog sa standby dispatch status and deployable response group nito bilang sa paghahanda sa posibleng epekto ng umiiral na masamang kondisyon ng panahon sa nasasakupan nito. Bilang bahagi ng kahandaan, isinailalim sa masusing inspeksyon ng mga tauhan, rescue equipment at communication assets upang matiyak ang agarang deployment sa oras ng pangkailangan para sa search and rescue operations, disaster response, evacuation assistance at iba pang emergency situations. Ayon sa HCGDSTL, nananatili itong nasa mataas na antas ng operational readiness upang makapagbigay ng mabilis at epektibong tulong sa mga komunidad na maaaring maapektuhan ng sama ng panahon. Kasabay nito, muling pinalalahanan ng Coast Guard ang publiko na manatiling mapagmatiyag sumunod sa mga abiso ng mga otoridad at tunahin ang kaligtasan sa lahat ng pagkakataon. Ako si Romel Madrigal, nagulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: O yan, Dead Air. Okay na sa'yo, Dead Air? Ha? Napangunahan mo ko eh. Lumakas ang Philippine peso noong Biyernes matapos humina US dollar laban sa mga pangunahing pera sa Asia. Nagsara ang piso sa 61 pesos and 24 centavos kada dolyar. Mas malakas ang 32 centavos kumpara sa 61 pesos and 56 pesos kada isang dolyar noong Huwebes. Ito ang pinakamalakas na halaga ng piso mula June 29, 2026 sa nang magsara ito ng 61 pesos and 17 centavos kada isang dolyar. Ayon kay Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort, lumakas ang piso dahil humina ang US dollar, lalo na laban sa Japanese yen. Dagdag pa niya, nakatulong din ang pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado matapos magkaroon ng senyales na bumuti ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz sa kabila ng tensyon sa Middle East. Sa kasalukuyan, ang exchange rate ng piso sa dolyar, tingnan natin yung real time kung magkano binago. Oh, yun pa rin, 61 pesos and 26 centavos ang halaga ng isang dolyar sa ating merkado sa kasalukuyan. Si Shirley Uyang, good morning Sir Ira, good morning Shirley. Si Mon Samson ng Manila Bulletin, kapi-kapi na idol. Si Edwin Melisa, ano ba ang may dudulot sa bansa ng rocket ship, Mr. President? May isyan ba niya ng kahirapan kung pumaimbulog yan sa Kalawakan? Nakapuin ang ano, ang sining... Nako, huwag na yun. Julio M. Trenta, maulang umaga sa lahat. Maulang umaga, Julio M. Trenta. Inaasahang makakatikim ng katiting na pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo ang mga motorista ngayong Linggo. Base sa 4-day trading sa merkado sa buong mundo, inaasahang bababa ang presyo ng diesel ng 50 sentimos hanggang piso kada litro. Ang gasolina naman ay nakikitang mababawasan ang parehong halaga, habang ang kerosina ay mababawasan ng 1.50 hanggang 2 piso. Inaasahang iaanunsyo ang bawas presyo sa produktong petrolyo ngayong araw at magiging epektibo ito bukas ng umaga tulad ng nakagawian.

Posible namang tumaas ng hanggang 27 pesos and 50 centavos ang presyo ng LPG kada 11 kilogram ng tangke dahil sa tumitinding tensyon sa Middle East. LPG naman to. Ayon sa LPG Marketers Association, maaari magkaroon ng 2 pisong dagdag kada kilo o 27.50 kada 11 kilo tak. Wala pang pinal na halaga ng taas presyo ang Department of Energy. Ayon kay LPGMA Founder and Chairman Arnel T., tumaas ang presyo ng LPG sa pangdaigdig ng merkado dahil sa tensyon sa pagitan ng Estados Unidos, sa Saudi Arabia at Iran. Sinabi rin niya na maaaring mahirap umasa ng rollback sa mga susunod na buwan dahil magsisimula ang winter stockpiling. Payunity sa publiko na ihanda muna ang lahat ng sangkap bago magluto at lutuin ang mga ito ng sabay-sabay upang makatipid na hanggang 20% sa konsumo ng LPG. Ayon naman sa Department of Energy, napakabilis magbago ng sitwasyon sa Middle East kaya maaari rin itong maapektuhan ang inaasahang rollback sa produktong petrolyo.

kaya magpapatuloy ito hanggang Agosto ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II. Sinabi niyang pinalawig ang subsidy habang pinag-aaralan pa ang pinala desisyon na sa mga nakabimbing petisyon para sa taas pasahe. Para naman sa mga bus, sinabi ni Mendoza na hindi pa sila kasama sa fuel subsidy kaya may dalawang pinagpipilian na itaas ang pamasahe o isama ang mga bus sa fuel discount program. Gayunman, sinabi niyang malaki ang magiging epekto sa pondo ng pamahalaan kung isasama ang mga bus sa subsidy, makikipagpulong ang LTFRB, kina Executive Secretary Ralph Recto at Transportation Secretary Giovanni Lopez upang pagdesisyonan ang magiging hakbang para sa sektor ng bus. Sa ngayon, walang desisyon kung itataas sa 15 pesos o 20 pesos kada litro ang fuel subsidy, kaya mananatili muna ito sa 10 piso kada litro.

0: Samantala, pinalawig ng Department of Transportation na ang hanggang August 31 ang hanggang August 31, 2026 ang Peace of Air cashback promo para sa mga pasahero ng LRT2 na gumagamit ng MySSS card at RCBC debit o credit card sa cashless fare gates. Inilunsad ang cashless fare payment system sa LRT noong July 13 kung saan maaaring magbayad gamit ang bank cards, mobile phones at iba pang e-wallets. Sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na ang pagpapalawig ng promo ay alunsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawakin ang digitalization at gawing mas maginhawa ang pagbiyahe. Report, Senator Bongo. Naalala si dating Pangulong Duterte, 9 taon na nakakaraan nang nilagdaan ng 10-year validity ng Philippine passports at driver's license na napapakinabangan ng nakakarami. May ulat si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
1: Binigyan din ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Sia Lonto Adyong na ang confidential funds ay hindi maaaring iturin na blank check at nananatiling saklaw na mahigpit na audit ng Commission on Audit o COA habang naghahanda ang Senate Impeachment Court na dinggin ang testimonya ng paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Ayon kay Jong, ang confidential at intelligence funds ay may malinaw na mga regulasyon sa paggamit at hindi maaaring ituring na discretionary funds o ilihim sa pagsusuri ng COA. Anya, habang lumalaki ang pondong ginagastos, mas nararapat lamang na masusing musiin ang pamahalaan kung ito ay ginagamit ng naayon sa umiiral na mga patakaran at kung nakamit nito ang layunin ng pondo. Sinabi rin ni Adyong na ihaharap ng House Prosecution Panel ang mga state auditor ng COA upang ipaliwanag kung bakit hindi umano tumalima sa Joint Circular Number 2015-01 ang acknowledgement receipt at iba pang dokumentong isinumite ng OBP kabilang ang mga rekisito sa verifikasyon ng mga confidential informant. Inaasahan ding tatalakayin ngayong Linggo sa impeachment trial ang audit findings kaugnay ng 612.5 million pesos na confidential fund na inilabas sa OBP at DepEd noong taong 2022 at 2023. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Yung report na yan, yung kay Jong Manlapas, mamaya na yung ulat tungkol ka sa driver's license at passport, 10-year validity natin, pagbalik ng Morning Report Pilipinas. Mamaya ng konti.

0: Alas 8.32 na po ng umaga. Nagbabalik kayo yung Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Huwag niyo kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keywords, DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Nakita niyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click niyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ng DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido, at meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report Pilipinas. Tuloy-tuloy po tayo sa ating balitaan, balitaktakan, huntahan at kwentuhan. Ferdinand Enriquez, good morning po sir. Good morning Ferdinand. Edwin Melissa, bakit na di pa tapusin ang impeachment? Puro lagapak naman ang mga ebidensya ng mga prosecutor. Mercy Fernandez Narciso, rainy days, good morning Sir IRP, good morning Marcia. Roxanne Costo, nakatanggap po ng 10,000 pesos per bus ang mga bus operator before po ba? O nga, nakatanggap sila, 10,000 per bus. Peter Nikolaevich, Rasputin, Kimura Dolores, kumusta na po kayo dyan? Maayos naman rescue efforts po. At si Carlito Cabiles, good morning Sir Idol, good morning Carlito. Balikan natin yung ulat ni Jojo Sikat tungkol kay Senator Bongo. Jojo, good morning.
1: Hindi maiwasan na naalala kahapon ni Senator Christopher Bongo si dating Pangulong Rodrigo Roat Duterte na noong Augusto 2017, 9 taon na ang nakakaraan ng nilagdaan ng dating Pangulo ang Republic Act number 10928. Na nagpapatagal nga sa validity ng Philippine passport na mula 5 years hanggang 10 years. Ganon din ang araw na iyon, nilagdaan din ang dating Pangulong Republic Act 10930 na nagpapatagal naman sa validity ng driver's license sa 10 taon kung maganda record ng isang driver. Sinabi ni Senator Go na maraming nakinabang sa ginawang ito ng pagpapahaba ng validity ng pasaporte at driver's license na karamihan ay natuwa itong mga OFWs. Ngayon naman ay sinusulong ni Senator Bongo sa Senado ang Senate Bill number 2326 na layong extend ang validity ng Professional Regulation Commission or PRC Professional Identification Card ng 5 years na sa kasalukuyan ay 3 years. Para sa senador, hindi dapat pahirapan ng mga Pilipino. Kapag pera ng taong bayan pinag-uusapan, dapat may balik ito sa kanila sa pamamagitan ng maayos na serbisyo. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Jojo Sikat mula sa Senado. Alas 8.35 na po ng umaga, hinimok ng trabaho party list ng Department of Labor and Employment at concerned agencies na ipaglaban ng validity ng 85 peso minimum wage increase sa Metro Manila matapos mag-issue ng temporary restraining order sa implementasyon nito ang Korte sa Pasig ayon kay Trabaho Party List Representative Attorney Johan Bautista. Noong Huwebes, July 30, ay nag-issue ang Pasig City RTC ng TRO sa 85 peso wage increase sa wage order NCR 27 kasunod ng petisyong inihain ng dalawang construction company. Giniti Bautista na pinagbigyang wage increase sa mga manggagawa sa Metro Manila ay unang sumailalim sa konsultasyon sa mga miyembro ng labor sector bilang tugon sa tripartite wage termination process. Sinabi pa niya na ang korte ay pinagbabawalang mag-issue ng injunction o TRO upang itigil ang implementasyon ng wage order gaya na nakasaad sa Republic Act No. 6727 o Wage Rationalization Act na nagtatag ng wage board para maglatag ng statutory minimum wages batay sa regional living costs, employer's capacity to pay at economic factors. Sinabi ni Bautista na patuloy na sisikapin na ng party list ang lahat ng administrative, legal at legislative na paraan na maging ang practical measure sa pagdepensa sa rightful wage adjustment for minimum wage earners. Maging ang Department of Labor and Employment ay nilalabanan ang TRO laban sa wage increase.

0: Sinabi naman ni Akbayan Representative Chel Jocno na hindi maaaring pigilan na anumang court injunction ang papapatupad ng wage order sa Metro Manila kahit may inilabas sa TRO ang Pasig Regional Trial Court laban sa 85 peso minimum wage increase NCR. Noong Hunyo, inaprubahan na ng Department of Labor and Employment ang 85 peso daily salary increase para sa humigit kumulang 1.1 milyong minimum wage earners sa Metro Manila. Sa ilalim ng wage order, tataas ang sahod ng non-agricultural workers mula 695 pesos papuntang 780 pesos daily, habang ang agricultural workers ay mula 685 hanggang 743 pesos. Muling isinulong rin ni Jocno ang 200 daily minimum wage increase sa Bill o House Bill 766. Sa Palasyo ng Malacanang, mataas na opposition leader ng Japan, makikipagpulong kay Pangulong Marcos. Live si Chona Yu. Chona, good morning.
1: Good morning, Sir Ira. Abala ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay dahil sa may courtesy call kay Pangulong Marcos, ang isang mataas na opposition leader ng Japan. Alas 10 ngayong umaga, ang pakikipagpulong ni Pangulong Marcos kay His Excellency Fujita Fumitake, ang co-representative ng Japan Innovation Party. Ito yung partido na naitatag noong 2015 at nagsimula ito bilang isang kilusang pampolitika sa Osaka at nakilala sa pagsusulong ng malawakang reforma sa pamahalaan. Pag-uusapan ng dalawa ang pagpapalalim pa ng relasyon ng Pilipinas at Japan. Pagkatapos nito ay mayroong private meeting sa Palasyo ng Malacanang si Pangulong Marcos at mamayang hapon ay mayroon naman siyang meeting para ito sa ASEAN preparations dahil ang Pilipinas ang magsisilbing host sa ASEAN Summit na gaganapin sa November. At 11:30 ng umaga ay ang regular palace press briefing ni Undersecretary Claire Castro.
0: So, Umakahabol ako.
1: Oh, para uminit din ang ulo mo.
0: Iinit na naman ang ulo ko sa press briefing na yan eh. Ayan na naman inaabangan ko eh.
1: Hindi, ngayon ba lang nagkakainit ang nasa gate eh. Kasi di ba yung bagong ano.
0: Oh, eh, hindi ko maintindihan. Ano naman naisip ng mga... Hindi ko malaman kung Maro yan o PSC yan eh. Di ba? Minsan hindi ko na maintindihan.
1: Okay. Nag-igbit sila ng security. Mamaya eh, malalaman natin kung ano yung mga update ko.
0: Oo nga, malaman nga natin. Pero dadating ako mamaya, titignan ko kung ano nangyayari dyan.
1: Di ba? Yun.
0: Nagkasakit lang ako, eh, gumulo na naman sila.
1: So, yun.
0: Magdadala akong driver para hindi ko kailangan pumasok.
1: Ikaw na.
0: Kunin yung driver na opisina dito. Bili ko pagmaneho niya ako. Di ba? Sandali lang naman ako. Sige. O, wala na ibang nangyayari dyan, maliban dyan.
1: Wala. Far, ito lang yung Japanese official ang bisita ngayong araw ni Pangulong Marcos at yung ASEAN preparations. Yun ang pinagkakabalahan nila ng todo after ng SONA kasi sa November na ito.
0: Yun. Eh, yung security. Bakit na biglang humigpit na naman ang security dyan sa Malacanang Palace? Dalawang gate na naman yung nagsara, di ba? Yun na namang laurel lang natitirang bukas.
1: Kasi may renovation sila sa yung outpost at syempre yung mga sunod-sunod na rally na pamakailan ay
0: tapos yung ano yung banta pa ng malawakang rally na hindi naman natuloy I get hindi natuloy wala nangyari. ayaw na iglesia sabi nung binati na sila ng pangulo ng ano happy anniversary sabi na iglesia ayoko na okay na tayo peace na tayo binati mo na kami hindi ba.
1: Laglag na nila yung isa nilang kasamahan.
0: Laglag nila yun. Magulo ka eh. Di ba? Diyan ka na. Bahala ka na dyan. Ang gugulo eh. Nakakainis. Patituloy yung dolyar na. Well, at least, nag-rally yung dolyar, no? Bumaba as low as 61.20. Last week, 61.75 eh. Pero dahil mukhang kumalma after the SONA, it went down as low as 61.20. Which is a good indicator, di ba? Pinagdadasal ko, bumaba ng mga 60 para makapagpatala akong pera sa anak ko. Ang mahal eh. Di ba? Papadala ako ng $1,000 noong araw, 50,000 lang eh. Ngayon, 60,000 lang eh. Di ba? Kailangan kong magbenta ng laman sa Quezon Avenue para may dagdag na 10,000.
1: yung tanong, may kakagat pa.
0: Nga problema ko, wala na eh. Di ba? Puro bakal boys ang pumapatol eh. Pipay eh. Yo, joke. Baka maniwala yung mga siraulo dyan. Joke po. Salamat, Chana. Good morning.
1: Magandang umaga mula rito sa Palasyo ng Malacañang. Ako si Chana Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Chana Yu mula sa Palasyo ng Malacañang. Si Jaime Samoya Bernante, Monday na maulang umaga. Sir Ira, good morning. Good Monday morning, Jaime Samoya Bernante. Inatasa naman ng Energy Regulatory Commission ng Manila Electric Company na magsagawa ng 9.5 billion refund sa mga consumer nito. Sa desisyon na may petsang July 31, inatasa ng ERC ang pinakamalaking power distributor sa bansa na i-refund ng katumbas ng 35 centavos per kilowatt hour sa loob ng 6 na buwan bilang hiwalay na line item sa bill sa kuryente. Ayon kay ERC Chair at CEO Francis Atornino Juan, ang implementasyon ay magsisimula sa susunod na billing cycle pagkatanggap ng ruling. Sa ilalim ng rate reset process, ang regulated entity katulad ng Meralco ay dapat na magpasa sa ERC ng spending at proposed projects nito na karaniwan ay 5 taon. Ito ang gagamiting basehan ng rate na ipapasa sa mga consumer. Ang multi-billion peso refund ay nagre-representa sa price correction para sa lapse period mula January hanggang December 2025. Tumutukoy ang lapse period sa haba mula previous rate update na naka-apekto sa pricing at revenue ng regulated entities. Sa panahong ito, ang mga consumer ay sinisingil gamit ang outdated rates na maaaring hindi na sumasalamin sa tunay na halaga ng serbisyo ng kumpanya. Isang magandang selyanes naman para sa Malacañang ang Hirit Timiraco Chairman at CEO Manny Pangilinan na pag-usapan na may kinalaman sa pagpapabuwag sa system loss charges. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na nangangahulugan lamang ito ng bukas sa si MVP sa diskusyon sa gitna ng desididong pasya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumaba ang presyo ng kuryente. Gayunman tinura ni Castro na marami talagang pagdaraanan na pag-aaral at maaaring may maapektuhan na sa nasabing kagustuhan ng Pangulo at mabuti nilang anya na handa ang kinauukulang mga panig na ito ay mapag-usapan. Sa kabilang dako, nagsisimula na anyang pag-aralan ng Department of Energy ang regulasyon ng ERC, legislation at iba pang polisiya sa harap ng pangunahing objektibo na maibaba ang electricity rates na binabayaran ng mga consumer. Sisikapin anyang may mabuong polisiya hinggil sa target na pagtatanggal ng system loss na hindi na magiging pahirap sa kapwa-hanay ng sa hanay na ating mga kababayan, mga investor at utility companies. Nagpahayag naman ang pagdududa si Ombudsman Boying Remulla kung makakalusot ang panukala sa pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA dahil alaga umano ng mga oligarko sa bansa, ang Senado at maging ang Kamara de Representantes. Ayon kay Boying Remulla, hindi lang ang system laws ang dapat tanggalin sa probinsya ng EPIRA, kundi dapat ding ibalik ang partisipasyon ng gobyerno sa sektor ng enerhiya upang hindi ito mapagsamantalahan ng pribadong sektor. Sinabi rin ni Remulla na dapat ma-integrate din ang National Electrification Administration o NEA sa pagresolba ng isyu ng mahal na kuryente dahil marami ring electric cooperative ang minamay-ari ng mga oligarko. Naghanda naman na ang House Prosecution Panel na hanggang 13 witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa Article 1 na nag-aakusa sa kanya ng maling paggamit ng 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds. Natapos na ng prosecution ang presentasyon ng ebidensya sa Article 4 tungkol naman sa grave threats. Sinabi ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na naihanda na ng panel ang susunod na set ng mga witnesses. Sa kabila nito, sinabi ni Chua na ang pagpresenta sa ng mas kakaunting witness ay hindi mapapahina sa kaso ng prosecution. Unang inilista ang 11 witness para sa Article 4, ngunit ibinaba ito sa 3. Ganito rin na maaaring gawin sa Article 1 at sinabing ang pagpapabilis ng proceedings ay magbibigay daan sa mga senator judge sa pagdesisyonan na ang kaso.

Pinalutak naman ni Ombudsman Boyeng Remulla ang posibilidad na may tumulong upang makapagpiansa si Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa kanyang malversation case at sinabing inaasahan na ng kanyang opisina ang desisyon ng Sandigan Bayan. Ito ay kasunod ang pagpayag ng Sandigan Bayan 3rd Division sa bail petition ni Revilla kung saan siya ay pansamantalang nakalaya matapos makapagpiansa ng 1,000,000 piso. Sa kabila nito, hindi nagbigay pa ng ibang impormasyon si Remulla kaugnay sa kanyang sinabi. Sinabi rin ni Remulla na ang desisyon ay bahagi ng gera ng bansa sa paglaban sa korupsyon. Anya, hindi pa tapos ang gera, ngunit magsisilbi itong eye-opener na kailangang lumaban pa sila na mas matindi para manalo sa gera laban sa korupsyon. Nung Biyernes ay sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavaro na nirerespeto ng Office of the Ombudsman ang kautusan ng Sandigan Bayan. Sinabi ni Boyeng Remulla na nais na makipag-usap kay Chief Justice Alexander Gizmundo at sinabi ng pagsugpo sa korupsyon sa bansa ay nangangailangan ng whole of government approach kung saan ang anti-graft body ang magtatrabaho sa evidence-based cases habang ang judiciary naman sa mga nalalabing trabaho. Wala pang tugon ng legal counsel ni Revilla na si Attorney Rian Balisi kaugnay sa pahayag ni Remulla. Na sila umimik. Naka-bail na sila. Mamaya niya, i-atras pa yun. Di ba? More prudent approaches, keep quiet. Ito, kinurpinirma naman ang Office of the Ombudsman na nagsumiti pala ng counter-affidavit si Senador Robin Padilla kaugnay ng reklamo obstruction of justice laban sa kanya. Ayon kay Ombudsman Boyeng Remulla na isumiti ni Padilla ang kanyang counter-affidavit, ngunit hindi ito na itala sa Central Record System dahil direkta itong isinumiti sa Divisyong Nagsisiyasat ng Kaso. Noong July 17, sinabi ni Remulla na ignored ni Padilla ang summons ng Ombudsman. Itinanggi ito ng senador at sinabing na isumiti niya ang kanyang counter-affidavit noong July 9. Kasama rin sa reklamo si Senador Alan Peter Cayetano at sinibak na Sergeant at Senate Sergeant at Arms, Mau Aplasca, at kapwa na rin sila nagsumiti ng kanilang counter-affidavit. Ang reklamo ay inihain ng Tindig Pilipinas kaugnay ng umunoy pagtulong kina Cayetano, Aplasca at Padilla sa pagtakas ni Senador Bato de la Rosa mula sa mga otoridad noong Mayo. Tumakas ang kwento sa akin . Nung umalis si Bato, nagkakawayan pa sila ng mga pulis na dumaan na dinaanan niya. Ayun naman. Hindi siya sinita. Pinayagan siya umalis. Di ba? Sinabi naman ni Vice President Sara Duterte na ang kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay naglantad umano sa interes at agenda ng International Criminal Court. Muli rin niya iginiit na politika nasa likod ng kaso laban sa dating Pangulo. Sinabi rin ni Sara na patuloy pa rin isinusulong ng ICC ang kaso kahit 81 taong gulang na si Rodrigo Duterte at may nararamdaman ng karamdaman. Naniniwala rin si Sara na magiging halimbawa ang kasong ito sa ibang bansa sa paghusga sa reputasyon ng ICC. Dagdag pa ng Vice Presidente, hiniling niya sa mga abogado ng kanyang ama na alamin sa mga otoridad ang sanhi ng skin irritation na nararanasan ng dating Pangulo. Muro Dolores, ha, Remulla, parang malinis sa usaping corrupt, nagmamalinis si Boyeng. Muro Dolores, sana dumating ang panahon na makasuhan si Boyeng at ipakulong. Naman, ganyan naman, do not wish ill. Kaya talaga, oh. Kinita man ng International Criminal Court na ito ay isang malaya at walang kinikilingang internasyonal na hukuman matapos sabihin ni Vice President Sara Duterte na ang kaso ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte umuusad lamang dahil ang ICC ang lapdog o tuta ng kanilang mga kalaban sa politika. Ito ang sinabi ni ICC spokesperson Orian Maylet o Maylet. Ayon kay Sara, ipinagpapatuloy ng ICC ang paglilitis ng kanyang ama dahil wala na umano itong ibang aktibong kaso. Ngunit nilinaw na ang ICC ay hindi bababa sa 7 akusadong nasa kustodiya kabilang si Duterte. Magsisimula ang paglilitis kay Digong Duterte sa November 30 kaugnay ng 78 pagkamatay na iniuugnay sa kanyang kampanya kontra droga. Sinabi rin ng human rights lawyer na si Gilbert Andres na nakakalimutan ni VP Sara na mga biktima ni Duterte sa war on drugs ay umiiyak para sa katarungan, katotohanan at accountability kaya dapat ay irespeto ang proseso ng ICC. Sinabi ni Sara na maayos ang kalagayan ng kanyang 81 anyos na ama maliban sa isang problema sa balat na kasalukuyang ginagamot sa detention center. Itinanggi naman ng Department of Health ang mga aligasyon laban kay Health Secretary Jose Brix Pujalte Jr. na siya isangkot sa gambling activities kasunod ng formal complaint na inihain laban sa kanya.
Nilinaw ni Puhalte na ang pagpunta niya sa isang hotel noong July 20 ay strictly for official business. Si Puhalte ay lumabag umano sa Section 14A ng Presidential Decree 1869 na nagbabawal sa opisyal ng gobyerno na maglaro sa mga kasino, maging sa Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employee. Iginit ng DOH na nananatiling nakatutok ang ahensya sa paghahatid ng dekalidad ng healthcare services sa publiko. Itinalaga ni Pangulong Marcos si Puhalte bilang Health Secretary noong July 13 kasunod ang pagbibitiw ni Dr. Teddy Herbosa. Actually, ang kwento sa akin, malicious yung report, yung white paper. Kasi hindi naman nagsugal si Bricks. Andun siya sa kasino. Kasi may mga function rooms yung kasino. Di ba? Pero hindi siya tumayo, pumatong dun sa gaming floor. Or maybe siguro by chance, habang naglalakad siya papunta sa function room, napalakad siya dun sa ibabaw ng gaming floor, but he never played. Hindi naman pala sugal si Bricks. High school pa kami, hindi. Alam ko nang hindi naman pala sugal yung taong yan, di ba? So, malicious. Malicious yung white paper. Tapos white paper. White paper hindi ano hindi formal complaint na may pangalan, may nakapula White paper. Mga ganun, minsan, di ba? Alam mo na kung saan nanggaling. Hindi sa pinagtatanggol ko, ha? Ito lang yung sinabi sa aking fax, ha? Mr. Nikilevich Rasputin, Kimura Dolores, kamusta na po kayo diyan? Maayos naman rescue and recovery efforts po sa Japan dahil dun sa tindi ng lindol. Okay naman si Kimura Dolores. Naglabas na ang Department of Labor and Employment o DOLE ng bagong guidelines upang matiyak ang proteksyon sa mga kapakanan, kaligtasan at karapatan ng mga batang wala pang 15 anyos na kalahok sa entertainment at information industry. Sa ilalim ng Labor Advisory Number 12, Series of 2026 na nilagdaan ni Labor Secretary Francis Tolentino, pinaalalahanan ng mga magulang at legal guardian na tiyaking nasusunod ang mga umiiral na bata sa pagtatrabaho ng mga bata sa pelikula, telebisyon, radyo, teatro, advertisement at iba pang media platforms. Ayon sa nasabing batas, pinagbabawal ang pagtatrabaho ng mga batang wala pang 15 anyos maliban kung sila ay nagtatrabaho sa ilalim ng direktang pangangasiwa ng kanilang mga magulang o legal guardian at tanging miyembro ng pamilya kasama sa trabaho o kung mahalaga ang kanilang partisipasyon sa public entertainment or information. Binigyan din ng DOLE na kinakailangan kumuha muna ng work permit mula sa ehensya bago payagan magtrabaho ang isang batang wala pang 15 anyos sa mga nasabing gawain, saklaw ng public entertainment o information ang pagtatanghal at produksyon para sa telebisyon, radyo, pelikula, teatro, komersyal, public relations campaign, print materials, internet at iba pang uri ng media. Kasama rin dito ang online platforms gaya ng streaming services, social media, vlogs, digital advertisements, web series, web-based publications at iba pang umuusbong na media. Ayon sa DOLE, kabilang din sa saklaw ng batas, ang audiovisual media na tinukoy ng Philippine Creative Industries Development Act tulad ng mga pelikula, TV content, animation, vlogs, podcasts, recorded music, educational at entertainment, entertainment content. Kung ang bata ay lalahok sa content creation, sinabi ng DOLE na kinakailangan pa rin ng work permit kung saklaw ito ng umiiral na guidelines sa pag-i-issue ng permit para sa mga bata manggagawa, idinagdag ng ahensya na kung ang bata ay nagtatrabaho sa ilalim ng responsibilidad ng kanyang magulang o legal guardian sa public entertainment o information, mananagot ang mga ito sa pagsunod sa mga provision ng Republic Act 9231 at ang implementing rules and regulations nito.

0: Sir Liu Yang, tama ka ombudsman, di lang system laws ang dapat tanggalin. Dapat pati ikaw tanggalin na rin. Real talk, no joke. Kimura Dolores, patent ni Kalebel Chasputin. Arigato, okay lang kami sa Nagoya, Japan. Nasa Kumamoto Ken, ang lindol. At si ombudsman, si Rick Rashon, ombudsman Boyeng Remulla, ay putak ng putak eh. Ano daw, baka daw may tumulong kay Mr. Budots Guy. Kaya nakapaglagak ng piyansa sa non-bailable na kaso na ikinaso niya. After makalaya ni Budots Guy, sabay-sabing he runs for the senator sa 28 elections under BBM. Boying, alam na kung sino ang tumulong. Okay na ako. Okay na ako ngayon Lunes. Batsi muna ako. Tutuloy natin ito bukas. Abangan po ang RJ Patrol ni Angelo Almonte. Susunod po yan sa inyong Morning Report Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DJRJ, 810 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang. I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I gotta go. I will see you again tomorrow. Bye-bye guys. See you tomorrow.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: RJ Patrol!
4: Okay. Asan camera natin?
3: Morning, morning, morning, morning, morning. Hello, hello, hello. Hi, hi, hi. How are you? Yun!
4: Kitakits tayo, kitakits tayo. Despite napakamaulan ngayon dito sa Metro Manila, ano po, mga ka-RJ Patrol, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, buong mundo. Andito na po ang RJ Patrol. Make it a habit. On a new time slot, 9 a.m. to 10 a.m. Naninibago. 9 a.m. to 10 a.m., RJ Patrol. Grace kayo dyan, ha? Tingnan natin yung mga nalulubog sa baha na lugar. Talagang bugbog sarado tayo ngayon sa pag-ulan, ha? Andyan si Luis. Yan yung bagyong nandito sa ating bansa. Nagpapaulan. Habagat plus si Luis. Yan. Lakas ng ulan. Kahapon, siguro 30 minutes na, hindi pa tumitila. Andito ako sa Cubao, Quezon City. Sometime, mga 2 p.m. 2:30 hanggang alas, mag-alas 3, hindi pa tumitila. Antindi ng pag-ulan, mga ka-RJ Patrol. Dito tayo sa DZRJ, 810 kHz on AM. Radyo Bandido TV. Sky Cable, Channel 224. Live stream at YouTube at FB Live, Facebook. Musta kayo? At nanganganay yung ating engineer. Si Ira pa nakalagay. RJ Patrol na tayo. RJ Patrol. Okay, thank you, thank you, thank you, thank you. So, gano'n na nga. On a Monday, it's Monday. Agosto na. August 3. Uy, pag August 3, isang araw na lang, berde ng tatay ko. Bukas, may handaan. Pero nag-advance na doon sa Mindanao. Naghandaan na sila. Outing na sila, nag-beach resort na sila. Ang daming beaches dyan sa Davao City. Alam mo nyo na, Davao del Norte. Oh, happy weekend. Masaya yung outing sa weekend. On a weekend, kahapon, siyempre, lakas ng ulan, pa-chill-chill lang tayo sa bahay. Pero nung Sabado, may kwento, mabanggit ko lang, it was then a very successful event, the National Press Club Shoot Fest of 2026. Aba, ang saya-saya, no? Very successful. Despite inulan ng mga bandang alas 2 hanggang alas 3 nga. Sabado rin ito, ha? Yung Sabado lang. Aba, lakas ng ulan. Nalanta lahat yung mga target boards made of cardboard, di ba? Yung mga karton. Yung binabaril natin sa practical shooting. Nanguluntoy. Pero show must go on. Nagpatuloy ito hanggang 5 p.m. Wala nang ulan. Ayan, pumutok na si pistolero. marami tayong bisita, marami tayong bisita. Thank you kay MMDA General Manager General Nicolas Torre III for gracing our ceremonial shoot, opening ceremonies for the NPC Shoot Fest 2026. In like manner, thank you very much kay Executive Director USEC Joe Torres ng PT Foams Malacañang Presidential Task Force on Media Security. Thank you very much for gracing that event, and it went well. Masaya. Thank you sa mga sponsors. Pagcor, Philippine Amusement and Gaming Corporation. Andun si Eric Balcos, yung ating able-bodied Vice President ng Community Service Relations Group, CSRG, Pagcor. PCSO, andun din ang isang representative, Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagdating ng AFAD, andun ang Tactical Corner ni Aris Topacio. Thank you very much po. Pagdating ng AFAD is Association of Firearms and Ammunition Dealers. Pagdating ng Philippine Sports Commission, andun masigabong padala ng sponsorship. Ano pa? Pagcor, PCSO, AFAD, PSC. Tactical Corner, siyempre, Aris Topacio. Oh, thank you very much po. Ayun, yung mga sponsors natin. Hindi na natin babanggitin yung iba pa at ayaw magpabanggit. Pero masaya. Masayang masaya. Walang-wala. Anong pumutok na si Pistolero, siyempre. Oh. Andun si National Press Club incumbent President Mina Navarro. Andun siyempre ang outgoing President Leonel Boying Abasola. Ngayon, incumbent Vice President Benny Antiporta. Directors Dennis Napule, Mendoza, June Mendoza, Ninyo Aklan. Oo naman, siya nag-provide sa amin ng aming pack lunch. Sarap. Siyempre yung pritong pork tapa. Ang sarap naman pala, imamatch mo yun sa sinigang na bangus. Ang saya-saya. Ang saya-saya, ang saya-saya. Siyempre ang pangdaigdi Global Secretary ng NPC, andun si Ma'am May Briones. Saka sila Rafi at Arnold, yung ating dakilang mga alipores natin. National Press Club. Masaya. Siyempre, mga support ng mga press corps. Andun si Mother Lily Reyes. Oo, ng NCRPO Press Corps. Andun, siyempre. Sino ba yung isa? Ano ba? Hindi ko alam yung kanyang affiliation. Pero ang dami dumating doon. Si Ma'am Jenny Lacorte. Jenny Lacorte. Siya yung auditor. Yes, auditor ng National Press Club. Oh, purity in heart, sabi ng anak natin dyan sa Davao. Well, ganun lang tayo. Ganun kasimple. Madaling makontento. Pero ang saya-saya. Ang saya-saya. It's only a matter of parang from the eyes of the beholder. Pag sinabi mong masaya. Uy, uy, teka. Teka, andito, mayroon akong kakambal pala dito. Teka. So, oy! Unang-una, siyempre, batingin natin ang ating mga listeners, watchers, or yung ating supporters. Randy Santisas, thank you for listening. Shirley Uyang, good morning, Sir Angelo. Thank you. Kape-kape. Shirley Uyang. Jaime Samoya Bernante, RJ Patrol, good morning. Morning, Sir Angelo. Sinong nanalo ba sa pagitan nila Pegula at Iala, who be the win. Hindi ako updated kasi kanina na-suspend kasi sa lakas ng ulan. Naka 2 sets yata sila pero ngayon hindi ko alam kung naibalik yung laban at kung sino ang turn out to be the winner. Nakaabang lang tayo. Washington DC yun. Andun si Attorney Arnedo Valera at wife niya. Avid fan. Supporter ni Alex Iala. Siyempre, ang ating pambansang pambato sa tennis. Wimbledon. Hindi po kayo naulan, Sir Angelo, sa gun shooting ninyo. Ang saya-saya yun. O, naulan kami bandang hapon na, mga 2 to 3 p.m., Jaime. Naidaos din. It was a success. Successful event. Thank you sa kay Lord, siyempre. First and foremost, our Lord, Jesus Christ. Oy, si Titus Almonte, a blessed Monday. Po sa champion shooter nating anchor today, Sir Angelo, Angelo D.V. Almonte. Thank you for that congratulatory message. Watching from Melbourne, Australia. Yan si Titus Almonte and family. Diyan ang kanyang wifey Love and apo ko si Lumin Clay. Medyo malamig pala dyan. Eh, ang kakapal ng mga suot niyo diyan sa Australia, sa ano, Melbourne. Si Mommy Lalaine at Daddy Jerry, kumusta po kayo diyan, mga kababayan at mga kaibigan, kamag-anak diyan sa Australia. Siyempre, andiyan si Ma'am Ina Grace sa Victoria, Melbourne. Uy. Galing-galing niyo, ha, galing-galing niyo diyan. Keep it up po. Naulan nga ngayon, naulan pa rin, papasok ako. May dala-dala akong sabi nila ay sombrero ni Vladimir Putin sa magalingan Russia, sabi. Eh hindi, nabili ko lang yan sa online. Pag binaba mo yung flap para kang aso. Yan ang uso ngayon para hindi malamigan yung bumbunan, magbaon. Anong babaunin? Ganyan, sombrero, payong, kapote. Yan ang must pa during rainy days. Ha? Ingat-ingat at mayroon pagkasakit. Kaya magbaon ng pananggalan para hindi magkaroon ng pagbabago ng klima ng inyong katawan. Kapag nabasa kayo sa ulo, ulan lang kayo, pag-uwi, must kaagad yan. Maligo kayo. Maligo kaagad kayo kasi yung part ng katawan ninyo na nabasa, yan lang malamig. Yung other parts, halimbawa ng torso, yung katawan niyo, mainit. Yan ang pinagmumula ng abnormal temperature ng katawan. So, kailangan buhusan nyo buong katawan ng tubig. Kahit hindi naman kayo mag-shampoo or mag-ano masyado, magtagal sa banyo, importante, buong katawan nyo, iisa na lang ang temperatura. Oo, mula ulo hanggang paa. Kung nabasa yung ulo nyo dahil tumakbo kayo sa gitna ng ulanan, pag-uwi nyo, mainit yung katawan nyo, kasi nga, ulo lang ang nabasa. Papunta na yan sa trangkaso kapag hindi nyo yan naagapan. So maligo ka agad para buong katawan ay malamigan. Mula ulo hanggang talampakan. Rest in peace. Condolences po sa bereaved family ni Jobert Sukal dito. Ating kasama sa ABS-CBN. Si Kuya Jobert. 65 years old. Jobert Sukal dito. Condolences po. Sincerest condolences sa bereaved family Sukal dito. Rest in peace. Okay, si Paul Cuenca. Ang dami. Mga kasamahan natin na medyo hindi nakarating. Pero pinapasalamatan natin ang suporta doon sa NPC Shoot Fest 2026. Sabi nga ni Titus, good morning sa champion shooter. What's new? Sabi ng ate niya nung araw eh. Ate Maika niya sa United Kingdom ngayon. Eh, nung araw, nakita na nila punong-puno na yung dalawang balikbayan box ng trophy, puro champion. Tapos parang nakakasuya na, no? Sabi ng isang anak ko dyan, college days pa yun sila yata nun. Show us something new, Dad. What's new? What's new for you? Anong gusto mo? Eh, puro champion ang dala mong tropeo. Eh, tambak masyado, ang dami eh. Hayaan mo, bibili tayo ng piano para may pagpatungan tayo ng mga tropeo. Joke! Piano, ang mahal-mahal nun, ha? Yung mga joke natin. Mads, uy, Bertie ni Mads Arrieta Dominguez, director ng National Press Club. Happy, happy birthday, happy, happy birthday. Yung chief of staff on media affairs ni Mayor Joy Belmonte, si Kuya Engelbert Apostol, nagbi-birthday, happy birthday, happy birthday. Ganun talaga, dumarating yung araw ng kapanganakan. Masaya, masaya. Ilabas na yung pansit. Mads Arrieta Dominguez. Birthday pala, kaya hindi nakapunta. Sabi niya, may ano lang inaasikaso na pinaghahandaan na mangyari. Yung pala, ito ang kanyang pinaghahandaan. Birthday niya ngayon. Ano ba yung kinatay dyan? Ano ba yung inihanda dyan? Ako, personally, yung lakas ko lang talaga, galing lang talaga sa mga tao. Sa totoo lang, iniwan na siguro ako ng lahat ng kaibigan ko na mga politiko, pero hindi ako iniwan ng mga kababayan natin. Sino may sabi? Walang dilitiba kundi si Vice President Inday Sara Duterte. Medyo malalim din yung sinabi niya. Yung lakas niya ay galing lang talaga sa tao. Yung statement reflected Inday Sara Duterte's view that her greatest source of strength comes from the support and confidence of ordinary Filipinos rather than political connections. Alam na. Alam po ninyo itong bagyong nananalasa ngayon dito sa bansa, si Luis ay kapangalan ng ninong ko eh. Kaya malapit sa puso ko yung Luis. Ninong ko dyan sa Valle Verde 6, Luis Castro Jr. Kapangalan kung babae ng First Lady now of the Philippines, Luis Araneta Marcos. Maraming Luis, sino pa yung idol ng mga Batanggenyo, anak ng governor dyan. Hindi lang pinalad maging vice governor, Luis Manzano. Natalo siya ni dating governor Dodo Mandanas, Hermilando Mandanas. Yun ngayon ang incumbent vice governor ni Governor V. Vilma Santos. May baha ba sa inyong lugar? Bumabaha na ba? Mabilis bumaha eh. Kung minsan pagbaba mo lang, kung minsan sa EDSA, magkaka-hydroplane na kaagad kapag mabilis takbo mo. Hydroplane yung parang tidal wave na sumasabog pag dumaan yung gulong ng sasakyan mo. Hydroplane, tawag doon. Napag-uusapan yung mga baha-baha, di ba? Sino bang may mga world war ngayon? Yung awayan na naman, bangayan na naman, nagbabangayan. Siyempre, sino ba? Ping Lacson, Senator at Senator Alan Peter Quetano. Paatutsadahan tungkol sa baha. Sabi ni Alan Peter Cayetano, pumunta ka, oh, hindi ka malulunod sa baha, sa tagig. Pumunta ka, sabi niya. Hinahamon ni Senator Alan Peter Cayetano si Senator Ping Lacson. Malulunod ka dito sa katotohanan. Anyway, kung minsan yung mga ganyan, mga world war, kailangan lang talaga nating isampayan sa ano, kung may formal investigation, isampa mo sa korte. Yung banta lahat ni Senator Ping na hinihahain na daw yung complaint dahil sa ghost project ba? O manumalyang flood control projects dyan sa Taguig City, Metro Manila. Ang pinuno dyan, ang nakaupo dyan ay ang may bahay ng Senator Alan Peter Cayetano, Mayor Lani Cayetano. E sabi naman ni Senator Ping Lacson, baka doon pa ako malunod sa tubig baha. Bo? O, pinapupunta mo ako sa Taguig. Sabi niya, tinabla ni Senator Ping, itong imbitasyon ni Senator Alan Peter Cayetano na per structure project sa

nangyayari, eh, ano nangyayari, parang, ang dami niya nakakaaway. Nauna, si Senator Manang Aimee Marcos. Tapos ito, Senator Alan Peter. Sino pa yung mga nakakasagutan niya dyan? Nakasagutan ba niya si Robin? Kanya-kanya kayong mga diskarte. Ha? Nababa, may congratulatory message na sa Washington, D.C. pero hindi pa niya kinoconfirm na nanalo siya. Ang nanalo si Alex Iala doon. Oo, hindi pa naman tapos yung kay Pigola. Pero itong mga taga-Washington, D.C. sa pangunguna ni Attorney Arnedo Valera, may mga congratulatory messages na sila. What an extraordinary, unforgettable victory. Ito yung dinefeat ni Alex Iala si Naomi Osaka. Naomi Osaka, the favorite to win the semifinals and has earned a place in her first ever Wimbledon Tennis Association Championship Finals at the Mubadala DC Open, where she will face Jessica Pegula ngayon. Oh, Sunday doon, kaya ngayon yung labanan ng Alex Iala at Jessica Pegula. Mm. Breathtaking display of bravery, courage, resilience, flexibility, precision, and unwavering determination. Tindi. Description kay Alex Iala. Oh, eh, magkano na sa amin ni Jaime Samoya Bernante? Magkano na? Magkano na mga nakukupong premyo ni Alex? Tindi. Alex played with the heart of a true champion, proving that no challenge is too great when talent is matched with discipline, confidence, and relentless fighting spirit. Tindi mo, Alex. Si Attorney Arnedo Valera, ang wife niya si Ma'am Elizabeth Valera. Mm. Eh, talagang yung couple na to ay very avid fan ni Alex Iala. Eh, sabi, once again, we are at the stadium to witness what is already a historic chapter in Philippine sports, di ba? Regardless of the outcome, Alex has inspired millions of Filipinos around the world and has elevated the pride, dignity, and fighting spirit of our nation on the global stage. Congratulations! Nauna na yung congratulatory message, pero abang tayo. Pag nag-resume yung yung laban ni Alex at Pegula. Sabi ni Senator Ping Lacson, balikan natin, inaanyayahan ni Ping Lacson ang kanyang staff at sa publiko na personal din na tingnan ang infrastructure project sa Taguig. Kasunod ng alegasyon na may ghost projects at mga irregularidad doon, I will continue to invite not only Senator Lacson, sabi naman ni Senator Alan Peter Cayetano, not only his staff, but everyone, iba kasi yung sa papel, iba yung sa picture. Tingnan nyo yung budget, pumunta kayo sa lugar, makikita nyo na nandyan talaga yung project at magaganda pa, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Ay, nauna dito, nagsumitin na sa ombudsman si Senator Ping Lacson ang kanyang nakalap na detalye at tingnan natin kung anong assessment evaluation ng ombudsman o ang kanyang mga nakalap na ebidensya sa anyay mga anomalya sa infrastructure projects sa Taguig City na siyempre baluarte na mag-asawang Senator Alan Peter Cayetano at Mayor Lani Cayetano. Break muna tayo at ang oras ay impunto.

0: Alas 9:30 na ng umaga.
1: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
3: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Poverty Night with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
2: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
4: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
1: RJ Patrol.
0: Alas 9:33 ng umaga dito sa RJ Patrol. May report. Senator Alan Peter Cayetano kay Senator Ping Lacson, huwag kang matakot, hindi ka malulunod sa tagig, malulunod ka lang sa katotohanan. Ito na report. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
5: Sinagot ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si Senator Pampilo Ping Lacson sa patutsada na hindi pagbibigyan ng alok ni Alan na pumasyal sa tagig dahil baka lang daw siya malunod sa baha. Ayon kay Senator Alan, huwag mag-alala si Lacson dahil sa kabila ng mga kasinungalingan na akusasyon nito laban sa mga proyekto sa tagig, hindi malulunod si Senator Lacson. Sa halip, iginit ni Senator Alan na malulunod si Lacson sa katotohanan dahil hindi siya malulunod sa baha sa tagig. Aniya, kumpara sa ibang city sa Metro Manila, hindi binabahan tagig kundi magagandang proyekto lamang. Nagtataka aniya si Cayetano at nakatuon ang focus si Lacson sa tagig sa mga kasinungalingan ng mga paratang laban sa kanya. Aniya, maraming dapat gawin at pagtuunan ng pansin, subalit wala siyang magagawa kung nakapokus si Lacson araw-araw sa tagig at ang mga kasinungalingan paratang laban sa kanya na patutunayan aniya ni Cayetano sa tamang forum.
6: So sabi ko, pumunta na lang siya or kung sino man gustong pumunta para makita, di ba, apples to apples talaga, ito yung pondo, ito yung project. Eh ang sagot niya sa kanak kasi hindi daw siya nagpra-practice mag-swimming daw malunod siya sa baha. Well, Senator Lacson, hindi ka malulunod sa baha sa tagig, malulunod ka sa katotohanan. Yan ha, pagpanay kasinungalingan ang nakakalunod yung katotohanan.
5: Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. Tama, magkamag-anak ba si Senator Ping Lacson at Ombudsman Boying Remulla? Mamaya sasabihin natin yung mga lapses na maling pronouncement sa media ni Ombudsman Boying Remulla. Samantala, sariling Kuryente Act inihain sa Kamara, report ng DZRJ reporter Jong Manlapas. Jong.
7: Inihain ni House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos at Speaker Faustino Bongbongi III ang House Bill number 10431 o ang panukalang sariling Kuryente Act na naglalayong alisin ng mga hindi kinakailangang permit at rekisito sa paggamit ng rooftop solar panels, battery storage at iba pang behind-the-meter energy system para sa sariling konsumo ng mga pamilya at negosyo. Ayon kay Marcos, nais ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magkaroon ng mas maraming pagpipilian ng publiko

0: para sa commercial na bentahan. Nakasaad din sa panukala na ang kwalipikadong sistemang hindi nag-e-export ng kuryente sa distribution grid ay hindi na kakailanganin kumuha ng Certificate of Compliance o paunang paintulot mula sa Energy Regulatory Commission. Samantala, ang Department of Energy ay uutusang palawakin ang paggamit ng mga naturang mga sistema at alisin ang mga hadlang sa pagpapatupad nito. Kapag naging batas, ilalabas ang implementing rule sa loob ng 10 araw at magkakabisa ito makalipas ang 15 araw mula sa paglalathala. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jong Malapas, mula dyan sa Kamara. Senator Raffy Tulfo, pinaiimbestigahan ang talamak na illegal wastewater disposal. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
2: Nagain itong si Senator Raffy Tulfo ng isang Senate resolution na naglalayo na imbestigahan ang talamak na illegal water waste disposal sa bansa. Iniain ni Senator Raffy ang Senate Resolution 541 na inaatasan ng Senate Committee on Environment and Natural Resources and Climate Change na magsagawa ng investigasyon at silipin ang talamak na illegal na pagtatapon ng water waste sa bansa na nakakasira ng kalikasan at kalusugan. Pinunangan ng Chairman ng Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change ang lumalalang problema ng illegal na pagtatapon ng wastewater at hindi wastong pamamahala at pagtatapon tapon ng basurang mula sa mga septic tank sa iba't ibang panig ng bansa. Nababahala itong si Senator Raffy sa mga kamakailang ulat at nagpapakita ng seryosong suliranin sa pamamahala ng septic waste sa buong bansa, kabilang wastong koleksyon, transportasyon at pagtatapon ng mga basurang mula sa septic tank ng mga lokal na pamahalaan, water district at mga pribadong operator. Ayon sa Senador, tinatayang umaabot sa 2,000 cubic meters ng spent solvent, 22,000 tonelada na heavy metals, infectious waste, biological sludge, lubricants, intractable waste at 25 milyong cubic meters ang acid at alkaline liquid waste ang diwastong na itatapos sa Metro Manila bawat taon. Gayunman, sinabi niyang 5% lamang ng populasyon ang nakakonekta sa mga sewerage network at treatment facilities, kaya humigit kumulang sa 440,000 kababayan lamang ang nabibigyan ng maayos sa serbisyo sa wastewater treatment. Ipinunto pa lang Senador nitong July 2026, nagsagawa ng investigasyon ng Laguna Lake Development Authority matapos makatanggap ng mga ulat tungkol sa piskil, mabahong amoy, posibleng paglabag sa mga batas, pangkalikasan at masamang epekto sa mga kalapit na komunidad at pangisda, bunsod ng hindi autorisadong pagtatapon ng wastewater na may kaugnayan sa isang proyekto sa infrastrukturang tubig sa Laguna Lake. Dahil dito ay kinita si Senator Raffy na kinakailangan ng isang masusing investigasyon upang matukoy ang mga pananagutan, mapanagot ang mga lumalabag sa batas at makapagpatupad ng mas mahigpit na mahakbang upang maprotektahan ang kalikasan at kalusugan ng publiko. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Oh, very timely yan, lalo pag bumabaha. Nako, mapanganib sa kalusugan yung maghahalo yung waste, pati yung sa septic tanks ng mga kabahayan. Oh, pasintabi dyan sa mga nagbimerienda. Ano po. Pero alam po ninyo, yung tulad ng mga highly congested areas dito sa Metro Manila, di po ba? At lalo dyan sa malapit sa coastal area ng Manila, halimbawa sa Manila, Baseco, naku po, nakita nyo yung mga investigative reports, documentary reports ng mga major network. Kakatakot po yun. Dahil paano kung ano, hahalo sa yung mga kinukonsume ng taumbayan, yung mga ganun, yung mga ano bang tawag nila sa coliform. Oo, yan po yung mga bacteria galing sa

0: waste. Oh.
1: Nakakatakot po yan. Nakakatakot po yan. Eh, dun sa mga highly, sa mga coastal areas, ayoko lang sabihin, pero merong, ayoko sana sabihin, pero ito, ito yung palasak na sinasabi nila doon, sa Buanga, sa areas na walang palikuran, sabi, the sea is the biggest CR. Ayoko na sabihin toilet. Pinakamalaking kasilyas na. OMG. Anyway, isa pang report, panukalang pag-alis ng system loss charge, inihain sa kamera. Report ng DZRJ reporter, Jong Manlapas. Jong.
2: Inihain ni House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos at Speaker Faustino Boji D. Duterte ng House Bill Number 10430 o ang System Loss Charge Abolition Act na naglalayong alisin ang system loss bilang himulay na singil sa buwan ng bayarin sa kuryente upang hindi na ito ipasa sa mga nagbabayad na consumer. Sa ilalim ng panukala, hindi na maaaring ipasa sa mga customer ang gastos na dulot ng power theft, sirang metro, mahinang sistema ng paniningil at kakulangan sa maintenance, hindi epesyenteng operasyon at iba pang kababayaan ng mga distribution utility. Ayon kay Marcos, dapat lamang magbayad ang mga consumer para sa mahusay na serbisyo at hindi para sa mga pagkaluging kaya naman maiwasan ng mga utility. Nakasaad din sa panukala na ang Energy Regulatory Commission o ERC ang magtatakda kung anong limitadong bahagi ng system loss ang maaari lamang isama sa distribution wheeling charge. Isasagawa ang reforma ng paunti-unti at inaasahang makukumpleto sa loob ng 3 taon mula sa bisa ng implementing rules. Ilalabas naman ng ERC ang implementing rules sa loob ng 90 araw matapos maipasa ang batas at magkakabisa ng 15,000 araw pagkatapos mailathala. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jong Malapas. Isa pa report, impeachment court kinumpirma na kompleto ng nakasunod sa subpoena Dutchess Tecum ang lahat ng ahensya at institusyon na inatasang magsumite ng tax at bank records ni Vice President Sara Duterte. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
3: Kinumpirma ng impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tongkol na kompleto ng nakasunod sa subpoena Dutchess Tecum ang lahat ng ahensya at institusyong inatasang magsumite ng tax record at bank record na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam nitong weekend, sinabi ni Tongkol na 100% nang nag-comply ang lahat ng pinadalhan ng subpoena noong nakarang Webes at natanggap na ng Office of the Clerk of Court ang mga naturang dokumento. Patuloy naman aniya ang inventory, pag-scan at pagre-reproduce ng mga dokumento ng Senate Secretariat para may pamahagi ang mga kopya ng House Prosecution Panel, Defense Panel at mga Senator Judges. Paliwanag ni Tongkol na ang House Prosecution Panel ang magpapasya kung alin sa mga dokumento ang iyaharap sa paglilitis habang maaari rin aniyang gamitin ng depensa ang mga dokumento bilang bahagi ng kanilang argumento. Sinabi rin ng impeachment court spokesperson na magkakaroon ng panibagong pagmamarka o markings ng mga ebidensya dahil hindi na isama sa pre-trial ang mga dokumentong nakuha sa pamagitan ng subpoena. Pero sa ngayon ay wala pang nakatakdang petsa para dito. Nilinaw naman itong goal na hindi pa agad magagamit ang mga dokumentong ito sa kasalukuyang yugto ng impeachment trial dahil nakalaan ng mga ito para sa Article 2 ng impeachment complaint na nakatakdang talakayin sa huling bahagi ng paglilitis. Ang Article 2 ang tumutukoy sa aligasyon ng unexplained wealth, false and continued business interest laban sa Vice Presidente. Ngayong umaga ay magpapatuloy ang impeachment trial laban kay VP Sara ukol sa Article 1 of impeachment complaint. Itong ukol sa umano'y manumalyang paggamit ng confidential funds ng OBP o Office of the Vice President at ng DepEd bilang dating kalihim nga ng kagawaran itong si VP Sara. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Ito nga yung aabangan ngayon, aabangan ng ating mga kababayan ngayon sa pagpapatuloy ng week 5 ng impeachment trial, impeachment court diyan sa Senado. Yung ipipresent ng prosecution panel dito sa impeachment court today ay walang dilit iba kundi si COA. Commission on Audit Officials. Ipalalakasin umano ng prosecution yung kaso na ng misuse daw, malimpaggamit ng millions of pesos in confidential funds ng Vice President Sara Duterte while serving as Vice President and Education Secretary respectively. Expected ang ini-expect natin na magte-testify ngayong tanghali sa impeachment trial hanggang bukas ay si Celine May Del Campo, supervising auditor. Siya ang namumuno ng COA Commission's Confidential Funds Unit at saka dati siyang ang isa pang dadalo para magtetestigo sa panig ng prosecution panel, ipipresenta ng prosecution ay si former auditor Roderick Wamil ng Commission on Audit. I-explain nila yung audit process at i-discuss nila yung notices, observations, notices of disallowance and audit observations yung sa kaugnay ng naipasa ni Vice President Sara Duterte na liquidation of 612.5 million pesos in confidential and intelligence funds in 2022 at 2023. Anyway, abangan mamaya. At ang nakasingkaw dito ay natitimon sa impeachment trial coverage. Walang dilit iba kundi si Johnny Gomez, Idol Johnny Gomez. So, abangan nyo at yung continuation. Week 5? Week 5 na nga ba? Week 5 na dito sa ating impeachment trial. Diyan, alright, isa pang report. Paspas ang pag-aproba sa guidelines ng LPG Swapping Center. Iginiit na illegal at anti-LPG consumers. Report na DCRG reporter Jojo Sikat. Jo.
3: Taas ang sinabi ni National LPG Alliance of the Philippines Incorporated o President Jose Jojo B. Cruz II na illegal ang tila paspasang pagpapaproba sa mga alituntunin ng LPG swapping centers at hindi na ayon sa interes ng LPG and consumers sa isinagawang pagpupulong nitong July 30, 2026 sa tanggapan nga ng Department of Energy kasama ang National Program Policy Task Force at resource person mula sa iba't ibang DOE recognized Liquefied Petroleum Gas Association, tinalakay ni Atty. Rino Abad, Director ng Oil Industry Management Bureau ng DOE, ang pinakabagong draft ng guidelines for the establishment and operation of LPG cylinder swapping centers at ang timeline para sa pag-aproba nito. Sa panayam nga rito kay Director Abad, binigyan din niya na hindi na umano kailangang konsultahin ang 10 sectoral chairs ng 7 administrative region sa ilalim ng Regional Program Implementation Task Force. Aniya, dapat munang aprobahan ang mga alituntunin bago atasan ng 7 Regional Program Implementation Task Force na tipunin ang kanikanilang administrative region upang magbigay ng kailangan na mga detalye sa nasabing mga alituntunin. Ang MPPTF o itong mga Regional Program Implementation Task Force at ang 10 sektor ng industriya ng LPG ay binuo upang ipatupad ang Section 31 at 32 ng Republic Act number 11592 o ang LPG Industry Regulation Act of 2021 na nagtatakda ng LPG Cylinder Exchange and Swapping Program at LPG Cylinder Improvement Program. Gayunpaman, iginiit ng National LPG Alliance of the Philippines sa pangunan ni President Jojo Cruz na silang ayunan mga kinatawan ng Liquefied Petroleum Gas Retail Association at Integrated LPG Distributors of the Philippines na dapat munang konsultahin itong pitong LPITFs ang kanilang 10 sectoral chairs bago tuluyang aprubahan ng nasabing alituntunin upang maisama ang kanilang mahalagang mungkahi at komento. Sa ilalim ng DOE at Department of Trade and Industry Joint Department Circular Number JDC 2022-11-002 na may pamagat na LPG Cylinder Exchange Swapping and Improvement Program and its Implementing Guidelines, kinakailangan magkaroon ng konsultasyon, pagboto o kolektibong pagpapasya mga LPITFs na siyang dapat irekomenda ng mga LPITF chairs sa NPPTF. Hindi aniya maaaring magrekomenda ang mga LPITF chairs ng anumang hindi pa napag-usapan at napapagpasyan kasamang kanilang 10 sectoral chairs. Iginiit nitong si Jose Jojo Cruz III na ang pagpasangan ng nasabing guidelines ay binatikos dahil taliwas umano ito sa layunin ng Republika 11592 na pangalagaan ng kapakanan at kaligtasan ng mga LPG and consumers. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Oh, ano ba itong matinding pahayag nagmumula kay dating Speaker Martin Romualdez sa dating Congressman Ace Barbers na Surigao? Oh, hindi ko na nakikitang andyan siya sa impeachment si former Congressman Ace Barbers. Di po, siya po yung isa sa mga advisor ng prosecution team ng House of Representatives. Prosecution team sa impeachment court. Mainit itong payag ni matindi ito. Daging matalik na magkakaibigan ito si dating Speaker Martin Romualdez at si Ace Barbers. Ayon nun kay former Speaker Martin Romualdez, tinrato niyang kaibigan si Ace Barbers at pinagkatiwalaan ng maraming bagay. Pinaalala nito ang mga tulong at pabor na binigay niya para sa pamilya at distrito ni Ace Barbers. Para kay dating Congressman Ace Barbers, I treated you as my body and I have entrusted you with many things. Do not forget the favors I extended to you. Ah, galing kay Martin Romualdez to. Dahil in-enjoy mo naman lahat ng binigay ko sa'yo, sa buong pamilya mo at sa iyong distrito, huwag magmalinis. Yun ang sabi ni Martin Romualdez. Hindi pa tapos ang laban ko, payag ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ano to? Sa ulian na ba ng kandila? Nako. Dating matalik na magkakaibigan to. Di ba? Ano bang nangyayari sa magkakaibigan? Yung sinasabing yun sa politiko ay sabihin natin na fireworks! Nagko-congratulate. Galing kay paring General James. Brillantes. Nakita niya yung ceremonial shoot. Sabi niya, please send my warmest best regards to our Casimanwa MMDA General Manager General Yusek Nicholas Torre III. Halong pirme, halong. Maghalong sa mga Casimanwa, mga Ilunggo di, mga Sinogali di, mga Ilunggo. Sabi ni paring James Brillantes, my warmest congratulations on being crowned champion at yesterday's National Press Club Shoot Fest in Camp Caringal. Your outstanding performance, discipline, and marksmanship truly deserve this well-earned victory. It was also an honor that the event was graced by our Casimanwa, retired Police General Yusek Nicolas Torre III as guest of honor. Congratulations once again, pare. Ako yung pinatutungkulan. Wishing you more victories and continued success. Halong pirme and God bless. God bless you more. Paring General James Brillantes ng Batang San Miguel Security Group. Thank you. Padala sila dito ng fireworks. Hindi ko may pakita. Bawal dito sa studio. Puputok dito eh. Joke. Wala naman. Sa social media lang yung fireworks. Anyway, hindi pa tayo natatapos. Hintay tayo mga ka-RJ Patrol at babalik yung laban ni Alex Ayala kay Pigola. Hindi natin alam kung tawag dito. Sino ang nanalo? O, tingnan natin mamaya. Matutunghaya natin. Anyway, bakit? Ayaw niyo ibigay. Well, anyway, champion shooter anchor today. Thank you. Ma'am Ina Gray, good afternoon, Sir Angelo D. V. Almonte. Thank you po, Ma'am Ina Gray. Si Luz Papa, si Pink, protector ng administration. Thank you, Luz Papa. Jaime Samoya Bernante, RJ Patrol. Good morning, morning, sir. Wala pa tayo kay Alex versus Pigula. Good morning, sir. Kapi-kape. Si Lacson, tinatrabahong mga magiging sagabal kay best friend Tito. Sa pagtakbong vice president sa 2028, kulong na si Marcoleta, si Cayetano naman, at susunod na si Padilla. Hindi na obvious, halata ka, Pinky. Jaime Samoya Bernante, hindi ba kayo naulan? Oh, may gun shooting tayo, pero ayos naman. Pagtanggal sa system loss ay parehas lang sa kaso kuno ni Romualdez. Puro pautot lang. Sabi ni Shirley Uyang, ikaw talaga Shirley Uyang, ha? Masyado kang excited sa iyong mga comments, ha? Pero anyway, I love you and I appreciate your being with me dito sa RJ Patrol. Itaguyod natin yung paghanap sa katotohanan. Congratulatory messages. Nagtatamba ka na dito. Thank you. Anyway, mamaya, abangan nyo at ang papalit sa akin ay si Johnny Gomez. Johnny Gomez Live. Siya yung parang magtitimon sa mga susunod na pangyayari na inaabangan ng taong bayan ang impeachment trial. Impeachment trial dyan sa Senate of the Philippines. Isa sa mga talagang pinakaabangan ng taong bayan, whether si Alex ay matatalo si Pigola doon sa labanan nila dyan sa DC. Yung tropang batay, siyempre, si Press Jerry Santana. Ma'am Ina Gray, salamat sa inyong support. Luz Papa, ngayon ko lang nabasa ulit yung comment mo dito sa comment section ng RJ Patrol. Thank you for your support. Of course, ang ating mga suki, Jaime Samoya Bernante. Get well soon. May balita, may sakit si Angelo Ridaha, isa sa mga avid supporter ng RJ Patrol. For now, patuloy tayo bukas, magpapatuloy. Bye-bye. Ako po si Angelo Almonte.
0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
4: Listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: Dalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to.
6: Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo!
7: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 a.m. with a live news update.
9: BBC News with Nick Miles. In Pakistan, a suicide bomber has killed at least 14 other people outside a police station in Khyber Pakhtunkhwa province. At least six policemen were among the dead. The Pakistani Taliban said it carried out the attack. President Trump has said new talks with Iran will begin on Monday on reopening the Strait of Hormuz and ending Tehran's nuclear program. On Saturday, he said he'd cancelled planned strikes against Iran on their request. Earlier, Iran said it was close to a deal with Oman on managing traffic through the strait. The US president also confirmed reports that the US Treasury jointly intervened with Japan last week to prop up the yen. That's after the Japanese currency fell to a 40-year low. A Sudanese human rights group says 35 people have been killed in a drone strike by the army on a traditional court session in the western Darfur region. The attack occurred in an area controlled by the paramilitary Rapid Support Forces. An EU naval mission led by Italy in the Mediterranean has boarded an oil tanker suspected of being part of Russia's so-called Shadow Fleet. Italy's Ministry of Defence said the tanker, the Torpaio, was intercepted sailing from Benin to Istanbul. The Brazilian president, Luiz Inácio Lula da Silva, has launched his campaign to be re-elected in October. The 80-year-old highlighted what he called his stamina and good health. An earthquake measuring 5.4 in magnitude has struck near the Egyptian city of Suez. Journalists in Cairo said they felt tremors. There are no reports of damage or casualties so far. And the pop star Ariana Grande has said she will withdraw from public appearances. Her representative said she would step back from visibility because of endless public scrutiny. And that is the latest BBC World Service News.
10: You're listening to the news from the BBC.
11: Radio Bandido, 8:10 a.m.
12: Your Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810am or on YouTube, channel DZRJ 810am Radio Bandido.

0: Sure, ang gagawin po ng depensa ay babalikan yung pong mga naunang report ng Commission on Audit na nagsasabing maayos po yung ginamparang papel ng Office of the Vice President at ng DepEd sa pangunguna ni VP Inday nung siya po ay kalihim pa ng Department of Education as far as liquidation was concerned. So makikita po natin kung paano pong babalansehin ng presiding officer si Chief Escudero ito pong mga paghahanda na ginagawa ng prosecution at ng depensa at ng witness na ipatatawag sa day 11 ng impeachment trial mula po dyan sa Senado. Nakita ko si Jojo Sikat, meron pong bit-bit na balita at update. Si Jojo Sikat, mga kaibigan, papasukin muna natin dito sa ating special coverage ng day 11 ng impeachment trial ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Jo, magandang umaga sa iyo. Please come in.
1: Yes, magandang umaga naman kasamang Johnny. No? Ito nga't dumuta nga dito sa 15th araw ng impeachment trial. Laban dito kay Vice President Sara Duterte Carpio, ito si dating State Auditor of the Commissional Audit o COA na si Roderick Wamil. Bilang testigo nga nitong prosecutor panel dito sa Article 1 of Impeachment Complaints ukol sa maling paggamit umano ng confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education nung kalihimpas siya ng kagawaran itong si Vice President Sara. Humingi naman ng recess itong defense panel ngayon ano ni Vice
0: five
1: President Sara.
0: Oo.
1: 5 minutes daw pero hanggang ngayon hindi pa tayo bumabalik ha. Sa impeachment court na si Attorney Michael Poa upang mabusin itong dokumentong Commission ng Audit na hawak ng prosecution bago ito ipresenta nga sa impeachment trial.
0: Jo, kasi, nakikita mo ba yung mga ano yung mga boxes? Ang dami daw mga boxes na ipipresenta at mukhang nasa harapan ng ating mga senator judges.
1: Oo, kaya nga pero ano hindi ba dapat ito dumaan muna sa ewan ko kung dito dumaan sa sa normal na yung ewan ko kung ito dumaan sa preliminary yung preliminary trial nung nakaraan hindi natin alam kaya bakit kailangan busisin pa ng impeachment? Eh, pag nagtaon ito, itatatakam pa to. Oo, kasi yun yung kaya nga masusin binubusisi.
0: So, ngayon ay 5 minutes. Nangyari, kapag ka ganyan yung nangyari, itong mga dokumento na sinasabi ni Attorney Lorna Kapunan ay kinakailangang i-validate ng depensa, kinakailangan po itong tanggapin
1: tatakan
0: ng impeachment court para tatakan. Ayun.
1: Oo, tatatakan kasi yun yung kahit sabihin natin hindi ito maluwag itong impeachment trial na ito, pero dapat talaga sumusunod pa rin tayo sa tamang proseso. Oo, kaya tingnan natin kung ano ang mangyayari, kung papayagan ba ng presiding judge o presiding officer na si Francis Escudero, pero hindi rin natin alam kung ito ba ay dumaan na nga dun sa preliminary, no? Kasi wala pa tayong idea dito kasi limitado lamang ang makakapasok sa session hall kasamang Johnny, no? At hanggang 20 lamang, kaya tayo nandito lang sa press office, no? Kaya pero, inaasahan...
0: Yes, Joe, kumusta yung mood? Kumusta yung mood ng impeachment court na... Ito yung ito yung pasabog talaga ng prosecution itong COA report at itong mga dokumento hindi ba? Diyan natin makikita yung mga pangalang Mary Grace Piatos, etc.
1: Ito sa Article 1 pa lang naman kasi tayo kasamang Johnny, no? Dito. Yun yung mga preset, yung mga isinumiti ng tax record at itong bank record ni BP Sara na mga institusyon at ahensya itong subpoena doon sa Stakeholm ay naisumite na nga nung nakaraan na kumpleto na. Pero ito ay para sa Article of Impeachment 2. Oo, ito ngayon na nandito pa lamang tayo sa Article of Impeachment 1.
0: Dahil alam po ninyo, yung binabanggit ni Jojo na mga BIR certification, hindi po ito saklaw ng Article 1 dahil sa Article 1, misuse of funds. Yung pong BIR records magfo-fall dun sa unexplained wills, which is nasa Article 2.
1: vice presidente at yan, yung mga negosyo ng kanyang asawang si Attorney Manz Carpio kasama ng Johnny Gomez.

0: O kaya yun ay yun nga dito sa aming panayam dito kay Attorney Reginald Tonggol, siya yung spokesperson ng impeachment court.
1: Mm.
0: Eh kumpleto na yon, ano, naisubmit na lahat, pero nasa proper pa rin nung basusing pagbusisin itong nakaraang weekend.
1: Yes, ngayon, yes.
0: Bibigyan na ng kopya ang bawat defense panel, prosecutor, at yung mga senator judges.
1: Mm-hmm.
0: Pero ito ay dadaan pa rin sa process ng sinasabi nga natin kanina na kailangan tatatakan itong mga ebidensya at matingnan mabuti. Ngayon, ang sabi dito ni Reginald Tonggol, depende, no? Yung mga ipipresenta doon, ang prosecutor, ang depende sa prosecutor ko ano yung mga ebidensyang ipipresenta nila doon.
1: Correct.
0: Pero pwede rin itong defense panel kumuha doon sa mga ebidensya na sinumitinga nito mga hiningaan ng mga tax record at BIR bank account records ni BP Sara. Pwede rin kumuha doon defense panel para magamit nila sa kanilang pagdedepensa nga dito kay Vice President Sara Duterte kasama diyan.
1: Ayun. Mm-hmm. So, nagpas na tayo sa 5 minuto diyan.
0: Oo, mukhang ano eh. Kasi nakita ko baul eh.
1: Oo.
0: Oo, pero, nakita ko.
1: Teka muna. Yung bang mga senator judges natin, nakita mo ba kung sino-sino yung present o may mga absent ngayon?
0: 16 eh.
1: 16
0: lamang ngayon eh. Ibig sabihin, sa 16, may 24. Walo pa yung wala, pero hindi natin alam kung sino na yung humabol sa loob ah.
1: Okay,
0: kasi hindi na tayo makapasok doon sa loob dahil limitado lamang po sa 20. Eh ayoko rin pumasok sa loob dahil pag pumasok sa loob...
1: Hindi ka na makakalabas.
0: Hindi ka na makakalabas at hindi ako makakapag-report pagka ganito katulad
1: that's
0: dito.
1: Right,
0: vibrate.
1: That's right.
0: Oo, kaya mas mabuti ng... Ano, mas pinili ko na hindi ako talagang pumasok sa loob. Kasi
1: ayun.
0: Minsan nagkakaroon kami ng ambush interview, pero kumpara doon sa corona trial noon, ako nung panahon noon, naka-wheelchair si corona, na-interview ko na naka-wheelchair noon eh. Ngayon, bawal
1: Chief
0: na yun.
1: Justice, ha? Yung bawang dating Chief Justice Corona.
0: Justice Corona. Na-interview ko yun na nasa wheelchair. Hindi sa pagmamalaki, nasa libro tayo ng Legacy of Senate na inilabas doon eh. May picture tayo doon na... Alam ko, nasa 174 pages ng ini-interview natin na naka-wheelchair si Corona nung araw na yun. Mm-hmm. Pero ito nga, medyo ngayon, mahigpit. Talagang may mga designated area lang kami na dapat doon kami.
1: Oo.
0: At pinipicturan. Ano?
1: Oy, teka muna, Joe. Maalala ko. Bago yung ikalimang sona ni Pangulong Bongbong, nagkaroon ng tila kaguluhan sa... Senado, maging sa Department of Justice dahil dun sa mga bomba na kanilang binabanggit dun sa report. Gaano ka-stricto ang seguridad ngayon, Joe?
0: Ngayon talagang matindi seguridad. Kahit kami, yung mga hindi, kami kasi in-house, no, wala nang problema sa amin, may ID lang kami. Pero katulad yan si Jongmang Lapas, yung ating mga reporter, nasa tagalabas yung mga, no, hindi sa labas-labas sa makakapasok. Kailangan dito ng BMS. Yung Visitor Management System, mag-a-apply ka doon. Purbahan pa yun, ha? Ang ating kasama, lagi na mapurbahan. Kasi yun, ang nangyayari doon, yung mga hindi innate in-house, pagpasaway ka, nag-interview ka, nang hindi dapat sa na-interview, sigurado hindi na ma-apurbahan ng BMS mo sa susunod na
1: COVID. Blacklisted na.
0: Oo, pag ganun, kahigpit ngayon, oo. Kaya, doon sa may Legacy Hall, kami mga Senate media lang ang pinapayagan doon na mag-report.
1: Okay.
0: Pero yung mga iba, may mga designated area sila sa bawat room ng, sa bawat room nitong committee room ng Senado. Doon naka-designate yung mga taga-house at taga-defense panel.
1: Okay.
0: Kaya medyo strict ngayon yung... pero hindi maiiwasan kapag dumating na si Baby Sara.
1: Ay, totoo yan.
0: Sinukuyog. Nawawala yung ano, dahil talagang iba. Parang hindi ko malamang, no, kung bakit ganun katindi ang pagkuyog ng ating mga kasama. Ano, no, talagang gustong makakuha ng kahit malang maiksim panayam. Ano. Pero sa ngayon, hindi naman na bumibisita, 2 beses pa lamang na bumisita dito si Baby Sara dito sa panahon ng impeachment trial. Ito, nananatiling suspendido pa sila, no? Aalarin natin maya-maya sa ating pagbalik kung ano na yung maaari maging desisyon bago bumalik.
1: Jo, bago ka pansamantalang magpaalam, ito, tanong ng marami nating mga kabandido. Paano daw kumakain yung kinatawan ng depensa dahil hindi yata binadjeta na Senado, Jo?
0: Ah, siyempre, may paraan naman dyan. May budget naman na... Oo, kasi ang house may sarili silang budget eh.
1: Correct,
0: no?
1: Correct.
0: Oo. Ang OBP siguro naman eh pwede hugutin sa confidential fund, joke lang.
1: Ay, oo, joke lang. Pero pero ito isang huling tanong ko, Joe, bago ka pansamantalang magpaalam. Dahil ang sinasabi 25 million a day ang gastos ng Senado dito sa impeachment trial. Eh marami sa ating mga kabandido ang nagtatanong, meron daw po bang breakdown itong 25 million na pondo araw-araw, Jo?
0: Yun nga yung aming hinihingi ngayon dito sa ano. Yan ngayon yung aming sinasabaho ngayon. Pero ang sabi nga sa amin ng Senate Pribaya, ilalabas naman daw nila itong breakdown na to.
1: Kailan kaya? Kailan kaya?
0: Iyon na, ano natin. Kasi mahalaga rin malaman natin taong bayan kung magkano ang ginugugol dito sa impeachment trial, ano, na talagang naaapektuhan. Ano. Aminin na natin, naaapektuhan itong pagbabalangkas ng mga panukalang batas na mahalaga na dapat na tunay na mandato nito mga senador. Mandato rin naman nila ito bilang impeachment court kasi mahalaga naman to para malaman ng katotohanan. Pero ang akin lamang, ano, yung akin lamang, no, sana wag na maulit yung nangyari kay Corona, no, na ikinamatay nung tao pagdating na impeach siya, pero sa huli, namatay na siya, na-dismiss pa yung kaso.
1: Yun ang masakit.
0: Nakakalingkot, ano, na kasi hindi na alam nung mama na ikinamatay niya na yung sama ng loob. Hindi niya alam, hindi man lang siya nagbunyi, na na-dismiss pa yung kaso niya dahil patay na siya.
1: Hindi pala siya, wala pala siyang sala. Hindi ba?
0: Oo, pero wala. Napatunayan sa korte.
1: Binitbit niya yun dun sa ano, joke, binitbit niya hanggang sa huling hantungan. Yes. Yan yung problema.
0: Yun lang ang aking, ano na, sana ang mga ating impeachment senator judges ay bukod sa paghahatol, haluan ng konsensya,
1: ayun,
0: katotohanan.
1: Yan pa.
0: No? Oo, hindi mahaluan na. Ito, political in nature daw itong impeachment eh.
1: Oo.
0: Kaya na, paano yan? Huwag sana mahaluan ng politika ang desisyon. Kahit political in nature daw itong impeachment trial.
1: Sabi ko, kanina pa ako nagsasabing huling tanong na, pero kwentuhan mo muna kami, Jo, dito sa umuugong na balita tungkol dun sa isa sa pangkaso kay Senator Loren Legarda, pati yung obstruction of justice kay Senator Robin Hood Padilla at yung pang mga bahagi ng minority. Dahil tandaan po ninyo, as per Senator Judge and Presiding Officer Chis Escudero, 16 pa rin yung numero ng mga Senator Judges na kailangan to convict the Vice President. Kaya lang umuugong yung impormasyon na unti-unti nang nawawala ng haligi itong minority dahil dun sa mga kasong isinasampa laban sa mga miyembro, Joe.
0: Oh, ito ang sabi diyan ni Senadora Loren Legarda, no. Naninindigan siya na hindi daw totoo at walang batayan itong aligasyon ng Office of the Ombudsman hinggil dito sa anomalyang 10 billion na peso.
1: Oo.
0: Solar contract laban sa kanya at yung kanyang anak, no. Na si Batangas Representative Leandro Libiste na alam naman natin na open ito na bumabatiko sa administrasyon, no. Kasunod na rin nga ito yung ipinahayag ito ni Ombudsman Jesus Crispin Rebulla na umaabot na raw sila dito sa preliminary investigation. Hinahanda na raw itong kasong plunder at graft laban dito sa Mangina.
1: Yes.
0: Sabi nga ni Legarda rito, wala pa silang natatanggap anuman ang komunikasyon sa Office of the Ombudsman. Ang mabigat kasi rito, bago ibigay doon sa inaakusahan, unang inaanunsyo sa media.
1: Bukod dyan, tapos biglang ano, Joe, biglang dadamputi na lang.
0: Oo, kaya nga. Tinitiyak daw nito si Legarda, hindi totoo, walang batayan itong alegasyon, at wala rin pondo daw ng bayan na nasasangkot sa issue. O pwede ba pumasok sa plunder case yun? Kung, ano, hindi ko rin alam, ha? Pero maaari papasok yun sa ano, yung interest, may tinatawag na personal interest o interest mo bilang isang politiko, maring ganun, ano? Pero plunder medyo, pero sa korte na mapapatunayan yun, ano? Oo, kasi ang plunder walang ano, walang bail.
1: Oo, tsaka sisilipin, Jo. Ha? Sisilipin yung campaign funds ni Senator Loren. Oh, dahil pa, malaki daw yung contribution ni Congressman Leviste.
0: Kaya nga, pero dahil nga dito, umaapilas itong siligarda sa publiko maging mapanuri.
1: Ayan.
0: At tingnan ang panahon at konteksto.
1: Oo.
0: No, sa likod ng paglabas ng mga aligasyong ito laban sa kanya at sa mga kasamaang senador na nananinindigan daw doon sa katotohanan at talagang lumalaban doon sa pagtatakip doon sa aligasyon o yung doon sa kontrobersya na flood control scam.
1: Dito pumapasok doon yung sinasabi mong itong impeachment na ito political in nature dahil purong minorya yung sinasagasaan eh.
0: Kaya
1: ba? Diba? Purong minorya.
0: Sana maging fair naman lahat tayo sa pag-ano. Wala tayong kinakampihan, ano? Dahil
1: yes,
0: naman natin,
1: definitely.
0: Wala tayong kinakampihan, pero sana inaasahan ng taong bayan yung fair na justice, fair na husga, fair na paghatol, na mayroong konsensya, na hindi halong politika at walang personal. Yung bang paghahatol nga dito sa sinasagawang impeachment case na ginagastos siya ng 48 million kada araw, na aabutin pa tayo ng posible sa 7 hanggang 8 buwan na na matapalaban talaga lahat. Oo.
1: Nako. Medyo delikado yan para dun sa mga kalaban ni Inday kapag katumagal.
0: Ayun, medyo matagal-tagal pa to, no? Tatakbo muna tayo kasamang Johnny Gomez. Alamin natin kung bakit ganitong katagal na hindi pa bumabalik itong sinasabing 5 minutes reset ng ating impeachment court. Okay, back to you kasamang Janet. Babalik agad ako kapag may nakuha agad tayong impormasyon. Ukol nga dito sa nasabing ginagawa pagbusisi ngayon ng defense panel dito sa mga dokumentong ipipresenta sana ni Prosecutor Lorna Kapunan. Okay, ayun. Back to you kasamang Johnny.
1: Salamat po si Jojo Sikat, mga kaibigan. No, dami nating ano eh. Ang dami nating gustong malaman. Covering the basic, okay? Sabi ko nga, ito rin pala yung pakiramdam ng Senate reporters bago tayo magkwentuhan sa impeachment. Pwede bang bigyan nyo muna kami ng breakdown ng 25 million per day na gastos? Akala ko ako lang yung gustong sumilip eh. Akala ko ako lang yung gustong sumilip dito sa budget na inilaan. Akalain po ninyo 25 million pesos daily. Ha? Gaano ba kahirap gastusin yung 1 billion para sa isang coverage? I don't know, ha? Hindi ko alam. Pero alam po ninyo, tayong mga payak ang pamumuhay. Pagka tayo nakarinig ng 1 million a day, 1 million, 1 million a day na gastos, no? Kinikilabutan na tayo, hindi na natin alam kung ito ba'y totoo o ito ba'y katang-isip lang. Pero 25 million is too much, kaya gusto nating maintindihan at gusto nating alamin saan na pupunta itong sarapin na ito. Okay? Saan na pupunta? Because, remember, tinatalakay po dito sa day 11 ay misuse of funds. I am not saying that there is, you know, misuse of funds pagdating po rito sa 25 billion budget. Pero tayo ay nagtatanong, ang palatuntunan, Johnny Gomez Live ay nagtatanong, paano ba ginagastos itong 25 million na ito ngayon? Kung meron pong mga supplier na naka-angkor, naka-sausaw dito sa budget na ito, supplier para saan? Supplier para kanino? Supplier ng kung ano-ano? Importante makakuha rin tayo ng resibo. Hindi ba? Importante makakuha tayo ng resibo. Total, ang hinahanap po ninyo kay Inday, accountability. Ang hinahanap po ninyo kay Inday ay answerability. Kulang na lang ng isang A para dun sa good governance na tinatawag. Kulang na lang ng isang A. Yung parati po nating dinidiscuss na good governance. What are the 3 pillars of good governance na pinag-uusapan natin dito, bago natin ma-reach yung accountability at answerability, there should always be an access to information for the public to validate and the public to, you know, accept and embrace. Accessibility, accountability, answerability. Ito po yung tanong ng inyong lingkod at ng palatuntunan dito po sa 25 million pesos na budget. Aba, hindi yata pwede yung sagot na, sige, ilalabas rin namin yan. Eh, kailan pa? Ha? Kailan pa? Okay. Binanggit ni Jojo kanina, ha, pinaalalahanan tayo na Article 1 ng impeachment trial o impeachment complaint, yung pong dinidinig, dahil unang tinapos yung Article 4. Unang tinapos, mga kaibigan, ng impeachment court, yung Article 4 pertaining to grave threats and high crimes, culpable violation of the Constitution, high crimes and betrayal of public trust tied to alleged assassination threats directed at President Ferdinand Marcos Jr., the First Lady and former House Speaker Martin Romualdez, na parang may hugot laban kay Ace Barbers, sabi nga ni AA kanina, ni Angelo Almonte, parang may ilalabas na expose, may ilalabas na hugot si MR. O yun. Laban kay AB, Martin Romualdez. Laban po kay Ace Barbers, no? Alongside inciting sedition. Article 1, bago bumalik si Jojo Sikat, nakikita ko na muli sa ating screen. Yung pong misuse of funds, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and betrayal of public trust regarding the alleged irregular use and liquidation of 500 million pesos by the office of the Vice President in confidential funds and 112.5 million pesos in Department of Education funds. Ito po yung mga cheque, ulitin ko, December 20, 2022, January 31, 2023, April 18, 2023, at yung July 13, 2023, amounting to 500 million pesos. Balikan natin si Jojo Sikat, nasa Senado pa rin. Go ahead, Joe, please come in.
0: Okay, yes, maraming salamat kasamang Janino. Ito, kaya natatagalan, ano, may mga tatak na pala yun na receive na, at kumpara na ngayon ginagawa nila, pinagkukumpara yung bawat dokumentong hawak ng defense at hawak ng prosecutor panel, iniisa-isang ngayon yun.
1: Ayun.
0: Kaya ito, kaya malabo sa 5 minutes talaga.
1: So,
0: sumilip tayo saglit, pinayagan, nakiusap tayo, sumilip saglit, ayun, ano, at pinukumpara isa-isa. At,
1: okay. Bigyan natin ng konteksto yan. Ha? Bakit kinukumpara? No? Eh kasi sasabihin ng mga kritiko ni Inday, delaying tactics naman ang depensa. Hindi po. Tandaan po ninyo, nag-stipulasyon noon si Attorney Michael Poa tungkol doon sa pagbura sa records ng impeachment court na mga napag-uusapan. Sabi ni Attorney Poa, o sige nga, buburahin nyo nga sa record, pero naipresenta na, nakikita na ng publiko na kapag husga na ang taong bayan, kaya kinakailangan pong busisiin, Joe, kinakailangan busisiin mabuti.
0: Oo, tama, kailangan kasi busisiin para hindi na maulit yung mga unang nakaraang araw impeachment trial na meron mga na-question, no, regarding sa pagkakaiba ng mga dokumentong ipresenta nga nitong prosecutor panel, particular na itong kay Attorney yung pangalawang lawyer, nakalimutan ko na, no, yung isang MBI, no, medyo iba yung dokumento na ano, kaya na question doon. Kaya siguro tama rin naman itong ginagawa nila ngayon, ano, hindi naman delaying tactics kasi mismo sa panayam natin dito kay Attorney Poa, no, itong mga nakarang araw, eh gusto kong maaring araw mas mapabilis pa nga ito kasi talagang maraming dapat daw na gawin, eh, no. At pero hindi naman pwede yung mabilisan talaga. Pero mapabilis pero nasa tamang proseso pa rin yung kanilang gagawin na naayon nga sa konstitusyon yun. Medyo matatagalan pa ito ng konti. Tuloy-tuloy muna at mag-aanap lang tayo kung ano yung mga bago natin maire-report dito mamaya regarding nga dito sa impeachment. Pero gusto mo, talakayin na lang natin yung tungkol nga doon sa mga dokumento.
1: Sige, Joe. Go ahead.
0: Nakaraang araw, no? Yung itong si yung sinasabi nga nitong si Attorney Reginald Tonggol, no?
1: Mm-hmm.
0: Itong sinasabi nga nga nakasunod na raw itong mga institusyon at mga ahensya sa Suprema Justice Tecum ng tax record at mga record na may kaugnayan nga rito kay Vice President Sara. Kasi para mas malinawan yung ating mga kababayan, itong nakaraang weekend, sinabi nga nitong ni Tonggol na 100% na nga nakapag-comply ang lahat na pinadala ng Suprema. Nitong Huwebes, natanggap na ito ng Office Clerk of Court itong mga dokumento. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin itong inventory, pag-scan at pag-reproduce ng mga dokumento ng Senate Secretariat. Tapos ngayon, may pamamahagi ito doon sa House Prosecution Panel, Defense Panel, mga Senator Judges. Paliwanag ganitong goal nitong House Prosecution Panel daw, magpapasya kung alin sa mga dokumento yung mga iaharap nga sa paglilitis. No? Mm-hmm. Kung ito yung mga giging bahagi ng kanilang argumento dito sa impeachment trial. Sinabi rin itong impeachment court spokesperson attorney Tonggol na magkakaroon ng panibagong pagmamarka o marking of evidence. Ito yung sinasabi natin, tinatataka, no? Marking of evidence dahil hindi di daw ito na isama sa pre-trial ng dokumento na sa pamagitan ng Suprema. Sa ngayon, wala pa rin nakadatlang pecha para sa pagmamarka nito. Pero kasi ito pa naman, pinakahuli tatalakayin kasi. Ito yung Article 2, kaya kahit hindi masyado siguro minamadali pagka doon na. Para masiguro lang na pagsalang nito sa impeachment court, itong Article 2 na to, wala nang madidelay para busisiin tulad na nangyari ngayon. No? Iniisa-isa na naman na yung kinukumpara. Nililaw naman ni Tonggol na hindi pa agad magagamit itong mga dokumento ito kasalukuyang ito impeachment trial dahil nga tulad na sinabi ko nakalaan ito doon sa Article 2.
1: Right.
0: Ito yung mga tumutukoy sa unexplained wealth, postal end at yung mga interest ng mga negosyo, no, ng Vice President at ng kanyang asawang si Benz Carpio.
1: Yan.
0: Kaya yun yung mga nangyayari pa lamang ngayon na na-aprubahan na yung kasi alam naman natin na ako, para sa akin ano ang pinakamabigat na magiging hamon dito sa impeachment trial itong Article 2. Mabigat. Kasi alam naman natin diyan na dali si Corona sa Salen.
1: Yes, yes.
0: Kaya nga paulit-ulit natin may konsensya dapat sa mga senator judges pag-aralan mabuti mga konteksto lahat para maging patas yung magiging judgment. Wala tayong pinapanigan kung maging mapatas yung judgment ng mga senator judges dito sa impeachment trial na to.
1: Kasi, ayun, Joe, hindi naman natin pinangungunahan ang prosecution at ang impeachment
0: siyempre.
1: Court.
0: Kaya
1: napaka-importante na ilatag lahat ng ebidensya. Tama yung sinasabi mo, unexplained wealth. Kasi ang iniisip ng ilan nating kababayan doon sa misuse of funds ay ibinulsa ni Inday yung pera. Hindi ba? Kung meron tayong ganyang naririnig na argumento, ibinulsa, inilagay doon sa kanilang personal bank account. Kaya talagang magkakarugtong itong mga articles of impeachment na ito, Joe.
0: Sinasabi kang malimpaggamit . Iba na kagad . Pero maaaring malimpaggamit kasi talagang bawat ahensya may mga confidential fund .
1: Correct.
0: Baba, Department of Education ka ginamit mo sa yung confidential fund mo, kumuha ka ng mga intelligence agency para malaman mo kung may umiikot na mga kabataan dyan na nagre-recruit ng mga bata. Paano masasabing hindi mo nga ginamit sa DepEd yung pera, pero ginamit mo pambayad doon sa agency para malaman na proteksyonan yung para sa akin lang ha, yung na hindi mahikayat yung mga bata na umakyat ang bundok.
1: Yan,
0: Baka yun ang sinasabi, hindi rin natin alam. Kung maling paggamit, siyempre, ganun talaga. ibang ahensya ang kukunin mo para magamit mo yung confidential pa. Alam naman yung mga guardia sa school bayaran mo, mga teacher.
1: Oo. Eh sa mga ano eh, sa mga anong tawag dito, yung ating mga national universities and colleges, tandaan po ninyo, bawal ang pulis dyan. Okay? So, paano mo masusubaybayan kung pinapasok na ba ng mga kaliwang grupo? Eh, yung ating elemento ng pulisya ay hindi pinapayagang makapasok.
0: Okay. Kaya, siyempre, magdi-disguise na estudyante ang ating mga kapulisan. Para lang talaga mamanmanan yan. Kaya may mga ganun talaga. Siyempre, unang kukontra dyan, alam naman na natin, yung mga... yung mga partilis, di ba?
1: Yung mga kaliwa, ayan.
0: Oo, ayan. kaya talaga sila yung ano eh, yung gigil na gigil dito sa confidential pag ibipisare.
1: Oo. Okay, hintayin natin, hintayin natin, ha?
0: Hintayin natin, ito, babalik pa tayo, magkakala pa tayo kung ano na ang sitwasyon at babalik agad tayo. Ngayon eh, nagkakaroon ng comparison ng mga marking at mga dito sa evidence marking para hindi na magkaroon pa na ulit ang problema tulad na nangyari ng mga nakaraang unang araw ng mga impeachment trial. Ito yung ikalabing isang araw, ha? Kasamang Johnny. Mahaba-haba pang bilangan to. Okay, back to you, kasamang Johnny.
1: Salamat po, mga kaibigan. Update mula sa Senado si Jojo Sikat. Diretso tayo dun sa report muna ni Chona Yu, ha? Bago tayo mag-commercial break, may bit-bit na balita. Ang ating kabandidong si Chona Yu. Chona, magandang umaga sa iyo. Please come in.
2: Pumalo na sa mahigit 2,000 local government units ang nabigyan ng ayuda mula sa Local Government Support Fund. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tig 200,000 pesos ang natanggap ng bawat barangay. Sa nasabing halaga, 100,000 pesos ang inilalaan para sa mga presidential scholarship. Tig 20,000 pesos ang natatanggap ng bawat college student. Sa nasabing bilang, kasama na rin sa mga ibinigay na ayuda ang RICE program kung saan binibigyan naman ng tig 10 kilong bigas ang mga mahihirap na Filipino. Pakiusap ni Pangulong Marcos sa mga barangay officials, gamitin ng wasto ang pondo ng bayan. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Salamat po ng maigit marami si Chona Yu, nagbabantay, naghatid ng balita mula sa Palasyo ng Malacanang. Kanina pinag-usapan natin yung Articles of Impeachment, Articles 1, 2, 3, and 4, Misuse of Funds, Unexplained Wealth, Bribery and Great Threats and High Crimes. Alam po ninyo, ang gagamiting depensa, siyempre, ng defense panel, ay itong joint circular no, patungkol po sa paggamit ng confidential funds covering ito'y across all government agencies, ha, across all government agencies. Pero teka muna, ito, ha, yung Senate Impeachment Court nagbigay po ng isang mahalagang aral dito po sa mga senator judges on how the trial of Vice President Sara Duterte ought to be conducted. One senator judge in particular, si Senator Pia Cayetano, could have benefited from that reminder. Dahil tandaan po ninyo yung ethics complaint laban kay Pia Cayetano dun sa spliced video na kanyang ipresenta. So, ito po yung ginagawang paulit-ulit na pagtitimon ni Presiding Officer Chief Escudero on how, the trial of Vice President Sara Duterte ought to be conducted. Ito, paalala rin dun po sa prosecution at sa mga senator judges maging sa depensa kung paano sila dapat mag-behave dito po sa loob ng hukuman and how they need to, you know, present their actions and their yung pong kanilang mga presentation in such a way na dapat ito'y katanggap-tanggap sa rules and guidelines of the impeachment court. Magbabalik pa ang palatuntunan at ang special coverage in just a very short while.

A las 8:08 no pone un maga. Hagan dan umaga, mga kabandido! Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas, live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ng DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Isang oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyo na mabalot sa ating lipunan. Lunes na po at Agosto na po. Ngayon ay araw ng Lunes, August 3, 2026. May bagyo ha, may bagyo. Ingat-ingat ng konti, malakas ang ulan. Laban pala ni Alex Ayala, suspended. Because of the weather, umuulan din daw pala doon, kaya ganun. O, hindi natin alam kung pasok na sa finals o sa semifinals pa lang, napahinto na naman. Pero malaki pag-asa ko na pasok sa finals si Alex Ayala . Diba? So, okay lang. Pero umuulan ha. Bumabagyo dito sa Pilipinas. Si Luis. Pangalan pa ng best friend ko. Kasama ang suporta natin sa engineering and technical side na si Jersey Martisano. Ito po si Ira Panganiban. At ito po ang mga paksa nating tatalakayin ngayong umaga. Malalakas na pag-ulan, ibinabala sa ilang lugar sa Luzon hanggang Martes, bunga ng Typhoon Tropical Depression Luis. Piso, bahagyang lumakas kontra sa dolyar. Presyo ng produktong petrolyo, inaasahang bababa ngayong Linggo. Presyo naman ng LPG, posibleng sumirit hanggang 27 pesos at 50 centavos kada 11 kilo na tangke. Bakya. Fuel subsidy sa jeepney, LRT piece of fare promo extended ngayong Agosto. 85 peso wage hike sa NCR. Hindi pwedeng harangin ng korte, sabi ni Chel Jokno. Aralco, inatasan ng ERC, 9.5 billion peso i-refund sa mga consumer. Adjustment na hindi na applicable ngayon . Tuloy-tuloy pa sinisingil na Meralco. 'Di ba? Sabi ng ERC, soli mo ng pera ko. Irit na pag-uusapan ni Pangilinan hinggil sa system loss kinukonsidera ng Malacañang. Kausapin ba si Pangilinan o sasabihan na lang ay gawin mo na 'yan katulad ni Digong. Si Cusho naghahanda ng 13 witnesses sa confidential fund charge kay VP Sara Duterte. Grant bail kay Bong Revilla. Mukhang tinrabaho, sabi ni Ombudsman Boying Remulla. Kapitenyo, nag-away. Senador Robin Padilla, nagsumiti pala ng counter affidavit kaugnay ng reklamo obstruction of justice ayon sa Ombudsman. Yabang-yabang ni Boying Remulla na nung sinabi ni Robin na nagsubmit siya ng sagot Sabi ni Boy, wala ako natatanggap. Yung pala, meron. Yan. Nauuna kasi yung Nauuna kasi yung press release . Hindi mo naman mag-inspeksyon . Kaso ni Pangulong, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, naglantas sa interest at agenda ng ICC, sabi ni Vice President Sara Duterte. Alegasyon ng pagsusugali tinanggi ni Health Secretary Prix Pohalte. At Dole, nag-issue ng guidelines sa mga bata sa entertainment industry. Ito po ang mga paksa natin ngayong umaga, pag-aaral at himay natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng iyan, katulad ng nakagawian. Puntahan muna natin yung magiging taya ng panahon dahil bumabagyo . Lakas ng ulan . Grabe, buhos. As in literally buhos kahapon din. Buhos yung ulan. Good morning muna kay Mark Mallorca. Sabi niya, good morning Idol Ira from Olongapo City. Done, like and share. Salamat Mark. Sabi niya, hindi suspended ang pasok dito sa Olongapo kasi hindi pa naman umuulan na apoy. Salbahe ka Mark. Technical Levy, Rasputin. Good Monday, August 3, 2026. Basta Idol Ira sang. Morning Pedro. I'm Samoya Bernante. So good morning Sir Ira. Morning MRP. Sigaw ng bayan. Congrats Alex. Nanalo na ba?
Menchi Me, maulang morning Sir Ira P. Good morning, Menchi. Si Mark Mallorca, finals na po yung laban nila Ayala at Pegula. Finals na. Suspended yata. Tignan ko ulit. Ha? Sandali lang. Sir Nikilevich Rasputin, ay, 1 hours lang live broadcast ngayon. Ha? Oo nga, 1 hour na ako. Monday to Friday. Roxanne Coso, good morning po Sir Ira P. Panganiban. Good morning, Roxanne.

suspended yung laro nila. Oo. Suspended yung laro. Hindi ko alam kung kailan itutuloy. Umuulan eh. Umuulan sa... Saan ba yung laro niya? Sa DC eh. Di ba? Oo. Medyo lamang si Pegula. 6-4-1-2. Pero lamang sa second set si Alex. 2 games against 1. Pero sa first set, talo siya ni Alex, ni Pegula, 6-4. Tingnan natin, pag nag-resume yung bakbakan, ah, malaman natin. In the meantime, yun ang sitwasyon ni Alex Ayala dun sa kanyang match laban kay Pegula. Gil Joan, good morning to you, RFP. Maulang Monday. Ingat po ang lahat. Done, like, and share. Salamat, Steve Joan. Curacion, good morning, Sir Ira. Tonyo Calado, good morning, Idol. Good morning, Tonyo! Ganda ang lalaki kong kaibigan. Malapit na akong pwedeng pumalo. Konting pahinga na lang. Konting pahinga na lang. Antara, kaninang alas 3 ng umaga, ang Bagyong Luis na nasa may 130 kilometro sa silangang bahagi ng Kasiguran, Aurora. Ito ay nagtataglay pa rin ng lakas ng hangin na malapit sa gitna ng 55 kilometro kada oras. Pagbugso na aabot sa 70 kilometro kada oras at halos hindi gumagalaw sa akin naroroonan. Isa na namang, tropical cyclone. Ang pangalan, international code name ay Dolphin. Namataan may 2,850 kilometro silangan, hilagan-silangan ng extreme northern Luzon. Medyo malakas ito ha, dahil ang lakas ng hangin ay umaabot sa 155 kilometro kada oras at pagbugso na 170 kilometro kada oras. Bumabaybay ito pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour o pataas. Paakyat, hindi sigurado kung tatama sa Philippine Area of Responsibility dahil halos 3,000 kilometro pa ang layo. Tapos yung baybay pa niya is paakyat pa gano'n no. May asa extreme northern Luzon siya. So malamang hindi tumama. Si Luis ang nasa Kasiguran, nakatambay doon, 'di ba? Yun ang nagdadala ng malakas na ulan at hangin sa atin. Ang Cagayan, Isabela, Aurora, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ibugao, Quezon, Aurora at Camarines Norte makararanas ng maulan na panahon na may malakas na pag-ihip ng hangin bunga ng Tropical Cyclone Luis. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, nalalabing bahagi ng Cordillera, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Marinduque ay magiging maulan pang papawirin na may kalat-kalata pag-ulan o kulog at kidlat dahil pa rin sa Bagyong Luis. Ang Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental ay magiging maulap ang papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, tulog at kidlat. Dala naman ng Southwest Monsoon o Habagat. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagi maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan o kulog at kidlat dahil sa localized thunderstorm. Ang araw ay sumikat ng alas 5.40 ng kaninang umaga. Lulubog mamayang alas 6.25 ng gabi. Lamang pa rin ng 45 minutos ang liwanag sa dilim.

Tatay Strauss Fernandez, Mayong Buntag Baera. Halata na naman sa Pilipino, nasa panic mode, also known as truncated na ang admin kasi getting stronger pa rin na Lucy BPSD despite all their efforts to demolish her. Babala naman ang pag-asa ng malalakas na pag-ulan sa ilang lugar sa Luzon na hanggang bukas Martes, Agosto 4 dahil sa Tropical Depression Luis at Habagat. Sa heavy rainfall outlook na inilabas ng ahensya, posible ang 50 hanggang 100 mm na ulan sa Isabela, Aurora, sa Isabela, Quirino, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Nasa 50 hanggang 100 mm din ang ulan ang asahan na araw ng Lunes sa Cagayan at Isabela dahil sa epekto ng bagyo. Samantala, inilabas din ang heavy rainfall outlook para sa Habagat bukas ngayong araw kung saan ang Pangasinan, Zambales at Bataan ay makararanas na 50 hanggang 100 mm ng ulan. Sa Martes o bukas ay 50 to 100 mm na ulan naman ang posible sa Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental, Mindoro.

0: ปะเต๋า
1: Inilagay na na headquarters Coast Guard District Southern Tagalog sa standby dispatch status and deployable response group nito bilang sa paghahanda sa posibleng epekto ng mayiral na masamang kondisyon ng panahon sa nasasakupan nito. Bilang bahagi ng kahandaan, isinailalim sa masusing inspeksyon ng mga tauhan, rescue equipment at communication assets upang matiyak ang agarang deployment sa oras ng pangkailangan para sa search and rescue operations, disaster response, evacuation assistance at iba pang emergency situations. Ayon sa HCGDSTL, nananatili itong nasa mataas na antas ng operational readiness upang makapagbigay ng mabilis at epektibong tulong sa mga komunidad na maaaring maapektuhan ng sama ng panahon. Kasabay nito, muling pinalalahanan ng Coast Guard ang publiko na manatiling mapagmatiyag sumunod sa mga abiso ng mga otoridad at tunahin ang kaligtasan sa lahat ng pagkakataon. Ako si Romel Madrigal, nagulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Hoy, Andeder. Okay na sa'yo, Kudeder? Ha? Napangunahan mo ko eh. Lumakas ang Philippine peso nung Biyernes matapos humina US dollar laban sa mga pangunahing pera sa Asia. Nagsara ang piso sa 61 pesos and 24 centavos kada dolyar. Mas malakas ang 32 centavos kumpara sa 61 pesos and 56 pesos kada isang dolyar nung Huwebes. Ito ang pinakamalakas na halaga ng piso mula June 29, 2026 sa nang magsara ito ng 61 pesos and 17 centavos kada isang dolyar. Ayon kay Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort, lumakas ang piso dahil humina ang US dollar, lalo na laban sa Japanese yen. Dagdag pa niya, nakatulong din ang pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado matapos magkaroon ng senyales na bumuti ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz sa kabila ng tensyon sa Middle East. Sa kasalukuyan, ang exchange rate ng piso sa dolyar, tingnan natin yung real time kung magkano binago. Oh, yun pa rin, 61 pesos and 26 centavos ang halaga ng isang dolyar sa ating merkado sa kasalukuyan. Si Shirley Uyang, good morning Sir Ira, good morning Shirley. Si Mon Samson ng Manila Bulletin, kapi-kapi na idol. Edwin Melisa, ano ba ang may dudulot sa bansa ng rocket ship, Mr. President? May idyan ba niya? Nakahirapan kung pumaimbulog yan sa kalawakan. Nakapuin ang ano, ang sining... Nako, huwag na yun. Julio M. Trenta, maulang umaga sa lahat. Maulang umaga, Julio M. Trenta. Inaasahang makakatikim ng katiting na pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo ng mga motorista ngayong Linggo. Base sa 4-day trading sa merkado sa buong mundo, inaasahang bababa ang presyo ng diesel ng 50 sentimos hanggang piso kada litro. Ang gasolina naman ay nakikitang mababawasan ang parehong halaga, habang ang kerosina ay mababawasan ng 1.50 hanggang 2 piso. Inaasahang iaanunsyo ang bawas presyo sa produktong petrolyo ngayong araw at magiging epektibo ito bukas ng umaga tulad ng nakagawian.

Posible namang tumaas ng hanggang 27 pesos and 50 centavos ang presyo ng LPG kada 11 kilogram ng tangke dahil sa tumitinding tensyon sa Middle East. LPG naman to. Ayon sa LPG Marketers Association, maaari magkaroon ng 2 pisong dagdag kada kilo o 27.50 kada 11 kilo tak. Wala pang pinal na halaga ng taas presyo ang Department of Energy. Ayon kay LPGMA Founder and Chairman Arnel T., tumaas ang presyo ng LPG sa pangdaigdig ng merkado dahil sa tensyon sa pagitan ng Estados Unidos, sa Saudi Arabia at Iran. Sinabi rin niya na maaaring mahirap umasa ng rollback sa mga susunod na buwan dahil magsisimula ang winter stockpiling. Payunity sa publiko na, ihanda muna ang lahat ng sangkap bago magluto at lutuin ang mga ito ng sabay-sabay upang makatipid na hanggang 20% sa konsumo ng LPG. Ayon naman sa Department of Energy, napakabilis magbago ng sitwasyon sa Middle East kaya maaari rin itong maapektuhan ang inaasahang rollback sa iba pang produktong petrolyo. Ulyan 30, wow! 50 centavos per liter rollback. As in, wow! Magbunyi! Inalawig naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, o LTFRB, ang 10 piso kada litrong fuel subsidy para sa mga pampasaherong jeep at UV Express ng isa pang buwan. Kaya magpapatuloy ito hanggang Agosto ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II. Sinabi niyang pinalawig ang subsidy habang pinag-aaralan pa ang pinala desisyon sa mga nakabimbing petisyon para sa taas pasahe. Para naman sa mga bus, sinabi ni Mendoza na hindi pa sila kasama sa fuel subsidy kaya may dalawang pinagpipilian: itaas ang pamasahe o isama ang mga bus sa fuel discount program. Gayunman, sinabi niyang malaki ang magiging epekto sa pondo ng pamahalaan kung isasama ang mga bus sa subsidy. Makikipagpulong ang LTFRB kina Executive Secretary Ralph Recto at Transportation Secretary Giovanni Lopez upang pagdesisyonan ang magiging hakbang para sa sektor ng bus. Sa ngayon, walang desisyon kung itataas sa 15 pesos o 20 pesos kada litro ang fuel subsidy, kaya mananatili muna ito sa 10 piso kada litro.

0: Samantala, pinalawig ng Department of Transportation na ang hanggang August 31 ang hanggang August 31, 2026 ang Piso Fare cashback promo para sa mga pasahero ng LRT2 na gumagamit ng MySSS card at RCBC debit o credit card sa cashless fare gates. Inilunsad ang cashless fare payment system sa LRT noong July 13 kung saan maaaring magbayad gamit ang bank cards, mobile phones at iba pang e-wallets. Sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na ang pagpapalawig ng promo ay alunsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawakin ang digitalization at gawing mas maginhawa ang pagbiyahe. Report, Senator Bongo. Naalala si dating Pangulong Duterte, 9 taon na nakakaraan nang nilagdaan ang 10-year validity ng Philippine passports at driver's license na napapakinabangan ng nakakarami. May ulat si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
1: Binigyan din ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Sia Lonto Adyong na ang confidential funds ay hindi maaaring iturin na blank check at nanatiling saklaw na mahigpit na audit ng Commission on Audit o COA habang naghahanda ang Senate Impeachment Court na dinggin ang testimonya ng paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Ayon kay Jong, ang confidential at intelligence funds ay may malinaw na mga regulasyon sa paggamit at hindi maaaring ituring na discretionary funds o ilihim sa pagsusuri ng COA. Anya, habang lumalaki ang pondong ginagastos, mas nararapat lamang na masusing musiin ang pamahalaan kung ito ay ginagamit ng naayon sa umiiral na mga patakaran at kung nakamit nito ang layunin ng pondo. Sinabi rin ni Adyong na ihaharap ng House Prosecution Panel ang mga state auditor ng COA upang ipaliwanag kung bakit hindi umano tumalima sa Joint Circular Number 2015-01 ang acknowledgement receipt at iba pang dokumentong isinumite ng OBP kabilang ang mga rekisito sa verifikasyon ng mga confidential informant. Inaasahan ding tatalakayin ngayong Linggo sa impeachment trial ang audit findings kaugnay ng 612.5 million pesos na confidential fund na inilabas sa OBP at DepEd noong taong 2022 at 2023. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Yung report na yan, yung kay Jong Manlapas, mamaya na yung ulat tungkol ka sa driver's license at passport, 10-year validity natin, pagbalik ng Morning Pinas.

55 kilometers kada oras, malapit sa gitna at pagbugso na abot ng 55 kilometers kada oras. Kasabay nito ay itinaas naman ang tropical cyclone wind signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. Central at eastern portion ng Cagayan, Isabela, Quirino, eastern at southern portion ng Apayao, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, northern portion ng Aurora, Polillo Island at northern portion ng Camarines Norte. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad na maging alisto at maingat para makaiwas sa peligro. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.

Pinalakas ng Laguna Provincial Office ang kampanya nito sa pagpapahalaga sa pamilya sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pamilya ng police program sa multipurpose center ng Camp Brigadier General Paciano Rizal, Santa Cruz, Laguna. Sa pamumuno ni Acting Provincial Director Police Colonel Sandro J. D. Tapalya, binigyan diin ng programa na ang matatag na pamilya ang pundasyon ng isang disiplinado, matatag at tapat na pulis na handang maglingkod sa publiko. Pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Franco Alex Reglos, Deputy Provincial Director for Administration, ang pagbibigay ng mensahe kung saan kanyang binigyang halaga ang papel ng pamilya sa tagumpay ng bawat kawani ng pulisya. Tampok din sa audiovisual presentation ang panunumpa ng pangako at inspirational message na naghikayat sa mga pulis na isabuhay ang integridad, malasakit at profesionalismo. Naging sentro ng programa ang Marriage in Enrichment and Family Encounter Seminar na pinangunahan ni Reverend Juni Austero na nagbahagi rin ng aral sa pagpatatatag ng pagsasama ng mag-asawa, mabuting komunikasyon at pagbuo ng pamilyang nakasentro kay Kristo. Sa pamamagitan ng programang ito, muling ipinakita ng Laguna PPO ang paniniwalang ang matatag na pamilya ay susi sa mas mahusay at makataong serbisyo ng kapulisan. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Iniulat ng PAGASA na dahil sa Tropical Depression Luisa, inaasahan ang 100 hanggang 200 mm na ulan sa Pangasinan, La Union, Bataan at Zambales ngayong araw, August 3. Ayon pa sa ahensya, posible rin ang 50 hanggang 100 mm ng ulan sa Benguet, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Kalinga, Quirino, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga at Bulacan. Samantala, bukas, araw ng Martes, August 4, ay magkakaroon din ng 100 hanggang 200 mm na ulan sa La Union, Zambales, Pangasinan at Bataan, habang 50 hanggang 100 mm na ulan naman sa Ilocos Sur, Nueva Vizcaya, Benguet, Aurora, Quirino, Nueva Ecija, Tarlac, Bulacan, Pampanga, Cavite, Batangas, Rizal at Metro Manila. Dagdag pa rito ay naglabas din ng heavy rainfall outlook ang PAGASA para naman sa habagat kung saan inaasahan ng 50 to 100 mm ng ulan sa Occidental Mindoro bukas araw ng Martes. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.

Kinumpirma ni dating State Auditor of the Commission on Audit, Roderick Wamil, na tanging si Vice President Sara Duterte lamang ang kanyang na-audit na Vice Presidente na may confidential file sa kanyang panunungkulan sa COA simula 2014 hanggang 2024. Aniya, hindi niya na-audit ang ilang Vice President noon dahil walang confidential file, sina dating Vice President Jomar Binay at dating Vice President Lenny Robredo. Ganon din aniya sa Department of Education na si Vice President Sara lamang ang kalihim ng DepEd na mayroong confidential file, kaya tanging ito lamang ang kanya na audit sa loob ng kanyang panunungkulan sa COA. Umaabot aniya sa 125 million peso ang

0: alas 8.32 na po ng umaga. Nagbabalik kayo yung Morning Report Pilipinas, inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Huwag niyo kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keywords, DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Nakita niyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click niyo po ang bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ng DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido, at meron na pong bagong episode, ang inyong Morning Report Pilipinas. Tuloy-tuloy po tayo sa ating balitaan, balitaktakan, huntahan at kwentuhan. Ferdinand Enriquez, good morning po sir. Good morning Ferdinand. Edwin Melissa, bakit di pa tapos yung impeachment? Puro lagapak naman ang mga ebidensya ng mga prosecutor. Mercy Fernandez Narciso, rainy days. Good morning Sir IRP. Good morning Marcia. Roxanne Costo, nakatanggap po ng 10,000 pesos per bus ang mga bus operator before po ba? O nga, nakatanggap sila 10,000 per bus. Peter Nikolaevich, Rasputin, Kimura Dolores, kumusta na po kayo dyan? Maayos naman rescue efforts po. At si Carlito Cabiles, good morning Sir Idol. Good morning Carlito. Balikan natin yung ulat ni Jojo Sikat tungkol kay Senator Bongo. Jojo, good morning.
1: Hindi maiwasan na naalala kahapon ni Senator Christopher Bongo si dating Pangulong Rodrigo Roald Duterte na noong Augusto 2017, 9 taon na ang nakakaraan ng nilagdaan ng dating Pangulo ang Republic Act number 10928 na nagpapatagal nga sa validity ng Philippine passport na mula 5 years hanggang 10 years. Ganon din ang araw na iyon, nilagdaan din ang dating Pangulo ang Republic Act 10930 na nagpapatagal naman sa validity ng driver's license sa 10 taon kung maganda record ng isang driver. Sinabi ni Senator Go na maraming nakinabang sa ginawang ito ng pagpapahaba ng validity ng pasaporte at driver's license na karamihan ay natuwa itong mga OFWs. Ngayon naman ay sinusulong ni Senator Bongo sa Senado ang Senate Bill number 2326 na layong extend ang validity ng Professional Regulation Commission or PRC Professional Identification Card ng 5 years na sa kasalukuyan ay 3 years. Para sa senador, hindi dapat pahirapan ng mga Pilipino. Kapag pera ng taong bayan pinag-uusapan, dapat may balik ito sa kanila sa pamamagitan ng maayos na serbisyo. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Jojo Sikat mula sa Senado. Alas 8.35 po ng umaga, hinimok ng trabaho party list ng Department of Labor and Employment at concerned agencies na ipaglaban ng validity ng 85 peso minimum wage increase sa Metro Manila matapos mag-issue ng temporary restraining order sa implementasyon nito ang korte sa Pasig ayon kay Trabaho Party List Representative Attorney Johan Bautista. Noong Huwebes, July 30 ay nag-issue ang Pasig City RTC ng TRO sa 85 peso wage increase sa wage order NCR 27 kasunod ng petisyong inihain ng dalawang construction company. Ginit ni Bautista na pinagbigyang wage increase sa mga manggagawa sa Metro Manila ay unang sumailalim sa konsultasyon sa mga miyembro ng labor sector bilang tugon sa tripartite wage termination process. Sinabi pa niya na ang korte ay pinagbabawalang mag-issue ng injunction o TRO upang itigil ang implementasyon ng wage order gaya na nakasaad sa Republic Act No. 6727 o Wage Rationalization Act na nagtatag ng wage board para maglatag ng statutory minimum wages batay sa regional living costs, employer's capacity to pay at economic factors. Sinabi ni Bautista na patuloy na sisikapin ng party list ang lahat ng administrative, legal at legislative na paraan maging ang practical measures sa pagdepensa sa rightful wage adjustment for minimum wage earners. Maging ang Department of Labor and Employment ay nilalabanan ang TRO laban sa wage increase.

0: Sinabi naman ni Akbayan Representative Chel Jocno na hindi maaaring pigilan na anumang court injunction ang pagpapatupad ng wage order sa Metro Manila kahit may inilabas sa TRO ang Pasig Regional Trial Court laban sa 85 peso minimum wage increase NCR. Noong Hunyo, inaprubahan na ng Department of Labor and Employment ang 85 peso daily salary increase para sa humigit kumulang 1.1 milyong minimum wage earners sa Metro Manila. Sa ilalim ng wage order, tataas ang sahod ng non-agricultural workers mula 695 pesos papuntang 780 pesos daily, habang ang agricultural workers ay mula 685 hanggang 743 pesos. Muling isinulong rin ni Jocno ang 200 daily minimum wage increase sa Bill o House Bill 766. Sa Palasyo ng Malacanang, mataas na opposition leader ng Japan, makikipagpulong kay Pangulong Marcos. Live si Chona Yu. Chona, good morning.
1: Good morning, Sir Ira. Abala ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay dahil sa may courtesy call kay Pangulong Marcos, ang isang mataas na opposition leader ng Japan. Alas 10 ngayong umaga, ang pakikipagpulong ni Pangulong Marcos kay His Excellency Fujita Fumitake, ang co-representative ng Japan Innovation Party. Ito yung partido na naitatag noong 2015 at nagsimula ito bilang isang kilusang pampolitika sa Osaka at nakilala sa pagsusulong ng malawakang reforma sa pamahalaan. Pag-uusapan ng dalawa ang pagpapalalim pa ng relasyon ng Pilipinas at Japan. Pagkatapos nito ay mayroong private meeting sa Palasyo ng Malacanang si Pangulong Marcos at mamayang hapon ay mayroon naman siyang meeting para ito sa ASEAN preparations dahil ang Pilipinas ang magsisilbing host sa ASEAN Summit na gaganapin sa November. At 11:30 ng umaga ay ang regular palace press briefing ni Undersecretary Claire Castro.
0: So, makahabol ako.
1: O, para uminit din ang ulo mo.
0: Iinit na naman ang ulo ko sa press briefing na yan eh. Ayun na naman yung inaabangan ko eh.
1: Hindi, ngayon ba lang nagkakainit ang nasa gate eh. Kasi di ba yung bagong ano.
0: Oh, hindi ko maintindihan. Ano naman naisip yung mga... Hindi ko malaman kung Maro yan o PSC yan eh. Di ba? Minsan hindi ko naman...
1: Okay. Nag-igpit sila ng security. Mamaya eh, malalaman natin kung ano yung mga update doon.
0: Oo nga, malaman nga natin. Pero dadating ako mamaya, titignan ko kung ano nangyayari dyan.
1: Di ba? Ayun.
0: Nagkasakit lang ako, eh, gumulo na naman sila.
1: So, yun.
0: Magdadala akong driver para hindi ko kailangan pumasok.
1: Ikaw na.
0: Kunin yung driver na opisina dito. Bili ko pagmaneho niya ako. Di ba? Sandali lang naman ako. Sige. Wala na ibang nangyayari dyan, maliban dyan.
1: Wala. Ito lang yung Japanese official ang bisita ngayong araw ni Pangulong Marcos at yung ASEAN preparations. Yun ang pinagkakabalahan nila ng todo after ng SONA kasi sa November na ito.
0: Yun. Eh, yung security. Bakit na biglang humigpit na naman ang security dyan sa Malacanang Palace? Dalawang gate na naman yung nagsara, di ba? Yun na namang laurel ang natitirang bukas.
1: Kasi may renovation sila sa yung outpost. At syempre yung mga sunod-sunod na rally na kamakailan ay...
0: Oo. Tapos yung ano, yung banta pa ng malawakang rally na hindi naman natuloy. I get it. Hindi natuloy. Wala nangyari. Ayaw na iglesia. Sabi. Nung binati na sila ng Pangulo ng ano, happy anniversary, sabi na iglesia, ayoko na. Okay na tayo. Peace na tayo. Binati mo na kami. Hindi ba? No.
1: Laglag na nila yung isa nilang kasamahan.
0: Laglag nila yun. Magulo ka eh. Di ba? Diyan ka na. Bahala ka na dyan. Ang gugulo eh. Nakakainis. Patituloy yung dolyar na. Well, at least, nag-rally yung dolyar, no? Bumaba as low as 6120. Last week, 6175 eh. Pero dahil mukhang kumalma after the SONA, it went down as low as 6120. Which is a good indicator, di ba? Pinagdadasal ko, bumaba ng mga 60 para makapagpatala akong pera sa anak ko. Ang mahal eh, di ba? Papadala ako ng $1,000 noong araw, 50,000 lang eh. Ngayon, 60,000 lang eh. Di ba? Kailangan kong magbenta ng laman sa Quezon Avenue para may dagdag na 10,000.
1: yung tanong, may kakagat pa.
0: Nga problema ko, wala na eh. Di ba? Puro bakal boys ang pumapatol eh. It's pipa eh. Yo, joke. Baka maniwala yung mga siraulo dyan. Joke. Salamat, Chana. Good morning.
1: Magandang umaga mula rito sa Palasyo ng Malacañang. Ako si Chana Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Chana Yu mula sa Palasyo ng Malacañang. Si Jaime Samoya Bernante, Monday na maulang umaga, Sir Ira. Good morning. Good Monday morning, Jaime Samoya Bernante. Inatasa naman ng Energy Regulatory Commission ng Manila Electric Company na magsagawa ng 9.5 billion refund sa mga consumer nito. Sa desisyon na may petsang July 31, inatasa ng ERC ang pinakamalaking power distributor sa bansa na i-refund ng katumbas ng 35 centavos per kilowatt hour sa loob ng 6 na buwan bilang hiwalay na line item sa bill sa kuryente. Ayon kay ERC Chair at CEO Francis Atornino Juan, ang implementasyon ay magsisimula sa susunod na billing cycle pagkatanggap ng ruling. Sa ilalim ng rate reset process, ang regulated entity katulad ng Meralco ay dapat na magpasa sa ERC ng spending at proposed projects nito na karaniwan ay 5 taon. Ito ang gagamiting basehan ng rate na ipapasa sa mga consumer. Ang multi-billion peso refund ay nagre-representa sa price correction para sa lapse period mula January hanggang December 2025. Tumutukoy ang lapse period sa haba mula previous rate update na nakaapekto sa pricing at revenue ng regulated entities. Sa panahong ito, ang mga consumer ay sinisingil gamit ang outdated rates na maaaring hindi na sumasalamin sa tunay na halaga ng serbisyo ng kumpanya. Isang magandang selyanes naman para sa Malacañang ang Hirit Imerato Chairman at CEO Manny Pangilinan na napag-usapan na may kinalaman sa pagpapabuwag sa system loss charges. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na nangangahulugan lamang ito ng bukas sa si MVP sa diskusyon sa gitna ng desididong pasya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumaba ang presyo ng kuryente. Gayman, tinura ni Castro na marami talagang pagdaraanan na pag-aaral at maaaring may maapektuhan sa nasabing kagustuhan ng Pangulo at mabuti nilang anya na handa ang kinauukulang mga panig na ito ay mapag-usapan. Sa kabilang dako, nagsisimula na anyang pag-aralan ng Department of Energy ang regulasyon ng ERC, legislation at iba pang pulisiya sa harap ng pangunahing objektibo na maibaba ang electricity rates na binabayaran ng mga consumer. Sisikapin anyang may mabuong pulisiya hinggil sa target na pagtatanggal ng system loss na hindi na magiging pahirap sa kapwa-hanay ng sa kapwa-hanay na ating mga kababayan, mga investor at utility companies. Nagpahayag naman ang pagdududa si Ombudsman Boying Remulla kung makakalusot ang panukala sa pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA dahil alaga umano ng mga oligarko sa bansa ang Senado at maging ang Kamara de Representantes. Ayon kay Boying Remulla, hindi lang ang system laws ang dapat tanggalin sa probinsya ng EPIRA, kundi dapat ding ibalik ang partisipasyon ng gobyerno sa sektor ng enerhiya upang hindi ito mapagsamantalahan ng pribadong sektor. Sinabi rin ni Remulla na dapat ma-integrate din ang National Electrification Administration o NEA sa pagresolba ng isyu ng mahal na kuryente dahil marami ring electric cooperative ang minamay-ari ng mga oligarko. Naghanda naman na ang House Prosecution Panel na hanggang 13 witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa Article 1 na nag-aakusa sa kanya ng maling paggamit ng 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds. Natapos na ng prosecution ang presentasyon ng ebidensya sa Article 4 tungkol naman sa grave threats. Sinabi ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na naihanda na ng panel ang susunod na set ng mga witnesses. Sa kabila nito, sinabi ni Chua na ang pagpresenta sa mga, ng mas kakaunting witness ay hindi mapapahina sa kaso ng prosekusyon. Unang inilista ang 11 witness para sa Article 4, ngunit ibinaba ito sa 3. Ganito rin na maaaring gawin sa Article 1 at sinabing ang pagpapabilis ng proceedings ay magbibigay daan sa mga senator judge sa pagdesisyonan na ang kaso.

pinalutang naman ni Ombudsman Boyeng Remulla ang posibilidad na may tumulong upang makapagpiyansa si Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa kanyang malversation case at sinabing inaasahan na ng kanyang opisina ang desisyon ng Sandigan Bayan. Ito ay kasunod ang pagpayag ng Sandigan Bayan 3rd Division sa bail petition ni Revilla kung saan siya ay pansamantalang nakalaya matapos makapagpiyansa ng 1,000,000 piso. Sa kabila nito, hindi nagbigay pa ng ibang impormasyon si Remulla kaugnay sa kanyang sinabi. Sinabi rin ni Remulla na ang desisyon ay bahagi ng gera ng bansa sa paglaban sa korupsyon. Anya, hindi pa tapos ang gera, ngunit magsisilbi itong eye-opener na kailangang lumabang pa sila na mas matindi para manalo sa gera laban sa korupsyon. Nung Biyernes ay sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na nirerespeto ng Office of the Ombudsman ang kautusan ng Sandigang Bayan. Sinabi ni Boyeng Remulla na nais na makipag-usap ni Chief Justice Alexander Gizmundo at sinabi ng pagsugpo sa korupsyon sa bansa ay nangangailangan ng whole of government approach kung saan ang anti-graft body ang magtatrabaho sa evidence-based cases habang ang judiciary naman sa mga nalalabing trabaho. Wala pang tugon ng legal counsel ni Revilla na si Attorney Rian Balisi kaugnay sa pahayag ni Remulla. Na sila umimik. May nakabail na sila. Mamaya niya, iatras pa yun. Di ba? More prudent approaches, keep quiet. Ito, kinurpinirma naman ang Office of the Ombudsman na nagsumiti pala ng counter-affidavit si Senador Robin Padilla kaugnay ng reklamo obstruction of justice laban sa kanya. Ayon kay Ombudsman Boyeng Remulla na isumiti ni Padilla ang kanyang counter-affidavit, ngunit hindi ito na itala sa Central Record System dahil direkta itong isinumite sa dibisyong nagsisiyasat ang kaso. Noong July 17, sinabi ni Remulla na ignored ni Padilla ang summons ng Ombudsman. Itinanggi ito ng senador at sinabing na isumiti niya ang kanyang counter-affidavit noong July 9. Kasama rin sa reklamo si Senador Alan Peter Cayetano at sinibak na Sergeant at Senate Sergeant at Arms, Mau Aplasca, at kapwa na rin sila nagsumiti ng kanilang counter-affidavit. Ang reklamo ay inihain ng Tindig Pilipinas kaugnay ng umunoy pagtulong kina Cayetano, Aplasca at Padilla sa pagtakas ni Senador Bato de la Rosa mula sa mga otoridad noong Mayo. Tumaka kasi ang kwento sa akin ni nung umalis si Bato, nagkakawayan pa sila ng mga pulis na dumaan na dinaanan niya. Ayun naman. Hindi siya sinita. Pinayagan siya umalis. Di ba? Sinabi naman ni Vice President Sara Duterte na ang kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay naglantad umano sa interes at agenda ng International Criminal Court. Muli rin niya iginiit na politika nasa likod ng kaso laban sa dating Pangulo. Sinabi rin ni Sara na patuloy pa rin isinusulong ng ICC ang kaso kahit 81 taong gulang na si Rodrigo Duterte at may nararamdaman ng karamdaman. Naniniwala rin si Sara na magiging halimbawa ang kasong ito sa ibang bansa sa paghusga sa reputasyon ng ICC. Dagdag pa ng Vice Presidente, hiniling niya sa mga abogado ng kanyang ama na alamin sa mga otoridad ang sanhi ng skin irritation na nararanasan ng dating Pangulo. Siguro Dolores, ha, Remulla, parang malinis sa usaping corrupt, nagmamalinis si Boyeng. Siguro Dolores, sana dumating ang panahon na makasuhan si Boyeng at ipakulong. Naman, ganyan naman, do not wish ill. Kaya talaga, oh. Kinita naman ng International Criminal Court na ito ay isang malaya at walang kinikilingang internasyonal na hukuman matapos ni sabihin ni Vice President Sara Duterte na ang kaso ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay umuusad lamang dahil ang ICC ay lapdog o tuta ng kanilang mga kalaban sa politika. Ito ang sinabi ni ICC spokesperson Orian Maylet o Maylet. Ayon kay Sara, ipinagpapatuloy ng ICC ang paglilitis ng kanyang ama dahil wala na umano itong ibang aktibong kaso. Ngunit nilinaw na ang ICC ay hindi bababa sa 7 akusadong nasa kustodiya kabilang si Duterte. Magsisimula ang paglilitis kay Digong Duterte sa November 30 kaugnay ng 78 pagkamatay na iniuugnay sa kanyang kampanya kontra droga. Sinabi rin ng human rights lawyer na si Gilbert Andres na nakakalimutan ni VP Sara na mga biktima ni Duterte sa war on drugs ay umiiyak para sa katarungan, katotohanan at accountability kaya dapat ay irespeto ang proseso ng ICC. Sinabi ni Sara na maayos ang kalagayan ng kanyang 81 anyos na ama maliban sa isang problema sa balat na kasalukuyang ginagamot sa detention center. Itinanggi naman ng Department of Health ang mga aligasyon laban kay Health Secretary Jose Bricks Pohalte Jr. na siya isangkot sa gambling activities kasunod ng formal complaint na inihain laban sa kanya.
Nilinaw ni Puhalte na ang pagpunta niya sa isang hotel noong July 20 ay strictly for official business. Si Puhalte ay lumabag umano sa Section 14A ng Presidential Decree 1869 na nagbabawal sa opisyal ng gobyerno na maglaro sa mga kasino maging sa Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employee. Iginit ng DOH na nananatiling nakatutok ang ahensya sa paghahatid ng dekalidad ng healthcare services sa publiko. Itinalaga ni Pangulong Marcos si Puhalte bilang Health Secretary noong July 13 kasunod ang pagbibitiw ni Dr. Teddy Herbosa. Actually, ang kwento sa akin, malicious yung report, yung white paper. Kasi hindi naman nagsugal si BRICS. Andun siya sa kasino. Kasi may mga function rooms yung kasino. Di ba? Pero hindi siya tumayo, pumatong dun sa gaming floor. Or maybe siguro by chance, habang naglalakad siya papunta sa function room, napalakad siya dun sa ibabaw ng gaming floor, but he never played. Hindi naman pala sugal si BRICS. High school pa kami, hindi. Alam ko nang hindi naman pala sugal yung taong yan, di ba? So, malicious. Malicious yung white paper. Tapos white paper. White paper hindi formal complaint na may pangalan, may nakapula White paper. Mga ganun, minsan, di ba? Alam mo na kung saan nanggaling. Hindi sa pinagtatanggol ko, ha? Ito lang yung sinabi sa aking facts, ha? Mr. Nikelevich Rasputin, Kimura Dolores, kamusta na po kayo diyan? Maayos naman rescue and recovery efforts po sa Japan dahil doon sa tindi ng lindol. Okay naman si Kimura Dolores. Naglabas na ang Department of Labor and Employment o DOLE ng bagong guidelines upang matiyak ang proteksyon sa mga kapakanan na kaligtasan at karapatan ng mga batang wala pang 15 anyos na kalahok sa entertainment at information industry. Sa ilalim ng Labor Advisory No. 12, Series of 2026, na nilagdaan Labor Secretary Francis Tolentino, pinaalalahanan ng mga magulang at legal guardian na tiyaking nasusunod ang mga umiiral na bata sa pagtatrabaho ng mga bata sa pelikula, telebisyon, radyo, teatro, advertisement at iba pang media platforms. Ayon sa nasabing batas, pinagbabawal ang pagtatrabaho ng mga batang wala pang 15 anyos maliban kung sila ay nagtatrabaho sa ilalim ng direktang pangangasiwa ng kanilang mga magulang o legal guardian at tanging miyembro ng pamilya kasama sa trabaho o kung mahalagang kanilang partisipasyon sa public entertainment or information. Binigyan din ng DOLE na kinakailangan kumuha muna ng work permit mula sa ehensya bago payagang magtrabaho ang isang batang wala pang 15 anyos sa mga nasabing gawain, saklaw ng public entertainment o information ang pagtatanghal at produksyon para sa telebisyon, radyo, pelikula, teatro, komersyal, public relations campaign, print materials, internet at iba pang uri ng media. Kasama rin dito ang online platforms gaya ng streaming services, social media, vlogs, digital advertisements, web series, web-based publications at iba pang umuusbong na media. Ayon sa DOLE, kabilang din sa saklaw ng batas, ang audiovisual media na tinukoy ng Philippine Creative Industries Development Act tulad ng mga pelikula, TV content, animation, vlogs, podcasts, recorded music, educational at entertainment, entertainment content. Kung ang bata ay lalahok sa content creation, sinabi ng DOLE na kinakailangan pa rin ng work permit kung saklaw ito ng umiiral na guidelines sa pag-i-issue ng permit para sa mga bata manggagawa, idinagdag ng ahensya na kung ang bata ay nagtatrabaho sa ilalim ng responsibilidad ng kanyang magulang o legal guardian sa public entertainment o information, mananagot ang mga ito sa pagsunod sa mga provision ng Republic Act 9231 at ang implementing rules and regulations nito.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Lunes ang ating pagbati sa lahat ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao na mga nakikinig, nanonood at sumusubaybay sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Maging sa ating po mga kababayang OFWs man o hindi, sa lahat ng dako o sulok ng mundo, lakip ang aming mataos na pananalangin na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. At siyempre, pag pinag-usapan po natin ay kalusugan, pagkain na magbibigay ng kalusugan ang ating pong dapat kainin, lalong-lalo na sa agahan. Huwag pong kalilimutan, kumain ng itlog araw-araw. Isa, dalawa, tatlo, pwede po yan. Ha? Dati sinasabi, kapag maraming itlog, hindi pwede. Ha? Mm-hmm. Ngayon po, kahit na damihan ninyo ang pagkain ng itlog, yan na rin po ang kanin, yan na rin ang ulam, pwedeng-pwede po sapagkat ang itlog ay kumpleto sa bitamina at nutrisyon na ating pong kailangan. Sa ating mga senior citizen, galaw-galaw, kembot-kembot, para ang ating pong mga kasukasuan ay kumikilos at hindi po nagiging stagnant, ha? Dahil kapag hindi po tayo kilos-kilos, higa lang ng higa, ha? At upo ng upo ay wala pong mangyayari sapagkat parang hinihintay natin na tayo ay magkasakit. Ayan, mga kaibigan. Kaya kilos-kilos, galaw-galaw, ha? Para humaba ang buhay. Ayan, Don Pepot, bumati ka na. Magandang morning.
3: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyong lahat. Sama-sama pa rin po tayo hanggang mamayang alas 8 ng maga.
1: Yes, at gusto ko lamang munang magparating ng aking pakikiramay. Kahapon ay naroon po ako sa wake ng aking apo na mayapa, 22 years old, nag-aaral pa naman sa UST, no? Ay nagkaroon siya ng brain tumor at inoperahan, pero gumaling siya ng ilang buwan, pagkatapos ay bigla na lang siyang nakomatos. So, ingat-ingat po, ha? Sabi nga sa ating mga kababayan, wala po sa edad, ha? Wala po sa kalusugan. Pag dumating ang takda na ibinigay ng ating dakilang lumikha sa lahat ng kanyang mga nilikha, wala pong makapipigil, ha? Kahit hari, reyna, presidente o anuman ang iyong katayuan sa buhay, bawat isa pong kanyang nilang ay meron siyang itinakda na hangganan. Kaya sa buhay po natin sa mundong ibabaw, wala pong forever. It's only God ang forever and infinite. Pero lahat ng kanyang ginawa ay meron pong hangganan, may katapusan. Kaya doon sa mga nagmamalabis sa kapangyarihan, ha, ay nakakalungkot isipin sapagkat may hangganan po ang lahat eh. Baka nakakalimutan nila, ha, na may hangganan ang lahat at hindi sa habang panahon ay may kapangyarihan silang hawak o taglay para siilin ang karapatan ng kanilang kapwa. Diba?
3: Yeah.
1: Kaya sa lahat po ng ating mga nasa gobyerno, tandaan po ninyo, hindi habang panahon kayo ay nasa kapangyarihan.
3: Mm-hmm.
1: So, sa mga ginagawa ngayon, nakikita na natin na dumilikha na naman ng issue, ha, laban sa mag-ina na Senator Loren Legarda, Congressman Libiste, at tila itong si Lacson ay gumagawa o ginagawang dahilan, ha, yung para mabuli, matakot ito pong ating Senator Alan Peter Cayetano na nagpapakita ng paninindigan, at maging ang ating Senadora Loren Legarda ay nagpakita rin ng kanyang paninindigan sa pamagitan ng pagsasabi na wala siyang kinasasangkutan at pinanatili niyang malinis ang kanyang pangalan, ha, sa buong panahon ng kanyang pagiging lingkod ng bayan.
3: Mm-hmm.
1: At ito nga si Congressman Leandro Libiste, anak po ito ni Senator Loren Legarda, ay bago lamang po sa politika, ngunit nakikita niya na may mga pangalan, ha, na sangkot na hindi kinikilusan sa halip ang kanila pong pinagtutuunan ng pansin, hindi lamang po impeachment sapagkat sinasabi nangangailangan ng 16 na boto para ma-impeach nila si Vice President Sara Duterte. Kaya yung pong mga galamay ay kumikilos, at isa sa pinakamatinding galamay ng kasalukuyang administrasyon ay ito pong si Ombudsman Crispin Remulla na siya pong gumagawa ng mga kaso, lumilika, nag-iimbento sila ng mga kaso dahil halatang halata po yung mga kaso na kanilang inaakusa o kinukulapol dyan sa ngayon ay minority, ay pawang parang katang isip lamang dahil sa kagustuhan nila na makumpleto ang 16 na boto para mapagtagumpayan ang matagal na nilang pinlano since day na nag-download sila ng 125 million na confidential and intelligence fund. Yun na po ang pagsisimula ng kanilang plano para maipa-impeach ang nakikita nila na pinakamatinding sagabal sa mga nag-aambisyon maging pangulo o manatiling pangulo ng ating Republika ng Pilipinas, na nakakalungkot isipin na dating pangalawa sa pinakamayaman bansa sa Asia, ngayon po ay nasa huli na po tayo, nasa hulihan na po tayo ng mga bansa sa Asia na tila underdeveloped sapagkat naunahan pa tayo ng Vietnam.
3: Yeah.
1: At ang nakakalungkot ay tayo ay nakipagkontrata pa sa Vietnam para tayo ay suplayan ng bigas sa loob ng 5 taon, samantalang tayo ay maituturing na isang agricultural country, ha, na may lupang mataba at lahat halos ng resources ay nasa ating bansa. Name it and the Philippines have it. Pero may mga bansa na kulang-kulang sa tinatawag na mga resources. Dito po sila kumukuha sa Pilipinas, at dahil madaling pagkaperahan ng mga nakaupo sa posisyon, mas gusto pa nila na ang oportunidad ay ibigay sa mga dayuhan kaysa sa kapwa Pilipino sa pamamagitan nila na dapat ay pangunahan ang pagpapaunlad sa ating bansa at makikiisa tayo mga mamamayang Pilipino para sa isang mabilis na pag-unlad ng ating bansang Pilipinas. Pero nakakalungkot sapagkat ito ba ang bansa na ating iiwanan kung sakaling hindi nating maitama ang mga maling ginagawa ng mga kasalukuyang nakaupo sa ating gobyerno na sa halip ang kanilang tutukan ng pansin ay ang mga problema ng sambayan ng Pilipino, ang mga naghihirap nating mga kababayan, ang mga kabataan natin na hindi makapag-aral, ang mga ospital, ang mga kababayan nating mga may sakit na hindi makapagpa-ospital dahil sa kawalan ng pera, walang pambili ng gamot, at halos lahat ng problema ay daladala ng nakukuba na sa bigat ng mga dalahing problema na si Juan at si Juana Pasangcruz. Kaya kung iisipin natin, nakakalungkot po ang buhay na maaring sapitin ng ating mga susunod na henerasyong kung hindi po tayo titindig, hindi tayo maninindigan at hindi tayo tututol at higit sa lahat ay hindi po tayo magkakaisa. Kailangan magkaisa po tayo mga mamamayang Pilipino alang-alang sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon ng ating mga anak, aanakin at mga aanakan pa. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, papasukin muna natin ang pag-uulat. John Pepot.
3: Mula kay kasamang Jojo Sikat, Senator Amy, pinaiimbestiga ng mga insidente na may mga magsasaka. Pinatakot na pinatitigil na magtanim para sa Paksilikap Project. Samang Jojo Sikat, iulat mo.
4: Hiniling ni Senadora Amy Marcos na imbestigahan ang insidente at mga reklamo na may mga magsasakang umano'y pinatitigil na magtanim at nakakaranas ng pananakot para bigyan daan itong Paksilika Project sa Capas, Tarlac. Iginit ni Senadora Amy na hindi sapat ang pangakong bilyong dolyar na puhunan at trabaho kung ang kapalit naman ay kabuhayan ng ating mga magsasaka at mga katutubong kapatid sa lalawigan ng Tarlac. Haniya, bagong anumang investment, dapat mo nang tiyakin na hindi na agrabyado ang mga taong umaasa sa lupa para mabuhay. Ito ang panawagan ni Senadora Marcos matapos lumabas na nagsimula na ang pagtukoy sa mga maapektuhang lugar ng controversial na Paksilika Project sa Capas, Tarlac. Nananawagan si Marcos sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA na ipaliwanag muna sa mga residente ang tunay na epekto ng proyekto bago ang anumang pagsukat o land acquisition. Ayon sa mga ulat, umaabot sa 1,600 hektarya ang maapektuhan kabilang ang lupang sinasaka ng 92 na magsasaka at mga katutubong ETA. Kahit wala pang pampublikong konsultasyon, naninindigan ng mababatas na hindi maaring unahing alisin ang kabuhayan ng mga magsasaka para lamang mapadali ang land conversion ng walang paliwanag at konsultasyon. Binigyan diin ni Senadora Amy sa ilalim ng Department of Agrarian Reform o DAR Administrative Order No. 1, Series of 2002, dapat matiyak na naaayon sa batas ang anuman land use conversion. Muriling nagbabala si Marcos na mangangailangan ang proyekto ng napakalaking supply ng tubig at kuryente para sa pagproseso ng rare earth at critical minerals. Aniya, kung ngayon palang kapos na ang tubig para sa mga magsasaka at may brown out kada linggo, saan kukunin na napakalaking supply ng tubig at kuryente para sa Paksilika Project na wala man lamang konsultasyon? Ang Paksilika Project ay isang inisyatiba sa pang-ekonomiya at seguridad na pinangunahan ng US na inilunsad noong Disyembre 2025 para tiyakin ang seguridad ng mga global supply chain para sa mga semiconductor, infrastruktura ng artificial intelligence at mahalagang mineral. Kabilang sa mga pangunahing focus ito ang mabawasan ng laging umaasa sa China sa pag-uugnay ng mga high-tech investment at pagbuo ng mga regional industrial hub sa Pilipinas at kaalyadong bansa sa Asia. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Ayan, mga kaibigan, na-priest. Ayan. Okay, naku, naglolo ko po yung aking Gadget, mga kaibigan. Pero sabi nga, ay hindi kailangan ng isang masusing pag-aaral, ha? Dito po sa sinasabing Pax Silica, sapagkat hindi natin pwedeng ipalit yung pong ating mga magsasaka na kung saan ay isa sa dapat ay palakasin ng ating gobyerno at palawakin yung mga lupang pagtataniman para doon sa tinatawag nating food sufficiency sa halip na lagyan niyang Pax Silica na maaaring magbigay nga ng trabaho, panandalian, sabi nga. Yes. Pero yung dulot na problema, pinsala, yes, para sa ating mga mamamayang Pilipino, lalo-lalo na sa ating mga kababayang magsasaka, talaga naman po, ha, ay nakakalungkot, mga kaibigan.
3: Yes.
1: Ito, video, hindi mo inano.
3: Sige. Isunpun natin, Tia Carmen, yung pagulat naman ng kasamang Chonayu.
1: Hindi mo inano.
3: Pilipinas, hindi pa babalik sa ICC. Kasamang Chonayu, ulat mo.
5: Hindi pa rin nababago ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumalik na ang Pilipinas para maging miyembro ulit ng International Criminal Court. Payag ito ni Palace Press Officer Claire Castro matapos sabihin ni Vice President Sara Duterte na sinusuportahan ni Pangulong Marcos ang ICC. Paliwanag ni Castro, walang basihan ang mga pahayag ni Duterte. Hindi rin anya dapat nasisihin ni Duterte kung bakit nakakulong ngayon ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands dahil sa kasong Crimes Against Humanity, bunsod ng madugong anti-drug war campaign. Paliwanag ni Castro na isang paang kaso kay dating Pangulong Duterte noon pang 2017 noong hindi pa Pangulo si Pangulong Marcos at isang ordinaryong mamamayan lamang. Sabi ni Castro, walang kinalaman si Pangulong Marcos sa kaso ni dating Pangulong Duterte dahil ang naghain ng reklamo noon ay si dating Senador Antonio Trillanes IV. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Chona Yu. Isunod po naman natin si Jong Manlapas, Vice President Sara Duterte, na nanawagan ng sama-samang aksyon laban sa stunting. Okay, Jong Manlapas, ibalita mo.
6: Nananawagan si Vice President Sara Duterte ng sama-samang pagkilos upang labanan ang stunting at malnutrition sa bansa kasabay ng paggunita ng buwan ng nutrisyon. Ayon sa pangalawang pangulo, batay sa ulat ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute, isa sa bawat apat na batang Pilipino na may edad 5 taon pababa ang nakakaranas ng pagkakabansot. Anya, kritikal ang unang 1,000 araw ng buhay ng isang bata dahil dito nabubuo ang utak at pangkalahatang kalusugan nito. Hinikayat din ni Duterte ang mga magulang na maghain ng masustansyang pagkain tulad ng itlog, isda, munggong, malunggay, kalabasa at kangkong. Nananawagan din siya sa mga lokal na pamahalaan na pondohan ang mga programa sa nutrisyon at palakasin ang suporta sa barangay health workers at nutrition scholars habang hinihimok ang mga food producers na gawing mas abot kaya ang masustansyang pagkain. Binigyan din niya na ang wastong nutrition ay mahalaga hindi lamang sa kalusugan kundi pati sa kinabukasan ng bawat pamilyang Pilipino at ng buong bansa.
7: Ang wastong nutrisyon ay hindi lang usapin ng kalusugan. Ito ay usapin ng karangalan at kinabukasan ng ating bansa. Itaguyod natin ito, hindi lang ngayong buwan ng nutrisyon, kundi sa bawat araw ng taon para sa malusog, matalino, at matatag na pamilyang Pilipino.
6: Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
3: Salita lang pa kanya lang.
1: Okay, at maraming salamat, Jong Manlapas. Alam mo, Don Pepot at ang ating mga kababayan, ito pong sinasabi nga natin, na mga kung ano-anong mga balita, ha? Mm-hmm. Ay parang tila hanggang balita na lamang para sa mamamayang Pilipino. Yeah. Pero wala tayong nakikita na isinasagawa na mga konkretong programa, konkretong proyekto na dapat ay pagtuunan nila ng pansin. Sa halip ay puro impeachment. Yes. At yung pong ipinofocus din nila yung paglikha ng mga issue para makalawit ang mga nasa minority at nang makumpleto yung tinatawag na 16 na botong kailangan na naaayon sa ating saligang batas para may impeach ang isang impeachable official ng ating bansa. Yan po ang nakikita natin. Nakafocus, yes, kung paano maiaalis sa landas nila ang ating Vice President Sara Duterte para yung kanilang mga plano ay magtagumpay. Nakakalungkot isipin, sapagkat tayo ay nagtitiwala dahil iniluklok natin sila sa posisyon para pagsilbihan ang taong bayan, bigyan ng proteksyon ang kapakanan at interes ng bansa at nating mga mamamayang Pilipino. Pero nakikita natin ang kanilang pinoproteksyonan ay kung paano sila mananatili sa posisyon, malantad yung katotohanan.

0: salit na i-develop ang bansa, i-develop yung ating mga resources na nung paman ay sinasabi na natin, na nakita na, na nakikita na natin na pag-iiwanan ang bansa. Ngayon, tayo ay isa na sa pinakahuli na, kung di man isa, pinakahuli na. Na dati-dati ang Vietnam ay isang mahirap na bansa, dinaanan pa ng tinatawag na giyera, di ba? O, milyon ang namatay na mga Vietnamese, pero nagawa nila na umunlad at mahigitan ang ating bansa. Kaya nakakalungkot dahil lamang po sa mga ilan na hangad ay pansarili, milyong-milyong Pilipino ang hindi natutugunan ng ang kanilang pangangailangan, hindi na pagsisilbihan. Kaya ngayon nakikita natin na kailangan nila ay tatlo pa para mabuo yung 16. Kaya ang kanila ngayon ginagawa ng paraan na para mabuli ay ito pong ating Senator Alang Cayetano, na nakikita nila na pinakamahigpit nilang kalaban sapagkat ito lang ang naninindigan at naglalahad ng katotohanan. Kaya inuna nila itong si Senator Marculeta sapagkat natatakot sila na kung magsimula ang impeachment trial ay baka, di ba, mawala yung focus ng ating mga kababayan, di ba?
1: Yes. O,
0: kaya bago tayo magtuloy-tuloy,
1: apa,
0: papasukin muna natin ang pag-uulat ni
1: Romel Madrigal.
0: Romel Madrigal, di ba? Ano ba yung, asan ba si Romel?
2: Liderato sa nasubbo, polis nagpalit, ha? Bagong hepe, nakahanda sa mas matinding kampanya kontra krimen.
3: Formal nang isinagawa ang paglilipat ng pamumuno sa Nasugbu Municipal Police Station sa ginanap na turnover of office ceremony sa BPPO Pemac Camp General Miguel Malbar, Kumintang, Ilaya, Batangas City. Sa pangunguna ni Batangas Police Provincial Office Acting Provincial Director Police Colonel Oliver Ebura, sa naturang seremonya, opisyal na umupo bilang officer in charge ng Nasugbu Municipal Police Station, si Police Lieutenant Colonel Angelito Guardian, kapalit ni Police Lieutenant Colonel Ruel Gabito na nagsilbing Chief of Police ng Himpilan. Nagpasalamat si Police Lieutenant Colonel Gabito sa lahat ng opisyal at tauhan ng Nasugbu Municipal Police Station sa kanilang dedikasyon, kooperasyon at buong pusong suporta sa kanyang panunungkulan. Samantala, tiniyak naman ni Police Lieutenant Colonel Guardian na kanyang pamumuno ng Himpilan ng may integridad, profesionalismo at malasakit sa serbisyo publiko. Ipinahayag din niya ang hangaring higit pang palakasin ang ugnay ng pulisya at ng komunidad upang mapanatili ang kapayapaan, kayusan at maayos na pagtutulungan sa buong bayan ng Nasugbu. Ayos sa Batangas PPO, ang maayos na pagpapalit ng liderato ay patunay na patuloy nitong pagsusulong ng mahusay na pamamahala at dekalidad na serbisyo sa publiko bilang bahagi ng layuning ng Philippine National Police na mapanatili ang ligtas at maayos na pamayanan sa buong lalawigan ng Batangas. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Maraming salamat, kasamang Romel Madrigal. Sunod po natin ang pag-uulat naman ng ating kasamang si Jojo Sikat. Senator Erwin, nagbabala sa mga electric companies na mayroon silang social responsibility at dapat makisama sa pagtatanggal sa pagsingil sa system loss sa kuryente. Kasamang Jojo Sikat, iulat mo.
4: Tigilid ni Senate Committee on Energy Chairman Senator Erwin Tulpo na nakakakuha ng bilyong-bilyong pisong tubo ang mga kumpanya ng kuryente dahil sa ipinapasa nilang system loss sa publiko, habang patuloy naman naghihirap ang mga consumers. Ayon kay Senator Erwin, dapat na makipagtulungan itong electric company sa pag-alis nga ng singil sa system loss sa kuryente dahil mayroon silang social responsibility. Sa babala ng senador na dapat na unahin ng mga electric companies ang kanilang social responsibility dahil nalulubog na ang komunidad sa utang at kahirapan, habang mga naturang kumpanya ay kumikita ng bilyong-bilyong tubo dahil pinipigil ang gusto ang mga consumers. Para kay Senator Erwin, hindi ito

0: makatarungan na ang mamayan ng magpasaan ng system loss na hindi naman nila nagamit na dapat ang kumpanya ang kuryente ang managot nito. Nangako si Tulpo na tatapusin ang mga pagdinig ng komite bago matapos ang taon upang baguhin ito mga patakarang kasalukuyan nagpapahintulot sa mga kumpanya na ipasa ang singil sa system loss sa mga mamayan. Binigyan din ng senador ng 25 taong gulang na Electric Power Industry Reform Act o itong IPIRA-Law ay nangangailangan na ng agarang amyenda upang matupad yung pangunahing layunin nitong makapagbigay ng murang kuryente sa mga Pilipino. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, maraming salamat, Jojo Sikat. Naku, wala tayo sa ano. Sa video. Opo. Oo. Yeah. O, pero sabi nga, meron pa tayong pag-uulat?
2: Opo, mula pa rin po sa ating kasamang mamaya na po, commercial po muna tayo, Tita Carmen.
1: Okay, tayo po ay magbibigay muna ng isang paalala at sa ating pagbabalik, sasabihin po ni Dom Pepot ang bilang ng telepono, kung paano kayo makakatawag at kung paano kayo magpapadala ng inyong mga mensahe. Padala na po kayo habang maaga para ito ay aming mabasa at pakiusap po ng inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na i-follow, ang aming palatuntunang pulso ng sambayanan at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. At gusto ko lamang muling magpadala ng pakikisimpatya ng ating palatuntunan pulso ng sambayanan sa ating piloto, sa aking pong piloto na si Ron Meneses sa pagyao ng kanyang ama. O kahapon habang siya ay nagda-drive, iyak po siya ng iyak. Eh siyempre, yun na lang ang natitira sa'yo. Eh, talagang ganun ang buhay. Sabi ko nga, kaya dapat laging nakahanda. Eh, yung aking ang apo na 22 years old na hindi inaasahan, yun na lang siguro ang nakatakda niyang hangganan na mabuhay sa mundong ibabaw. Kaya wala pong kasiguruhan. Kaya kung may magagawa po tayo na pinakamabuti na iiwan sa ating paglisan, gawin na po natin. Huwag na po tayong mag-atubili, gawin natin ang ating pinakamagandang magagawa sapagkat wala pong nakakaalam kung ano ang itinakda sa ating kapalaran ng ating dakilang lumikha. Yes. Okay, take it away.
3: Radyo Bandido News Flash Report.
4: Inaayos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 7,000 pesos na performance-based bonus ng mga health workers na hindi na ibigay simula pa noong 2021. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may kaunting issue na lamang sa Commission on Audit kung saan nagpadala na lang sulat ang Department of Health sa Department of Budget and Management para tuluyang ma-release ang pondo. Kabilang narito anya ang clarification tungkol sa medical allowance, verification ng disbursement modes tulad ng direct HMO provider engagement o cash reimbursement, pati na ang eligibility coverage o ang documentary attachment. Sabi ni Castro, walang dapat na ipag-alala ang mga health workers dahil inaayos na ito. Gayunman, hindi matukoy ni Castro kung kailan eksakto ilalabas ang pondo para matanggap na ng mga health workers ang nasabing bonus. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Nagain si Senator Mark Villar ng Senate Bill number 2362 na naglalaing i-exempt ang mga micro, small, and medium enterprises o itong MSMEs sa pagbabayad ng minimum corporate income tax bilang bahagi ng pagsisikap na mabawasan ang kanilang pasanin sa buwis at mapalakas ang kanilang kakayahan lumago at makalikha ng mas maraming trabaho. Ayon sa pinakahuling datos, ang mga micro, small, and medium enterprises ay bumubuo ng higit sa 19% ng lahat ng rehistradong negosyo sa bansa noong taong 2024. Ang sektor na ito rin ang nag-aambag na higit sa 35% sa gross domestic product ng Pilipinas at nagbibigay ng trabaho sa higit sa 63% ng kabuuang lakas paggawa ng bansa. Dahilan upang ito ay maging isa sa pinakamalalaking pinagmulan ng trabaho at aktibidad pang ekonomiya sa Pilipinas. Ngayon man sinabi ni Villar na patuloy na hinaharap pa rin ng MSMEs ang pagtaas ng gasto sa production, mataas inflation at iba pang hamon sa ekonomiya. Lalo pa itong pinalala sa pag-akyat na inflation na higit sa 7.2% noong April 2026 kasunod nga ng pagdedeklara ng National Energy Emergency na nagdagdag sa pasanin ng maliliit na negosyo na may limitadong puhunan. Ipinaniwanag ni Senator Mark Villar ng ating MSMEs ang isa sa mga bumubuhay sa ekonomiya ng Pilipinas. Sila ang nagbibigay ng kabuhayan sa milyon-milyon Pilipino, nagpapasigla sa mga lokal na industriya at nagpapatakbo ng ating komunidad. Aniya sa pamagitan ng makabuluhang tax relief exemption sa pagbabayad ng minimum corporate tax sa mabibigyan natin sila ng mas malaking pagkakataong panaguin ang kanilang negosyo, makakalikha ng mas maraming trabaho at mas mapapalakas sa ekonomiya. Upang matugon ang hamong ito, inihain ni Villar ang Senate Bill number 2362 na mag-aamyenda sa National Internal Revenue Code upang bigyan ng exemption sa minimum corporation income tax ang kwalipikadong MSMEs na kinikilala sa ilalim ng Magna Carta for MSMEs. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandiro TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Nakabatay sa United Nations Convention on the Law of the Sea ang batas ng Pilipinas sa usapin ng teritoryo sa West Philippine Sea. Tugon ito ng Malacanang sa inilabas na implementing rules ng China sa Nature Reserve sa Scarborough Shoal kung saan inilalatag ang routine patrols at ang legal penalties. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may sariling batas ang China, gayon din may batas ang Pilipinas na ayon sa UNCLOS. Wala anyang nilalabag na batas ang Pilipinas at lalong walang inaangking teritoryo. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi niya papayagan na isurrender ang kahit na isang pulgada na teritoryo ng Pilipinas sa alinmang dayuhang bansa. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Inanunsyo ng Department of Energy na posibleng bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa unang linggo ngayong buwan. Ayon sa abisong inilabas ng ahensya, posibleng umabot sa 60 centavos kada litro ang ibaba sa diesel at 73 centavos naman sa kada litro ng gasolina, samantalang higit 2 piso naman sa gas o kerosene. Ipatutupad ang nasabing price adjustment simula bukas, August 4. Paliwanag pa ng Department of Energy, gumalaw pababa ang presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan matapos ihayag ni US President Donald Trump na magkakaroon ng panibagong peace talk o pag-uusap sa Iran upang wakasan ang tensyon sa Middle East at muling buksan ang Strait of Hormuz na isa sa pinakaimportanteng ruta ng komersyo sa buong mundo. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.

Suportado ng Palasyo ng Malacañang ang anumang investigasyon laban kay bagong talagang Health Secretary Jose Britanio Puhalti Jr. Kasunod na rin ito ng inihaing reklamo ng concerned citizens sa Presidential Complaint Center na lagi umanong nakikitang nagsusugal sa mga kasino at gumagamit na iba't ibang alyas sa mga hotel si Puhalti. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tiyak na aksyonan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang anumang reklamo laban kay Puhalti base sa mga ebidensya. Sabi ni Castro, dapat lamang talagang lumabas ang katotohanan at maimbestigahan si Puhalti. Dumistansya naman si Castro sa panawagang suspindihin na muna si Puhalti kung magsasagawa ng investigasyon. Matatanda ang itinalaga ni Pangulong Marcos si Puhalti noong July 13 lamang, kapalit ng nagbitiw na si dating Health Secretary Ted Herbosa. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Wala sa kamay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapasya sa pansamantalang paglaya ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. na kalaya si Revilla matapos payagan ng Sandigan Bayan 3rd Division na makapagpiyansa ng 1,000,000 piso para sa kasong malversation kaugnay sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nasa kamay ng hudikatura ang desisyon at malinaw na mayroong separation of powers sa sangay ng ehekutibo. Iginit pa ni Castro na hindi lang si Revilla ang akusado sa kaso. Nagkataon lang anya na si Revilla ang nabigyan ng pagkakataon na pansamantalang makalaya pero nakakulong pa rin naman ang ibang kapwa akusado. Hindi anya maaaring sabihin na hindi naging sapat ang trabaho ng Office of the Ombudsman at ng mga state prosecutors. Iginit pa ni Castro na hindi ito sapat na maging basihan para sabihin na hindi nagtrabaho ang pamahalaan. Sabi ni Castro, hindi pa dito nagtatapos ang usapin dahil petition for bail pa lamang ang tinatalakay at iginit anya ng ombudsman na may matibay silang ebidensya kung kaya mas makabubuting hayaan na muna ang mga state prosecutors na gampanan ang kanilang tungkulin. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Karimari-marim, hindi katanggap-tanggap at hindi makatao at power-hungry ang mga taong nasa likod ng tangkang sexual plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, makasarili ang gawaing pang-iintriga at pagpaplanta ng ebidensya laban kay Recto. Una nang sinabi ng National Bureau of Investigation na may nahuli silang mga individual na target na biktimahin si Recto sa sexual plot. Ayon kay Castro, maaring hindi lamang si Recto ang target na biktimahin, kundi maging ang iba pang matataas na opisyal ng gobyerno. Sabi ni Castro, walang ibang gagawa nito kundi ang mga taong gustong manggulo sa gobyerno at sa Pilipinas. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
2: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
3: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Balik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan Lunes hanggang Biyernes alas 6 hanggang alas 8 ng umaga dito po sa Radyo Bandido TV DZRJ 810 AM at si Don Pepot.
5: Sa mga tatawag ko bukas, pakilis na po ang bilang ng mga telepono, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. At sa mga magpapadala po ng mensahe, pakisearch po sa inyo mga Facebook ang Radyo Bandido TV. Narayan po yung page namin, pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo. At narayan po ninyo pala tuntunan po sa sambayanan. May comment section kami dyan. Magpadala po kayo ng mensahe nyo dyan. At maging sa YouTube, magpadala kayo ng mga mensahe nyo. Papasahin po namin, Tita Carmen, lahat ng mga mensahe nyo.
4: Yes, at yung ating pong pakiusap sa lahat ng ating mga kababayan nakikinig, nanonood, sumusubaybay sa ating pong palatuntunang pulso ng sambayanan, please lang po i-follow, i-like ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan dito po sa DZRJ 810 AM at inyong i-share sa inyong mga kaibigan, kakilala o kamag-anak sa loob at sa labas ng ating pong bansa. At itong ating ombudsman, Don Pepot, ombudsman Crispin Remulla, ay parang siyang pinaka matinding galamay o sabi ngay, pinaka epal sa mga galamay ng ating kasalukuyang administrasyon sapagkat halos walang hangganan ang kanyang kapangyarihan daig pa ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Diba? Na ngayon naman ang tila kanyang ipinopromote ay itong mayor ng Pasig Dico Soto na ayon po sa kanya sa Pasig daw po walang basura. Ombudsman Crispin Boying Remulla, alam mo, nawala yung paghanga ko dahil nung araw ako ay hanga-hanga sa kanyang ama na si dating Governor Johnny Remulla na naglinis at nag napaganda sa lalawigan ng Cavite na dati ay santapunan ng mga patay, ng mga tinatawag sila salvage, di ba? Noong araw, dyan sa Cavite ang tapunan. Nang maupong mayor, ang kanyang ama, unti-unti nalinis, umayos ang Cavite at pumasok sa politika itong si dati Congressman Boying Rebulla. Ay nang maging pangulo si Bongbong Marcos Jr., inilagay siya sa DOJ.
5: DOJ.
4: DOJ.

0: Yes.
1: na hanggang 2026 siya ay
0: Maltese pa rin.
1: Maltese citizen.
0: Yes.
1: Maging yung kanyang may bahay yata eh, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Oh, ay Maltese citizen.
0: Yes.
1: So, bakit siya nananatili sa posisyon? Anong loyalty meron siya sa ating bansa kung siya ay isang Maltese citizen?
0: Yes.
1: Di ba?
0: Mm-hmm.
1: Oh, pero bakit hindi yan nakikita ng mata ng ating ombudsman Christine Boying Remulla?
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Nakapokus at tila pinalalaki nila, pinapainit nila ni Senator Lacson ang issue ng corruption sa tila kaisa-isa na lang naninindigan para malantad ang katotohanan, di ba? Magkaroon ng pananagutan ang dapat managot at nang magkaroon ng hustisya ang sambayan ng Pilipino na para mabawi ang pera, hindi man mabawi lahat at mailagay sa mga makabuluhang programa. Di ba?
0: Yes.
1: Oo, pero nakikita natin eh, ah, yung kanyang tinitingnan lamang ay yung kung sino yung kanilang makakalawit na tulad ng sinasabi ko, Don Pepot, gusto nilang mabuo yung 16 votes na ngayon ay tila 13 pa lamang.
0: 13 pa lang, apa.
1: Kaya kinukuha nilang, binubuli nila, tinatakot nila itong si Senator Alan Peter Cayetano at Senator Loren Legarda, 15, kulang pa ng isa. Dahil si Congressman Libiste na isa rin sa kanilang binubuli, eh hindi naman kasama sa boboto, senador lamang po,
0: yes.
1: Diba? O sino naman ang isusunod nila, ha? Na para mabuli na naman nila itong si Lacson, hindi ba dapat ito ang nakukulong, Don Pepot? Kung natatandaan mo, yung double murder case ng Dacer Corbito, ha? Na tinakasan niya, tinakbuhan niya, nagpunta siya sa Europe at kung saan-saan nang ang pangulo natin ay si Noynoy Aquino na, nasirang Noynoy Aquino, saka siya bumalik. O hanggang ngayon, natabunan na ng natabunan ang Dacer Corbito case, isang karumal-dumal na krimen, pinatay na pagkatapos sinunog pa. Dahil kung walang bakas, walang kaso. Pero hindi nagtagumpay sapagkat hindi nasunog na ganap yata ang bangkay ni Senator, ni Dacer. Medyo man din yan,
0: si Dacer
1: at si Corbito na kanyang driver.
0: Mm-hmm.
1: Bakit hindi buksan ang kaso, 'di ba? Bukod pa sa mga kasong kinasasangkutan niya na kung natatandaan niyo, nasangkot din siya sa panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo sa droga.
0: Mm-hmm.
1: Ha? At pagkatapos sa kidnapping sa panahon ni dating Pangulong Erap Estrada na siya ay PNP chief pa. Diba?
0: At
1: doon sa Kuratong Baleleng, ha? Red Scorpion. Mm. O yan po, nasaan yung mga pera na bagamat kakaunti lang dahil milyong piso lang, pero nawala yung pera ng Red Scorpion.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito doong arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 8:10 AM.
4: Magbitiw ang mga opisyal ng gobyerno na kumakampi sa China sa usapin ng West Philippine Sea. Ayon kay Duterte, ang mandato ng mga halal na opisyal ay nagmumula sa taong bayan at hindi sa kalihim ng depensa. anya kung may paglabag sa batas ang isang opisyal, nararapat itong inaan sa tamang

0: legal na proseso sa halip na panawagang magbitiw. Iginit din niya na hindi dapat masukat ang pagiging makabayan batay sa mga bansag na pro-China at hindi rin dapat umanong demonisahin ang China dahil may iba pang bansang magkakompetensyang pag-aangkin sa pinag-aagawang karagatan. Samantala, nilinaw naman ni Jodoro na hindi niya hiniling ang pagbibitiw ng mga opisyal dahil lamang sa kanilang paniniwala, kundi dahil sa obligasyon nilang sundin ang konstitusyon at mga umiiral na batas. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jong Malapas. Alam mo, kung meron dapat magbitiw, Don Pepot at ating mga kababayan, mga kaibigan, ay ito pong ating Defense Secretary. Tapagkat kung totoo ha, yung mga nalalatala at mga usap-usapan na noon pa man ay isang multi-citizen, itong ating Defense Secretary, Gibo Chudoro, hindi ba marapat magbitiw siya? Sapagkat ano ang aasahan nating katapatan niya sa kanyang pagtupad sa tungkulin, di ba?
2: Yes.
1: Kung siya ay isang multi-citizen.
2: Mm-hmm.
1: Dahil sumumpa siya, siyempre.
2: Yes.
1: Bilang isang multi-citizen, yung kanyang loyalty, yung kanyang katapatan ay para sa, ano ba yan, para sa bansa
2: Maltis
1: na kanyang, yes, sinumpaan.
2: Malta. Mm.
1: Oh, ngayon, siya ay Defense Secretary natin. So, ano ang aasahan natin maliban sa bunganga, maliban sa bibig lamang? Di ba? Na tila siya ay matapat sa pagtatanggol sa karapatan nating mga Pilipino. Ito yung kapag nagkaroon ng anumang kaguluhan, kahit kaluskus lang o banta ng kaguluhan, ito tatakbo doon sa Malta.
2: Mm.
1: Oh, dahil doon sa Maltese, yes, doon sa citizen eh,
2: yes,
1: iiwanan tayo na nakanga.
2: Mm.
1: Hanggang sa parang nakikita natin, yan ay kung totoo ha, kung totoo, hindi natin sinasabing totoo. Kung totoo, may if, English, ha? Kung totoo,
2: yes,
1: na siya ay isang multi-citizen, ano po ang aasahan naming loyalty mula sa inyo, kagalang-galang na Defense Secretary Gibo Chudoro?
2: Yes.
1: Kailangan yan, ipaliwanag nyo sa taong bayan, hindi tikom ang inyong bibig kapag ka kayo ang nakikitaan ng tinatawag nating issue, tikom ang inyong bibig eh. Ha?
2: Yes.
1: Ayaw nyong magsalita, pero kapag nakakakita kayo ng butas sa iba, di ba? Pinalalaki ninyo kamukha ng ginagawa ninyo ngayon dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Napilit yung sinasaksak at gustong isaksak sa isip ng taong bayan. Nakurap din si Senator Alan Peter Cayetano. At kung hindi siya, parang ganyan ang nakikita natin eh. Dahil kailangan pa nila itatlo para maging 16 at nang maging legal ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kailangan 16 na boto. O kulang pa, 13 plus 2. Sino yung isa na kanila na namang susungkitin, ibubuli sa pamamagitan ng pagkaso na kung hindi kayo lilipat o babaliktad sa mayorya, kakasuhan kayo at maaring ikulong kayo.
2: Yung 2 billion na mga kapatid, mayroon ding issue sa kanila ngayon eh. Stock manipulation at saka sa SEC.
1: Ano pa yan? Susunod na yan. Kaya nga, yung ating suspense, sino na naman?
2: Yes.
1: Diba? Sino naman ang susunod mo na kakalawitin para kang si kamatayan? Ombudsman Remulla, na may kalawit eh.
2: Mm.
1: Kaya, tensyon ng mga iba pang mga senador. Maging si Robin Padilla, Senator Robin Padilla, hindi ba ginawan din nila ng kaso katulad din ni Senator Alan Peter Cayetano na sinabing isinama niya sa Senado si Bato de la Rosa. O meron daw tayong pag-ulat.
2: Wala kang kasamang Robel Madrigal, SAP at mga ahensya nagkaisa sa malawak ang tree planting para sa pangangalaga ng La Mesa Watershed. Sa mga
1: okay. O sige.
3: Nakisa ang mga tauhan ng Philippine National Police Special Action Force o SAP sa isang malawakang interagency tree planting activity bilang bahagi ng patunay nitong kampanya para sa pangangalaga ng kalikasan at pagsusulong ng mas ligtas at mas matatag na komunidad. Isinagawa ang aktibidad sa La Mesa Nature Reserve Tower 2 sa pangunguna ng Special Action Force sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, Acting Director ng SAP. Pinangunahan naman ni Police Lieutenant Lolita Araneta, Officer in Charge ng 151st Special Action Company, ang partisipasyon ng unit sa nasabing gawain. Nakatuwang ng SAP sa programa ang 152nd and Red Reserve Infantry Brigade, 132nd Community Defense Center ng National Capital Region, Regional Community Defense Group at Army Reserve Command ng Philippine Army. Ipinakita na magkasanib na pagkilos ang matibay na kooperasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pangangalaga ng kapaligiran. Sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga punla, inaasahang mapapalakas ang biodiversity, mababawasan ang epekto ng climate change at mapapangalagaan ang likas na yaman para sa susunod na henerasyon. Pinatunayan ng SAP na ang kanilang misyon ay hindi lamang nakatuon sa pagpapatupad ng batas kundi maging sa pangangalaga ng kalikasan bilang mahalagang bahagi ng pagtataguyod ng ligtas, malusog, matatag na pamayanan. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Isusunod po natin ang pag-uulat ni Jong Manlapas. Okay, Jong Manlapas.
0: Suportado ni Abra Lone District Representative J.B. Bernos ang nalalapit na pagpapalabas ng memorandum na mag-uutos na obligadong pagsunod sa na-update na pamantayan para sa seismic grade steel na ginagamit sa konstruksyon. Ayon kay Bernos, dapat unahin ang kaligtasan ng publiko dahil nakasalalay rito ang buhay ng libu-libong tao. Anya, hindi dapat magtipid o gumamit ng substandard na materyales sa mga imprasaktura dahil maaari itong magdulot ng malaking pinsala kapag tumama ang malakas na lindol o iba pang sakuna. Inaasahan naman ng Department of Trade and Industry o DTI na mailalabas sa August ang kautusan para ipatupad ang mga bagong pamantayang inilabas ng Bureau of Philippine Standard noong buwan ng Mayo na sa kasalukuyan ay voluntaryo pa lamang ang pagsunod habang wala pang memorandum. Matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao noong nakaraang June, nananawagan ni si Bernos na repasuhin ang kalagayan ng mga pangunahing infrastruktura tulad ng mga kalsada, tulay, pantalan, paaralan at iba pang gusali ng pamahalaan. Hinimok din niya ang agarang pagpasa ng bagong Philippine Building Act upang maamyendahan ang 1977 National Building Code of the Philippines, habang binibigyan din na dapat ding mabigyan ng sapat na panahon at suporta ang mga kumpanyang maapektuhan ng pagbabawal sa paggamit ng IF-reduced steel upang makalipat sa paggawa ng mas mataas na kalidad na materyales. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jong Malapas.
2: Malapas.
1: Maganda yung panukala na yan ni Congressman Bernos. Kaya lamang, kapag itinama po yung sinasabi niya na paggamit ng mga matitibay na materyales, paano kikita yung mga kontratista, yung mga namumursyento na mga congressman, di ba? Oh, paano makakakuha ng komisyon yung iba pa, di ba? Kung itatama ang mga materyales. Eh kaya po nila, kaya hindi tama, kaya mahihina ang ginagamit na materyales, nagtitipid po. Kaya nagtitipid para kumita. Dahil lalo na yung tinatawag na pagbinili yung kontrata, tubo na, halimbawa katulad ni Congressman Gardiola, na nagbebenta di umano ng kontrata, meron na siyang cut, di ba? Oh, pagkatapos kinuha ng subcontractor. Mm. Yung contractor, eh, paano kikita yon kung itatama niya ang mga materyales? Kung minsan yung subcontractor, pinasa-subcontract pa rin yun.
2: Mm.
1: Kaya,
2: pasa-pasa.
1: Wala na pong natitira para gumamit ng sinasabi ni Congressman Bernos na tamang mga materyales. Yan po, yung bulok na sistema ay dapat mawala. Dapat maging honest to goodness, yung talagang tapat na paglilingkod ang gagawin sapagkat kapakanan ng marami nating mga kababayan ang naapektuhan.
2: Yes.
1: Tulay na bumabagsak, di ba?
2: Buhay ng tao, na nakataya dyan.
1: Di ba? Hindi naman sila ang babagsak, kundi yung mga tao, di ba? Yes. Oh, yun po ang sinasabi natin. Dapat ang ayusin ay yung bulok na sistema sa DPWH.
2: Yes.
1: Yan po ang dapat na tutukan ng pansin, yung bulok na sistema. Katulad din ng sinasabi nitong si Erich Sylvester, na sometimes we have to bend the law, na dapat daw bumaba ang singil sa Meralco. Okay, maganda yung panukala mo. Eh, ang sistema, yung mga, dahil privado na ang Meralco eh. Yung mga negosyante, katulad ni Manny Pangilinan, yes, ang sinasabi niya, hindi pwede, di ba? Dahil mawawalan ng bilyon,
2: yes,
1: ang Meralco. Pero bakit ninyo ipinapasan sa balikat ng mamamayang Pilipino yung bilyong-bilyong piso na kinikita nyo dahil sa amin nyo kinukuha yung dapat magbayad ng mga, ang tawag ito, yung mga tinatawag na illegal.
2: System loss.
1: Ha? Yan, system loss. Yung mga illegal na pagkuha ng kuryente. Diba? Sa amin mga nagbabayad ng kuryente ninyo, ikinukuha ultimo ayuda tila di umano sa Meralco ninyo pinapayagan na ipasok.
2: Yes.
1: Oh, kaya nga napakabigat ng pasanin sa pagbabayad ng kuryente na pangunahing pangangailangan ng taong bayan, lalo tigit sa tubig.
2: Yes.
1: Ganyan din po. Halos nandyan din si Manny Pangilinan sa Manila Water eh.
2: Manila.
1: Diba?
2: Kuryente,
1: halos lahat ng mga magagandang negosyo, pangunahing negosyo na dapat ay nasa kamay ng gobyerno ang kontrol, di ba?
2: Yes.
1: Ay nasa mga privado na, nasa mga negosyante na.
2: Lato yung
1: mga
2: negosyante sa kanila,
1: na sila-sila rin at wala nang ibang nadaragdag sa mga negosyante. Yes. Ramon Ang, Ayala,
2: Rason.
1: Rason.
2: Yes.
1: Na ngayon ay tila pinakamayaman na.
2: Nasa tubig na rin yan, sa kuryente.
1: Oo. At halos lahat na rin. At tila, kung totoo, tahimik na tahimik kayo, gaano katotoo na tila di umano yung lupa na malapit diyan sa makapagal, yun ano, yung nilagyan ng COVID noon na malapit sa Okada, ay tila, tila ha, bulong-bulong naman ng iba, tahimik lang, ay tila, nakiraso na. Matagal na yan na inaambisyon ni Rason na makuha. Panumpa ni Pangulong Duterte ay sinasabi-sabi na, pinag-uusap-usapan na yan, na gustong makuha at may offer na si Rason. Diba? Pero hindi niya nakuha sapagkat yan ay pag-aari ng gobyerno.
2: Yes.
1: At pag-aari ng gobyerno, pag-aari yan ng mamamayang Pilipino. Katulad ng atrium. Diba? Ibinenta ninyo. Lahat ng ibinenta, maging ni Boy Benta na naubos na rin ang mga malalaking dapat ay pinagkakakitaan ng gobyerno. Kaya tayo nagkahirap-hirap eh. Ha? Dahil yung mga dating pinagkakakitaan ng gobyerno ay nasa kamay na ng pribado. Diba, yes. Binenta sa Malaysia, sabi ng Malaysia dito. Pero dinilipat din sa Malaysia. Yung National Steel, ibinenta rin yon. Ngayon, nasa Malaysia na rin. Diba? Kaya, nakakalungkot sapagkat paano na tayo uunlad, halos na ubos na, balot pa tayo sa utang. Utang na nila.
4: Yes.
1: Sino ang magbabayad? Tayo. Tayo namamayan at higit sa lahat. Ultimo mga sanggol na hindi pa idinodrawing, na hindi pa balak gawin. Ha? Maswerte po itong si James Godjoe. Eh. Ha? Dahil wala siyang aalalahanin na anak, apo, di ba? Oh, paano tayo may mga anak, may mga apo?
4: Yes.
1: Ako, 25 ang apo ko. Kundi ako nagkakamali. Labindalawa sa ibang bansa. Labintatlo dito sa Pilipinas. Paano kung magsiuwian dito yun? Ayaw na nilang bumalik pa sa Pilipinas dahil nga nababalitaan nila yung nangyayari sa ating bansa.
4: Yes.
1: Di ba? Kaya,
2: ang laki nila utang natin. Ngayon lumalabas, 19 trillion na.
1: Mahigit na nga 18 trillion. Tama yung sabi mo, pwedeng maging 19 trillion na dahil may umutang na naman yata ng panibago. Ano ba ang mangyayari sa Pilipinas kung balot tayo sa utang? Tapos wala nang halos pondo. Nasaan napunta yung pera? Wala naman tayong nakikita
4: malaking
1: na malaking
4: proyekto.
1: Programa, malaking proyekto ng ating kasalukuyang gobyerno. Puro na lamang sila impeachment, di ba? Kaso dito, kaso doon.
4: Yes.
1: Ang kinakasuhan naman, puro yung mga kalaban o mga kritiko ng kasalukuyang administrasyon.
4: Yes.
1: Yung kanilang mga kaalyado, may mga kaso din dapat eh. Di ba? Mayroon ding mga anomalya. Pero bakit hindi nila binibigyan ito ng pansin na parang wala lang? Di ba?
4: Yes.
1: Yung sinasabing paglaki, paglobo ng SALN ni Ombudsman Crispin Remulla. Di ba? At ng iba pa.
4: Yes.
1: Pero yung iba tinututukan niyo masyado ng pansin yung kanilang mga SALN, parang doon kayo nagbabase. Kaya nga nabutata kayo nang buksan yung green box. Na sinabi ng mga nung tinatawag ng mga witness na galing sa mga bangko, di ba? Na ayos naman ang paggamit ng pera, di ba?
4: Yes.
1: Wala namang ganyang kalaking halaga na bilyon-bilyon piso na sinasabi nyo, inihahayang nyo sa taong bayang kung hindi tila 1 o 2 milyon lamang ang laman ng bank account ng mag-asawang Attorney Maneses Carpio at Vice President Sara Duterte. Maski sa pagpresenta ng prosekusyon, wala eh. Pero pinalalabas nyo sa isip ng taong bayan na talo, may kasalanan si Vice President Sara Duterte. Pero may pag-uulat tayo.
2: Mula kay kasamang Jojo Sikat, Tiesa, nagsagawa ng 2 araw ng inspeksyon sa Siargao Island. Kasamang Jojo Sikat, iulat mo.
5: Nagsagawa ng 2 araw na inspeksyon sa Siargao Island ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CIESA Chief Operating Officer na si Mark Lapid upang suriin ang iba't ibang proyektong pang-imprastruktura at turismo ng ahensya. Kabilang sa unang sinuri ni Lapid ang ginagawang Mangrove Protection and Information Center sa bayan ng Del Carmen. Kasama rin sa proyekto ang pagtatayo ng 2 cabana, modular floating dock, boardwalk at pagpapaganda ng kilalang wooden diving platform sa Sugba, Laguna. Binisita rin ni Lapid ang itinatayong tourist rest area sa Paseo de Cabuntog sa General Luna kasama ang mga lokal opisyal na pinamumunuan ni Mayor Johnson sa Hulga. Sinuri rin ng CIESA Chief ang Siargao Airport na sa ilalim sa rehabilitasyon sa ilalim ng institutional lies leveraging infrastructure program on airport development. Katuwang itong Civil Aviation Authority of the Philippines, kabilang sa mga isasagawa na itong pagre-renovate ng loob ng paliparan, pagpapaganda ng comfort room, arrival at departure areas, pagpapalawag ng baggage conveyor system, paglalagay ng bagong air conditioning system at pagbili ng mga bagong baggage cart at gang chairs na may charging ports. Kasama rin sa mga nakatakdang proyekto ng CHESA, ang pagpapaunlad sa Punias Hidden Lake sa bayan ng San Benito bilang isang eco-tourism destination. Sa kanyang pagbisita, nagtungo rin si Lapid sa bagong Dapa Public Market na naipatayo sa pamagitan ng inisiyatiba ni Senador Lito Lapid kasunod ng pakikipagpulong sa lokal na pamahalaan ng Dapa. Kasama itong si Mayor Elizabeth Matugas. Ako si Jojo Sika, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sika. Oh, babasa na tayo. Alam mo, maganda yung sana yung ituloy nila yung mga pagpapaganda na yan.
2: Mm-hmm.
1: Ha, sa ating mga tourist spot. Yan ang dapat nilang gawin sapagkat pinakamaganda at isa sa pinakamalaking pinagkukunan ng kita ng gobyerno ay ang tourism.
2: Yes.
1: Pero ngayon, tila bumaba ang ating mga turista. Ha?
2: Mm-hmm.
1: Ngayon, yung mga pagpapaganda nila sa mga tourist spot dapat ipagpatuloy para makaakit tayo ng mas maraming turismo at nang sa ganon, mas malaki ang kitain ng ating gobyerno at hindi yung puro buwis, buwis, buwis, buwis na lamang ang alam nilang tugon kapag nagkukulang sila ng pondo. So, tayo babasa na doon, Pepo?
2: Apo,
1: apo. O, basa.
2: Mula kay Sir James Dennis Almohano. Good day po, Tita Carmen and Brother James. May early AM attitude. Watching and tune in. Pulso ng sambayanan. Thank you po.
1: Thank you. Menchime is watching. Sabi ni Merly Gicomo, good morning mga kapuso, Tita Carmen at Sir James. Isa itong si Merly Gicomo na tumutulong sa atin
2: opo,
1: kapag
2: opo.
1: Araw ng Pasko. Mm-hmm. Ano ha?
2: Sumpong nakabase yan si Ma'am Merly. Mm-hmm.
1: Si Mercy Fernandez Narciso, maulang morning po, Ma'am Carmen and Sir James. Blessing po yung ulan. Kaya lang nga, dahil wala tayong flood control at naibulsa, kaya
2: matiis
1: tayo irog. Dahil binabaha tayo kahit sa konting patak ng ulan. Boyet Velasco, good morning mga kapulso, Tita Carmen at Sir James. Thank you, Boyet.
2: Sabi si Brian Ricardo.
1: Good morning, Ma'am Carmen Ignacio, Sir James Gojo, watching from RNA Villa Esperanza, Molino 2, Bacoor City, Cavite.
2: I'll be watching po. Mula kasi Bayan Ricarte. Good morning po, Tita Carmen and Brother James.
1: Eduardo Lim. Morning po, Tita Carmen at James. Ingat po palagi. Maraming salamat.
2: Sabi ni Sir Ortohead, 100% Paxilica. Yung first po, CIA yan, Pentagon yan, mass destruction yan, yung violation yan, global peace, constitution natin, soberanya, demokrasya ng Pilipinos, last zero na, nada, ali-hostage tayo, kontrolado tayo.
1: Eh, hindi ba sinasabi, 16 billion data center sa Missouri, ha? Agar ang pinatigil, ha? Sa loob lamang ng 5 minuto.
2: Mm-hmm.
1: Oh, dahil nakita nila eh, maaring may kabutihan pero kakaunti kumpara sa magiging epekto sa ating kalikasan sa, o sa ating environment.
2: Yes.
1: Ha, yung pollution.
2: Mm.
1: Na pansamantala lamang yung trabaho at pagkatapos mga robot na. Sige. Mm.
2: Mula naman kay Sir Dennis Almohano. Hi! Shout out to Chantal Forever Girl.
1: Kawikaan 1533, ang pagkatakot sa Panginoon ay nagtuturo ng karunungan at ang nagpapakumbaba ay pinaparangalan. Tama, di ba?
2: Yes.
1: Hindi porke may hawak ang kapangyarihan, mamamayagpag ka na.
2: Mm-hmm.
1: Aapi ka na ng kapwa, sisikilin mo na ang karapatan ng iyong kapwa dahil sa iyong kapangyarihan. Tulad ng sinabi ng NBI Director Matibag nasa posisyon ako asa akin ang kapangyarihan. So anong ibig mong sabihin? Porque nasa iyong kapangyarihan, porque ikaw ay nasa posisyon, magagawa na ninyo ang inyong gusto? Yun lang ang tanong na marami nating mga kababayan.
2: Mula kasi sa Reparing Guhilda, nagpadala siya ng maraming icon.
1: Sabi ni Ray Urbano, good ayan po, ma'am, sir. Nakakahiya na ang ginagawa ng grupo ni Luistro at Chua sa impeachment. Halata na puro paninira lang talaga ang mga ginagawa kay Vice President Sara Duterte. Lahat ng mga labag sa batas nila sa hearing na yan. Eh, totoo naman eh. Dahil may mga malete. Itong si Congresswoman Luistro ng Batangas, isa yan sa pinakamak... Naku, itutuloy ko ba? Ha? Eh, halos eh. Sinasabi nga eh, pagkatapos ng session, yung mga tuwad-tuwad na yan, tricom-tricom na yan, pagpupunta sila sa tanggapan, o ano yung sinasabi ngayon ni Congressman Romualdez kay Ace Barber? Nakinabang ka eh, di ba? Pati pamilya mo, nabuhay kayo ng hayahay. Di ba? Oh, ano ibig sabihin? Pag kumanta ka, ikakanta rin kita. O sige, tuloy na.
2: Sabi ni Ma'am G. Salatar, good morning, Tita Carmen, Sir James.
1: Sabi si Anna Gray, nanonood. Juanita Estacio, nanonood. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, Alex Yara, overall champions. Uy, take home money, 15 million plus palduyan ang tunay na trabaho. Magbanat ng buto, dugot pawis, bago makamit ang tagumpay. Congratulations, Alex.
2: Congratulations,
1: Yala. At ikaw ay nagbigay din na nagdagdag ng karangalan dito sa Latinan. Nabubugnos na, ha, na bansang Pilipinas dahil sa kahihiyan sa ginagawang sobrang korupsyon ng mga ilan sa ating gobyerno. Mga katulad mo ay dapat hangaan at purihin.
2: Yes. Mula ka, Sir Orto Heads, 100% po yung Bagyong Luis. Double ingat po tayo sa buhay natin mula Region 1, Ilocos, Norte, hanggang Hulo, sa mga baha at landslide, substandard at ghost projects na salot at terorismo sa Pilipinas.
1: Sabi ni Anna Gray, kamusta naman?

0: PM, dinownload nila yan mula sa confidential fund ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. At ito ay sa loob lamang ng 11 araw dapat matapos.
1: Mm-hmm.
0: O anong gagawin ng tao? Tapos ipresenta niyo si Madriaga. Anong kredibilidad meron si Madriaga? Hindi naman siya empleyado ng tanggapan ng Pangulo at ng Department of Education para may malaman siya, not unless scripted o tinatawag na feed sa kanya yung kanyang mga sasabihin.
1: Malaki, Sir Jesus, din sa Alamuhano, tita. Dumarami ang mga thugs, dung cards, drug addicts. Di tulad nung panahon ni PRD, ligtas tayong lahat sa mga pasaway compared nowadays.
0: Alam mo, Don Pepot, may Opo. Mga nakausap ako kahapon doon sa mga nagsipunta sa buro ng aking apo na yan din ang tinatanong eh, di ba? Yun daw laganap na droga at yung iba naniniwala dyan sa mga balibalita na si Vice President Sara Duterte ay isa daw lustay.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: Yes. Oh,
0: kaya yan ang kanila laging ginagawa, puro press con. Kasi yan ay mind conditioning.
1: Yes.
0: Sige, basa.
1: Mula kay Sir Vice Hernandez. Good morning po. Shoutout po, Christine Malones. Always watching po sa inyo. God bless po. Thank you po.
0: Sabi ni Pang Alhapsi, good morning, Tita Carmen, Sir James. Salamat. Nandiyan kayo. Yung program mo lang ang aking pinakikinggan. Nagsasabi ng totoo, kung wala kayo, talagang wala ng, tubig ng lubig ng Pilipinas, tubig sa baha, sa magnanakaw. God bless sa inyong dalawa. Mag-ingat. Salamat, Pang Alhapsi. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, totoo ba, Ma'am Carmen, Sir James, ang dating estimate sa rocket ship na worth 15 billions, ngayon baka magiging 5 trillions na ang gagastusin ng ating gobyerno? Eh, rocket, eto, panibagong rocket yan, sinasabi nga, napaksilike. Mm-hmm. Yan ang sinasabi siguro, na bagong rocket. Pero yung rocket, sabi nga, na gustong ilunsad na magpapalipad sa kaliwa, Kalawakan, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Sus Mariano, garapong walang asukal. Pagtuunan muna ng pansin, yung lupa na marami ang nagugutom dito sa lupa, hindi yung sa racket sa Kalawakan. Saka na yun.
1: Sabi naman po ni... Nawala sa akin.
0: Sabi ni Teresita Cruz Agiling, good morning, Tita Carmen. At Sir James, dyan ako tumutuloy sa Pasig. Tuwing lumuluwas ako dyan, sa totoo lang yan, ang nakita kong lugar na pinakamarumi. Hindi kayang mamuno, tila palakasan dyan. Palakasan dyan ang kalsada, halos wala nang madaan ang ginagawang parking lot at may iso din yan ng korupsyon sa pinagawang bagong ospital dyan sa Pasig. Nagpapanggap din yan si Biko na Mr. Clean Kuno. Siyempre, katulong dyan yung ating sinasabing larangan ng pamamahayag para magkaroon ng magandang tanat image, di ba? Ganun din, kung gustong pasamain ang imahe, i-discredit ka, gagamitin din ang larangan ng pamamahayag. Kaya pakiusap natin, huwag nating ipagkanulo kapakanan at interest ng mamamayang Pilipino at ng ating bansa. Kailangan magtulong-tulong tayo na ihayag sa taong bayan kung ano ang katotohanan, nang sa ganon ay makagawa ng pagkilos ang mamamayang Pilipino na siyang higit na may kapangyarihan kumpara maging sa Pangulo ng ating Republika ng Pilipinas, sapagkat tayo lamang ang naglukluk sa kanila sa posisyon. Kaya marapat lamang napakinggan nila, tinig ng mamamayan, tinig ng maraming bilang ng mga mamamayan na humihingi ng katarungan sa pamagitan ng paglalantad ninyo ng katotohanan.
1: Yes,
0: sabi ni Jaime,
1: Maraming mga kasir din sa

0: ano, tita, di ko alam. Wala pa akong update kung sino nanalo sa match ni Alex Eliada at laban kay Figueroa sa Washington DC Open.
1: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, kaya pala na TRO ang NCR salary increase dahil merong dalawa o tatlong construction company. Bakit naman Pasig RTC? Anong dahilan nyo? Ilang milyon ang nakatira sa NCR? Masaya na sana. Inuulit nyo pa.
0: Yan naman kasi Melchor Go. Maulang umaga po. DCRJ, Pulso ng Sambayanan. Game na po.
1: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, ang utang ng Pilipinas, mga utang ng utang na ninyo, kami ang nagbabayad. Ngayon, tumataginting sa halagang 19.65 trillion pesos. Pesoses, tapos ang utang ng bawat isang Pilipino ay 169,000 pesos. Naku, wala nga tayong pambili ng gasolina. Ang pepot eh. Kaya nga tayo nag-online na lang eh. Yes. Diba? Dahil nga, sa wala tayong pambili ng gasolina.
0: Pagkatapos,
1: mayroon pa tayong utang na 169,000 pesos. Yes.
0: Hmm. Wala naman kayo sa Linda Villarisa. Good morning to you both. In due time, malulusaw din ang nagpapapangit ng mga impacto at impacta sa bansang Pilipinas ang mga bumababoy sa saligang batas at soberanya. Amen.
1: Wala daw discount ang mga senior citizen sa utang natin. Babayad tayo 164,000. Walang bawas, walang kulang, walang discount tayo mga senior citizen. Sabi ni Anna Gray, tanggalin na ang House of Representatives. Tips. Now na.
0: Sabi ni Ma'am Luz Bibinda o Maria o Santa Maria, good day po Ma'am Carmen at Sir James.
1: Maraming salamat at maraming bago tayong nababasa na pangalan. Ano,
0: ay,
1: ibig sabihin, dumarami ang mga kababayan natin na concern,
0: yes,
1: sa bansa, concern sa kapakanan ng maraming bilang nating mga kababayan. Si Benito Mangogat, napakaraming Pilipino ang nagsasabi na magnanakaw ang first generation na tatay. Ganon din ang second generation na anak at third generation na apo, si Sandro Marcos, na sinasabing may pinakamalaking aloka balls, di ba? 50 billion ang aloka balls ni Sandro Marcos. Para sabihin ko sa lahat, sino man sa mga politiko sa kanila, walang nagmana ni isa sa matandang Ferdinand E. Marcos. Huwag nang pasamayin, kaya hindi umasenso ang bansang ito dahil minamasama nila ang kabutihang gawa ni Ferdinand Edrelin Marcos sa Pilipinas. The best president we ever had is Ferdinand Edrelin Marcos Sr. But the worst president we ever had, alam na po ninyo kung sino yan, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Sige, basa.
0: Apo.
1: Sabi ni Benito Mangogat, dahil sa matagal ng planong itayo dito sa Pilipinas, ang AI data center ng PacSilica na pinamumunuan ng Amerika, may usapan, isang lim na pag-uusap ni Donald Trump at ng gobyerno ng Pilipinas. Ano nga ba yun? Ha? Na sinasabi ay, teka, dalawang layunin na ibinigay ng gobyernong Amerika sa pamahalaan ng Pilipinas, ang pagpataw ng mataas na taripa o PacSilica. Para sa akin, wala akong pipiliin dahil sila na rin ang mga pinuno sa kanilang mga bansa na nakikipagsabwatan sa mga walang yang gawain. Sila mga pinuno na ang interes ay ang kanilang layunin lamang sa kanilang mga agenda. Palagi na lang silang may nakatagong agenda at sabwatan. Hindi sila naubusan para sa mamamayan ng mundo.
0: Yan. Sabi ni Ma'am Moe Gloria Ong, Japan, Amerika, sakupin nyo na ulit ang Pilipinas. Promise, di na kami ilalaban. Mawala lang ang mga buwaya.
1: Sabi ni Cindy Cruz, nalulungkot ako. Sa totoo lang na tayo ngayon ay lugmok at pakulelat na sa mga bansang maulad. Samantalang Naging maunlad sila dahil ang gold na dineposit sa iba't ibang central bank para maging back up ng kanikanilang currencies, the 217,500 metric tons of gold, kaya sila nagkaroon ng mga project. Yan ang totoo.
0: Oh, naku,
1: wala na tayong oras. Oh,
0: kaya salamat po sa inyo
1: oras.
0: Lahat. Salamat sa Diyos. Salamat sa lahat. Salamat sa kayo, mga puling ko, James Gojo. Ibu sabi lagi ng piling Gojo. Buta tama. God bless us all.
1: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio Pansamantala. Nagpapaalam. Meron pa tayong hanggang Biyernes, mga kaibigan. Kaya palagi po kayong dapat nakatutok sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. At sa ating mga ka-senior citizen, ingat-ingat po kayo. 5 distrito senior citizen, ingat po kayo at pasalamat tayo. Merong isang Tolmac Ignacio na lumilingap sa mga senior citizen. With that, I say mabuhay ang sambayanan Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at ibibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig ng mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito pa'y ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraanan nating kaguluhang pandaigdigan tulad po ng iba't ibang mga dahilan, tulad po ng mga giyera, no, ng ilang mga bansa na partikular na po dyan sa Middle East, no, sa pagitan ng Iran at ng Israel at siyempre kasama dyan ang Amerika, di po ba, na nakakaapekto po sa ikangay galaw ng mga presyo ng mga produktong petrolyo. Pandaigdigan po yan ng iba't ibang bansa, lalo-lalo na po sa atin, di po ba? At hindi lang po yan, ano, may banta pa po ng mala COVID-19, na mala pandemyang pandaigdigan na hantavirus, andyan pa rin po yung banta niyan. At yun daw pong COVID ay nambabalik, ano, bumabalik daw sa iba't ibang mga bansa atin. Ano, dito sa atin meron na rin, kahit pa paano, bumabalik daw. Kaya nga ay mailabang mga lungsod sa ating bansa ay nagpapatupad muli ng mga protocols o health protocols, no, tulad ng pagsusot ng mga face mask at lahat, ano. At sa kabila ng kahirapan ng ating mga kababayan, lalo na sa oportunidad ng trabaho, sa dami ng mga nawawalan, matapos pa naman ay sabihin na magdadagdag ng 85 pesos, opo, na kuan eh, matapos ang tatlong araw eh binawi na dahil nagkaroon ng TRO ang isang korte diyan po sa Pasig, ano, kaya ito ay napahinto pa pansamantala. Ito 85 pesos sa NCR lang po yan, ha? At sa kabila po niya mukhang talagang hindi din ho napag-aralan mabuti dahil ilan din po mga employers ang mga nagreklamo, kaya nga na TRO ng isang korte, di ba, kaya sila nagfile ng petisyon eh. At saka yun nga, sa dami ng mga problema ng ating bansa, ang inaatupag po ng mga tagapamahala ng ating bayan ay puro politika pa rin. Ano po? Pamumulitika pa rin at ang priority number one nila ay ang impeachment ng ating pangalawang pangulo na ngayon ay ikalabing isang araw na. At ito po ay 25 million per day ang halaga, di ba? At ano ang kanilang nakuha kung tutuusin? Wala. Di po ba? Wala pa. Wala man lang sila napatunayan pa. At sa kabila po niyan, ano po? Ay talaga, sadyang wala po sila mga patawad at ang titindi talaga nila. Dala nakikita po nila, kanila ay mga oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre, galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakay at layunin at intensyon ng mga ito na tila ba parabagan sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan.
O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan na mga isyo to sa pinambayan para tuluyan lamang pumapagtakpan, maiwasan at mailihis ang mga kasalukuyang usapin at isyo ng ating bayang umiiral ano po sa loob ng ating bansa. Gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan o pangyayari, partikular na ang mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa o hindi ginagawa. Kung ilan po bang mga maleta na iba't iba po ang mga hugis o sizes, no? May XS, may S, may medium, may large, may extra large, may double XL o triple XL na mga maleta na mga sinasabi laman ay basura pero ang totoo ay limpak-lakpak na pera mga laman yan. Kasama na po ang mga envelope, no? Expandable envelope, ordinary envelope, pati na po mga paper bag na sinasabing basura din ang laman pero ang totoo ay limpak-limpak na pera din. Ang mga laman, ano, kung ilan po bang mga ganyan ang mga dahilan ng kanilang ginagawa o hindi ginagawa. Ang tanong ay kung magkakano po ba talaga ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa o hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po ng mga oligarko na talagang sadya na po dapat matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na't samahan nyo nga ako. Sama-sama natin labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi! Ayan, kamusta kayo muli mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Lunes na naman. Opo, ngayon po ay araw muli ng Lunes, ikatatlo sa buwan po ng Agosto sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Napakadami po ng ating mga pag-uusapan at tatalakayin, mga kaganapan over the weekend. Ano? May bagyo tayong kasalukuyan ng pangalan ay Luis. Di po ba? Luis, yun po yung nung sa sona ng Pangulo, ang hindi maalam ng iba kung sinong hinahanap nila na ini-introduce ng ating Pangulong Marcos, no? Na si Luis Araneta Marcos. Yung pala si Lisa Araneta Marcos. Luis daw eh, di ba? Ang bagyo, ang pangalan ay Luis, ha? Kaya mag-iingat, naalala ko lang. Kaya mag-iingat po ang ating mga kababayan, ang ating mga kakampi. Ano po? At ako mo kanina ay nagroon muli ng pagdinig, no? Alas 9, dyan po sa Senado. Pagpapatuloy po ng 11 pagdinig, no? Ng impeachment, ano, ng ating pangalawang pangulo, ano po, ay kumbaga sinimulan ito sa pagpepresenta ng taga-COA, di po ba? Dahil ang pinag-uusapan po dito ay hindi daw po tamang paggamit, no, ng pondo, lalo-lalo na ito daw pong confidential funds, no, ng ating pangalawang pangulo nung siya po ay naging kalihim din ng DepEd
dahil nabigyan din daw ang Department of Education ng confidential funds sa pailalim ng kanyang pamumuno na hindi pa daw po nangyayari o nagaganap, no, sa ating kasaysayan, ano po. At napagkaloob sa kanya yan. At ito nga, ang inugurirat ngayon, pati yung sa kanyang opisina bilang Office of the Vice President na may confidential funds din siya, na inaakusahan siya na hindi daw tama ang pagkaka-disburse o pagkakagastos niya. Ano? At maganda na, nagkaroon po talaga tayo ng pagdinig dyan sa Senado dahil kanina ay parang niliwanag lang nga, no, nung COA representative na auditor, ano po, na siyang nag-audit sa ilalim ng Office of the Vice President nung confidential fund, maging daw po yun sa DepEd, no? Siya din daw po, no? At ang ngalan ng taong ito ay si... Opo, no? Ang ngalan ng taong ito ay... Andali lang po, ah. Ayan, ano? So kanina, ito pong taong ito na tumistigo kanina dyan ay... nangangalang kwan, Roderick Wamil. Opo, no? Siya po ay dating COA ICFAO na auditor, ano po. At ang sabi nga may mga bagay siyang sinagot doon patungkol po dito sa mga confidential funds, no, ng ating pangalawang pangulo. At sinasabi niya may mga ilan daw na nabigyan daw po ng notice of disallowance, no? Pero bago daw po naging notice of disallowance yan, binigyan muna po siya ng notice na hinihingan ng mga dokumento para pagsumitin niya, di ba? Doon sa kanyang pinaggamitan ng pondo, no? So in other words, doon sa pagdinig na yan ay atin din pong napatunayan at narinig na ongoing pa, no? Hindi pa po final, no? Hindi pa po final, ano? Hindi pa final ito pong issue patungkol sa confidential funds, no? Na disbursement o pagkakagasta ng ating pangalawang pangulo. Isa pa po sa ating naliwanagan dito ay yun daw pong sinasabi nitong auditor na 11 days lang daw po na disbursed, ano po, yung 125 million at ang kakaiba daw doon ay dapat daw po yan 3 months period, no? Magagasta mo within 3 months, isang quarter, eh, di ba? So kung last quarter yan ng 2022, edi dapat October, no? October, November, December mo magagasta yung 125 million. Ano? Mabuti't narinig natin lahat yan kanina dahil baka hindi alam ng COA na natanggap po, opo, yung pondo na yan na in-apply pa po nung papun July, ano? July pa lang ng 2022, in-apply na po yan. At kumbaga, ang pag-release ng DBM, ano? Maging ng Office of the President, dahil mula po yan sa Office of the President, naibigay po, yung mismong December 20 na, no? December 20 na, huling ano na, kumbaga, December 20 o 21 yata yan ng 2022. In other words, may 11 araw na lang nga naman para ito ay kanyang ma-disburse o magamit, no? Dahil kung hindi, ito po ay babalik sa National Treasury at anuman pong paggagamitan sana ng pondo na yan ay maaaring hindi ho nangyari, di ba? At baka kung sakasakali na meron po mga misyon na dapat ay sana ay napagtagumpayan, ano, ng mga makakaliwang grupo o ng mga insurgents ng ating bansa, na isakatuparan na nila kung sakali, di ba? Wala hong pumigil, wala hong nagkaroon ng mga tinatawag na operasyon na natuloy dahil nga po ukulang na sa araw, eh. Di ba? Kaya nga ako noon ko pa pinaliliwanag, eh, na sa ganitong pagkakataon na ito, dalawang bagay po ang naipakita dito ng pangalawang pangulo. Diba? Una sa lahat, hindi ho niya kasalanan na dumating ang pondo na 11 na lamang araw ang natitira para ito ay kanyang gamitin. Diba? So hindi niya pagkukulang. Ano?
Kaya ngayon sinasabi ng auditor na bakit umabot ng 11 araw na lang bago ginamit ang pondo, samantalang meron siyang 3 buwan para gamitin. Yan, ano? Eh, samantalang kung tutuusin, July pa lang ay nandoon na po, no, yung budget na pinopropose para po dito sa mga paggagamitan niya ng mga confidential funds, ano po, sa mga operation, ano po. Kaya lang dumating po ang mismong pondo at yan ay validated naman po yan, nag-release ay DBM, ano, at ang pinagkunan pa ng pondo ay mismo sa Office of the President, ha? Sa kanyang pondo pa kinuha yan mismo sa under the Office of the President. At ito ay pinakawalan noong December 20 o December 21, 11 days na lang bago matapos ang taon noong 2022. Di ba? Kaya ako nga, dalawang bagay ang naipakita ng ating pangalawang pangulo. Una ko sa lahat, ano, ay yan nga, kung sakasakali man na late nang dumating yung pondo, ano, hindi naman niya kasalanan. At ikalawa at isa pa ay na-establish po kung saan galing ang pondo, sa mismong pondo ng president o Office of the President nang galing, ano. At bukod doon, ang isang bagay pa na napatunayan ng ating pangalawang pangulo ay ang kanyang efficiency, no, yung pagiging effective leader niya, dahil sa kabila ng 11 araw na lamang ang nalalabi para isa katuparan po, anuman po ang pagkakagastahan niyan para din po sa limbawa ay confidential na operasyon o programa, ay na isa katuparan pa rin po niya, ano po. At ito ang pagpapakita ng klase nga ng liderato na alam ang ginagawa, di po ba? Oo, kasi kung iba-iba po yan, hindi ka naaabot. 11 days na lang ang natitira. At ito na rin malamang ang dahilan, ano? Ito na rin malamang ang dahilan kung bakit hindi ho nila na ipipresenta itong si Ramil Madriaga. Naalala nyo? Over the weekend, eh, nung Biyernes, nabanggit ko na yan, eh, di ba? Na parang sinasabi ni Attorney Ligutan na baka hindi na nila ipipresenta itong si Ramil Madriaga, di ba? At ito na nga, no? Nung nagsalita po ang COA, na sabi nga niya ay parang may wala naman daw masama, no? Yung bang sinasabi sa pag-audit, nakaabot naman daw dun sa mga requirement, no? Kaya lang may mga question pa, kaya yung iba po ay nilagay bilang disallowance kasi may mga question pa nga, ano. Kaya lang yung komento niya na sinasabi niya dahil ito'y dapat per quarter ito, pag nabigyan ka ng confidential fund, meron kang halos 90 araw o 90 days, no? 3 months para ito yung magamit, di ba? So doon, naliwanagan na eh, late dumating, hindi naman sa kanyang kasalanan yan at galing niya sa Office of the President, di ba? At yung efficiency na magamit niya yan, kahit 11 days na lang ang natitira, ay napagtagumpayan pa rin niya. Kaya nga, dito siguro magkakaroon nga sila, dyan sa prosecution, ng conflicting statement kung ipipresenta nila si Ramil Madriaga dahil ibinida po niya doon sa mini trial ng House Committee on Justice, ano, na hindi daw po 11 araw yan, 1 araw lang daw niya ginawa dahil siya daw po siya daw po ang naging punong abala para humag-distribute, ano po, ng mga pondo. Nakita niyo na, so doon pa lang alam nila ang kanilang ikapapahamak, kaya mas mabuti pang wag na nilang ipresenta si Madriaga, di ba? Nakita niyo na yan. O eh, wala naman hong hindi nasabing mali, no, ang taga-COA, dahil siya na rin po ang nagsabi na may mga bahagi lamang po, no, dahil sa COA, dito sa COA circular na sinasabi, ano, na ang mga confidential o intelligence fund ay may isang uri ng pagsisiyasat ng pondo, no? Meron pong special audit pagdating sa confidential o intelligence fund, di ba? At ayan, sabi nga niya, ay nagkakaroon po ng mga minsan ay hindi pagkakatugma, pero dumarating sa isang, kaya nga nag-aapila kanya ang mismong ahensya o departamento na meron confidential funds, hanggang sa po dumating sa punto na magkaroon sila ng pagkakatugma ng auditing ng COA, di ba? Dahil kung hindi, ito ay maaari pang idulog, ano, hanggang Korte Suprema, di ba?
kung maidudulog to ng Korte Suprema, edi aabot nga naman ng excuse me po. Aabot nga naman ng ilang taon. 'Di ba? Aabot po ng ilang taon. At 'yun po ang sinasabi nga po natin na ito po ay regular na hindi lang naman po sa opisina ng pangalawang pangulo kasalukuyan o di kaya ay sabi na lang natin sa mga taong mayroon po mga taong pinagagawaran po ng confidential funds ha? Sa katotohanan pa nga ano ito pong si sabi nga natin si Secretary De Lima nga ano si Secretary De Lima nga nung umalis siya ng kanyang opisina opo nung umalis ng kanyang opisina noong 2016 ano po may meron po siyang naiwan na unliquidated 92 million in confidential funds no nung siya umalis bilang Department of Justice Secretary 'di ba tumakbo kasi ito bilang senador eh 'di ba kung ito ay naayos man niya kung naayos man niya ito na clear na ito siguro senador na siya noon ano kumbaga ang punto lang natin dito komo nga ay ongoing nga po ang liquidation nito nagkakampunto na

normal na proseso at kabahagi din ng kanilang joint circular. Kumbaga kasama doon sa kanilang joint circular, ano? At yan ay kasunduan po yan, yan joint circular na yan, ano, sa pag-audit ng mga confidential funds. Kaya kakaiba po, hindi po ibig sabihin confidential funds ay hindi na na-audit. Na-audit pa rin po, pero kakaiba nga yung pag-audit sa kanya. Kasi may mga bagay, lalo na hindi nila pagkakasunduan, eh, yung pong sinasabing limbawang napaggamitan mo ng confidential funds at kine-question halimbawa ng COA na hindi kabahagi yan na maaaring paggamitan, ano? At sa sitwasyon ng ating pangalawang pangulo ay yung pong mga hiningi, no, nakabayaran o kapalit ng impormasyon ng mga nagbigay ng impormasyon na kabayaran ay mga mesa, silya, no, para sa mga mag-aaral, di ba? Yung iba po'y pagkain at medisina ang hiningi, ano po? So siguro malamang wala doon sa circular 'yon, ano? So kailangan i-justify 'yan, no, ng ating pangalawang pangulo. Kaya nga aabot at aabot po 'yan hanggang Korte Suprema, 'di ba? Kasi hindi naman po ito basta na lamang titignan sa aspeto nung kung wala doon kanya halimbawa doon sa joint circular, ano, na maaaring pwedeng paggamitan. Makikita naman doon sa antas na hihinging kabayaran nung nagbigay ng impormasyon. Di ba? Kasi kung yung nagbigay ng impormasyon mismo ang humiling niyan, no, kaya nga sinasabi, pati po yung mga tinatawag na dokumento kung saan binili yung mga pagkain, ano ang sari-sari store na pinagbilhan, o pati yung mga kagamitan na ginawa para halimbawa sa isang limbawa lang sa isang maliit na gusali o daycare center, no, o di kaya ay yung mga pinagbilhan ng mga mesa o silya ay hindi ho binanggit, no, ginawang confidential din, hindi binanggit kung saan binili, di ba, mga ganon tinatanong niya ng COA, di po ba, dahil wala daw nakadeklara, pero yun nga ang essence ng isang audit ng confidential fund, di po ba? Bakit magtataka pa ba tayo kung idideklara mo kung saan sari-sari store kanya yung mga pinagbilan ng mga pagkain, ano, o inumin, edi malalaman mo na kung nasaan lugar yan, di ba? So more or less, malalaman mo na kung within the vicinity, no, kung saan lugar yan ginamit, di po ba? At ang mabigat dito, yung mga may-ari ng sari-sari store, dahil binulgar nga yung pangalan nila sa kanila pala binili yan, o kahit hardware pa, no? Aba, eh, wala silang kaalam-alam kung tutuusin, pero mahaharas sila, di ba? Pati sila mahaharas, ano? Mahaharas sila to the point na parabagang mapapagbalingan, ano? Netong mga kalaban ng ating Estado at baka sila pa mabueltahan, di po ba? May ganyan, eh. Kaya nagiging kabahagi na rin po sila ng confidential information, di ba? Sabi ko nga, kung ikaw ay halimbawa yung paupahan, pwede din kasi yung rental, eh, no, ng isang lugar kung saan gagawing halimbawang parabagang staging point ng mga nag-ooperate, no? Halimbawa sila ay nag-casing o kaya ay nagsusurveillance, no? So uupa sila nang malapit doon sa subject nila kung sakasakali, no, para mamanmanan nila. So imagine niyo yung peligro ng taong inupahan nila, 'di ba? Kaya nga hindi kakaibang upa para mapauo nila na uupahan 'to ng gobyerno, 'di ba? At non-disclosure po, pipirma sila ng non-disclosure agreement, ibig sabihin sila mismo ay hindi nila sasabihin na may nag-ooperate na doon sa kanilang pinapaupahan apartment o condominium, ano, dahil sila rin ang mapapahamak ang kanilang sarili, di ba? At ang i-offer sa kanilang bayad ay hindi ho kagaya ng mga normal na paupahan, di ba? Natural, mas mataas na ang offer. At hindi lang po yan, ilang araw lang po na kung sakasakali para mapapayag ka, di ba? Kumbaga isang araw, limang araw o isang linggo lang nila gagamitin yung lugar mo, pero yung presyo na i-offer sa iyo eh malaki talaga, no?
yung bang tipong presyong you cannot refuse. Hindi ka makatatanggi sa presyo.

nandun yung kaba mo, no? Dahil baka masabit ka ron. Pero kung iisipin mo, eh, gobyernong katrabaho mo, di ba? Ba't ka matatakot? Mas matakot ka kung ang katrabaho mo, mga kriminal, di ba? Mga sindikato, kriminal, di ba? Ano po? Eh, ikaw eh, lumalabag na sa batas. Ibig sabihin, ano? Pero kung ginagamit yung lugar mo at ang gagamit bilang kabahagi ng operasyon ay pulis o kaanib, no? Kaanib ng gobyerno, aba, andun lang yung pag-aalala mo na matapos ang operasyon, matagumpay na operasyon, baka malaman nila, no? Na dito palang bahay na ito ang ginamit bilang staging point, ano? Eh baka doon ka mabalikan, di ba? Pero kung may kasiguraduhan naman ng non-disclosure or agreement o NDA, ano? At como top secret nga yan, dahil ultimo yung mga operatiba ay hindi mo alam sino-sino mga pangalan yan at hindi mo alam mga mukha nila, no? Wala silang mga pagkakakilanlan. All the more, kahit matapos na pong operasyon, hindi nila kinikwento yan kung kani-kanino. Kasi nga, pag yan ay lumabas, no? Pag yan ay lumabas, naging isang matagumpay kanya na operasyon at lumabas kung paano nila ginawa, edi sa susunod, alam na po ng kalaban ng Estado na ganun pala sila mag-operate. Di ba? Ganun pala mag-operate ang gobyerno. Kaya hindi na ho tayo magkakaroon ng mga matagumpay na operasyon laban po sa mga sindikato, laban po sa mga kalaban ng bayan, mga insurhensiya. Di ba? Kung mangyayari ay ibubulgar, ano? Kung sino-sino ang mga nag-operate, ano ang kanila mga pangalan, ha? Hindi talaga magkakaroon ng mga tinatawag na susunod na matagumpay na operasyon. At isa pa, yung po mga taong nagpartisipa dyan, kahit na po mga alagad na ng batas, eh sila man po ay hindi nila ibinubulgar yung kanilang gawain. Ano? Kaya kung ito ay pipilitin na ibulgar, hindi na po masasabing ito ay isang confidential operation o confidential funds, di ba? Yung bansalitang confidential ay napakahirap bang intindihin? Hindi naman siguro, no? Kaya nga siya confidential, di ba? May dahilan kung bakit pinoprotektahan. At hindi ho pinoprotektahan ang gumamit nun. Hindi po, di ba? Kasi kagaya nun, itong nabasa natin na umalis itong si Senator De Lima nung tumakbo siyang senador, no? Dati siyang Justice Secretary o Kalihim, ha? Ng Kagawaran ng Hustisya o DOJ. O wala naman hong nag-question. Di po ba? Yung patungkol doon sa tinatawag na kwan, 92 million. Di ba? Wala pa doon sa kung saan mo ginamit. Ang punto rito, yung unliquidated na sinasabi ay umalis ka. No? Umalis ka doon sa departamento na hindi mo na-identify. No? Yung 92 million na yan kung saan particular na programa na gastos, di po ba? O, kaya nga, pag sinabi pong confidential ang programa, ang pag-audit ay special audit ng COA, di ba? Hindi po ito, parang kagaya nyo, binili ka mo ng mga mesa, ng silya, so pwedeng isang maliit na resibo lang na papel yan na wala nakalagay kung ano ang pangalan ng kumpanya na pinagbilhan, yung mga ganon. Opo, eh yan, eh kung titingnan natin, since ito ay liquidation naman po doon sa confidential fund, talagang magagawa po ang auditor kundi tanggapin yan at face value. Walang pinagkaiba po yan sa MOOE ng mga mambabatas, no? Maintenance and other operating expenses, di ba? Na ginawa pa nga nilang batas para hindi ito mabusisi ng COA, di ba? Dahil ang liquidation nito ay sa pamamagitan lamang ng certification ng mismong mambabatas na mabibigyan ng pondo na yan, di ba? Kaya pag sinabi niya nakabahagi nung kanyang MOOE, ay nagkaroon siya kanya halimbawa ng renovation ng kanyang opisina. Di ba? O, lalagay lang niya yan. Kung sinabi niya halimbawa na nagastos ko sa pag-renovate ay 10 million. O, sinertify niya nga na 10 million na nagastos. Ano? So, wala pong liquidation na itemize. Hindi mong malalaman bakit 10 million. Di ba? Maniniwala ka lang sa kanya at face value kasi nga pinapayagan siya ng batas
na ang kanyang maintenance and other operating expenses ay nadideklara lamang niya sa pamamagitan ng kanyang sertifikasyon. Hindi ito nire-require na maglagay siya ng resibo. Di ba? Hindi nga nahihingi ng resibo. Siya na nga ang resibo eh. Siya na nga ang nagsabi eh. 10 milyon na nagastos namin dyan. O, yun na. Tapos na. Di po ba? Ginamit ko yung MOOE ko dyan. Ang nagasta namin dyan, 10 milyon. O, di gagawa siya sa papel. Pipirmahan lang niya. Tapos, ganun lang po kasimple. Hindi po kasi kagaya ng mga normal audit ng COA sa mga government offices o agencies, malinaw ang audit, no? Dahil ang Office of the Vice President, no? Maging ang DepEd, no? Sa ilalim ng ating pangalawang pangulo ay nakatanggap ng unqualified and unmodified opinion. Yung po yung mga audit na hindi confidential funds, ha? So kung paano gastusin o ika nga yung malinaw na pinaggastahan ng pondo ng kanyang opisina, maliwanag, naka-itemize kasi yon. Yung kasi yung hindi confidential fund, di ba? Ngayon, sa confidential fund, kahit na ba, sabi nga, kung minsan hindi ka pa required para magsabing magbibigay ka kanya ng certification mo lang, ano, pwede na, nag-a-attach pa ang pangalawang pangulo na may nakakuha kanya 70,000, may nakakuha 50,000, mga ganun, ano, na hindi mo alam kung totoo ba yung mga pangalan na ito o hindi. Pero maliwanag na alias yan, mga aliases, di po ba? Maliwanag na aliases po. Pero hindi natin masabi, no, kung ito po ba yung babae o lalaki sa totoong buhay, no, dahil sadyang ililigaw kanyan. Dahil nga ayaw nilang malaman yung pagkakakilanlan nila, kaya nga hindi ko maintindihan nung panon nag-iimbisiga po ang Committee on Good Government and Public Accountability na itong si Congressman Joel Chua, ay sila ay humingi pa, opo, sa mismong PIA, ano po, yung po sinasabing PSA pala, Philippine Statistics Authority, para po sinumitin niya yung mga pangalan nila Mary Grace Piatos, Yoyoy Villanmin, kung sino-sino pa, no? Para daw makita kung may record sa PSA. Saan ka ba naman nakakita? Na alam mo naman, di ba, sa sarili mo, na wala talagang record yan. Dahil yan mga taong yan eh, hindi nga magpapakilala dahil nga confidential ang katauhan nila. Pero yung purpose na ginawa nila ay para sa taong bayan, para iligaw ang taong bayan at magbigay ng perception na yung pera ay walang ibang nakatanggap dahil wala naman daw itong mga taong ito na record sa PSA. Di ba? Kung ganyan kayo kababaw mag-isip, malamang nahuli, pati kayo ay napaniwala nila. Di po ba? Pero sa matalinong usapin at kung kayo naman nakapag-iisip ng maayos, ano pa kay kung para kay patinawag na confidential funds kung yung tao ay determinado na kung sino siya, ba't mo pa itatago, di ba? E di yung totoong pangalan niya na nakalagay, talagang makikita mo yan sa PSA, di ba? Sa Philippine Statistics Authority, talagang may record yan, di ba? O kaya nga kung pinangangalagaan ang kanilang katauhan at mananatili po itong hindi dapat nakikilala dahil gawa ng kanilang trabaho, edi naturalmente, doon ka na lang aasa sa deklarasyon ng papel, no, na may alias na ito ay nakakuha ng 80,000, 100,000, mga ganyan. Ano. Ako na may itakantaka dahil sa toong buhay lamang, yung pong pinag-uusapan, ano po, na hinahanap nila na di o manong hindi tamang paggasta ng ating pangalawang pangulo, kung yan ay totoong merong hindi tamang nagastang ibig sabihin, talagang hindi nagasta ng tama, no, sa confidential funds niya, edi malamang sa hindi, no, ito ay hindi bumaba kasi 125 million kung maalala niyo dati, bumaba ang bilang nun, di ba, nagsimula sa 125 million, kung tutuusin kanina sa presentasyon nga nitong pong si Juan, yung taga-COA kanina,
sa presentasyon niya nga, sumobra pa ang ating pangalawang pangulo eh. Opo, dahil kung maalala ninyo, ang sabi po ni Roderick Wamil, doon daw sa 125 million, 125 million, 150,000 daw po ang inireport ng Office of the Vice President. In short, nag-abono pa siya ng 150,000. Diba? Kasi ang binigay lang na pondo para doon eh, 125 eh. Sumobra pa siya ng 150,000. Ano? Di po ba? At yun eh, kanya pa rin i-declare. Diniklara pa rin niya bilang sa report. Di ba? Kung mapapansin niyo po, no? At kung dito makikita po natin yung discrepancy na pinipilit nila, ang pinag-uusapan natin dito ay million at thousands, ha? 150,000, 125 million, ano po. Ako lang eh, parabagang napapaisip lang dahil ito pong flood control anomalies, ano po. Billion at trillion po ang nawala sa bayan natin eh. Di ba? Pero parabagang wala lang sa kanila. May walang urgency sa mga senador na magpatawag ng investigasyon. In fact, over the weekend, kapansin-pansin dahil last week na pag-usapan din natin sa ating programa, ano, na paano nga naman bang nangyari na mula nung Lunes nung nakaraan na linggo kung saan sinabi ng Pangulong Marcos na kanyang pananagutin, masakit man sa kalooban niya, yung kanyang pinsan na inuluklok niya bilang speaker sa tatlong taon ng 19th Congress, di ba? Pero diyan, makikita niyo po na sa kabila po ng mga mas malalaking discrepancy na mga nangyari, ano po, eh bakit po lumalabas na kung tutuusin, yun nga, no? Billion, million, pero ang pinag-ugatan para masampahan ng kaso ang dating speaker ay di umano, ayon sa ombudsman, ay testimonya mismo nung maaaring walo o lima sa 18 mga dating Marines na mga tinawag nilang Maleta Boys. Pero ang totoo, mga Marines yun. Ano? Pero ang mga sinumpaang salaysay nila, particular laban dito kay Speaker Martin Romualdez, dating speaker, ginamit po ng ombudsman, di ba? Ang nauna nagbunyag niyan eh, si Kwan eh. Si dating Congressman Mike Defensor na ngayon ay nakakulong din, di ba? Di ba? Pero kung makikita nyo, noon man eh, aking nang napapagtakhan. Kaya nga tinatanong ko, paano nangyari na ang, lalo na no, nagsampa po ang Department of Justice ng cyber libel, no? At saka po yung sinasabi nga pong perjury dito sa 18 na mga Marines, yung mga dating Marines, di ba? So paano nangyari na ang Department of Justice ay sinampahan ng cyber libel at saka ng perjury itong 18 mga magigiting na mga dating Marines na ginawa pong courier, ha? Bilang tauhan po sila noon ni Saldico, taga-deliver po ng pera na nakalagay sa maleta. Ginamit ang 5 testimonya yata, yan 5 o 6 testimonya doon sa 18, no? Pero ang DOJ ay dinimanda naman ng perjury, cyber libel itong mga to. So ito na nga, over the weekend, nagsalita na ang abogado ni Speaker Martin, dating Speaker Martin. Ano? At ang sinabi ng abogado ng dating Speaker Martin, yan daw mismo ang gagamitin nila bilang depensa para sa kanilang kliyente. Eh, saan ka ba naman kasi nakakita na yung gobyerno na nag-uusig sa kanya? Kasi ombudsman po, eh, yan eh, abogado ng gobyerno, di ba? Yan po, mag-uusig eh, di po ba? Eh, dapat ang gobyerno po ay susuporta doon sa kagustuhan ng ombudsman na usigin, ano? Itong dating speaker, then naturalmente, gagamitin niya lahat din ng kanyang impluensya na siguraduhin ha, ng gobyerno na yung mga ebidensya, testimonya na at mga saksi na pwede pong gamitin dito sa kaso ni Speaker Martin ay hindi siya makakaligtas o hindi siya
makakawala. Di ba? Dapat gano'n eh. Lalo na ngayon, ang hinahanap nga po ng ombudsman eh, yung reasonable certainty of conviction. Hindi na ho probable ko. Siya po ang nagdala ng mahigpit na panuntunan eh, dyan sa ombudsman eh. Dati nga, probable doubt lang. Eh, pwede nang umusad ang kaso. Ngayon, hindi na ho probable doubt. Hindi na ho yan probable cause pala, hindi doubt. Probable cause lang, eh, pwede nang umusad ang kaso. Pero ngayon, hindi na po yan ang tinitingnan. Mas mahigpit na panuntunan pa. Reasonable certainty of conviction. May katwiran na katiyakan ng pagkakakulong. Ganun po. Mabigat yun, ano? Eh kung umusad yan, ibig sabihin, mataas na porsyento, no? Na mabigat ang kaso at malamang makukulong yan. Kaya nga umakyat sa korte, tama? O so paano mo ngayon maipaliliwanag? 2-0 na po. Ha? Ano big sabihin 2-0? Eh ang nauna po, ito pong si dating Congressman Arnie Teves. Na yung kaso niya, matapos po sabihin ng katiyakan o reasonable certainty of conviction na parabagang siya na talaga yun, ang gumawa ng krimen, na-absuelto po ng korte sa Maynila. Diba? Kamakailan, diba? Tapos ito ngayon, yung kaso ni Bong Revilla, diyan po, sa Sandigan Bayan, dahil nag-file po siya ng petition for bail, lahat naman po ng kaso, kahit po non-bailable, pwede po ang akusado maghain ng petition for bail, no? Yan, yung karapatan. At ang judge naman, o ang hukom, titimbangin niya yan sa pamamagitan ng pagtingin, ano? Kung mabigat ang ebidensya laban sa iyo ng prosecution, malamang hindi maibibigay sa iyo ang piyansa mo, no? Or kung nakikitang ikaw ay mayroon ng kasaysayan na tumatakas, di ba? Meron ka kasaysayan, tumatakas, umiiwas ka sa kamay ng batas, hindi ka talaga rin papayagan magpiyansa. So, sa dalawang bagay lang na yan. Ano po? So dito, maliwanag yung kay Bong Revilla, matapos siyang kasuhan ng ombudsman na ang pinagbatayan ay ang reasonable certainty of conviction, sinabi ngayon ng Sandigan Bayan over the weekend, pinayagan siya magpiyansa in the tune of 1 million pesos. Bail bond. Diba? Kaya siya'y pansamantala na nakalalaya. Si Jinggoy Estrada, nagsampa rin po, si Senator Jinggoy, ng kaparehas din, no? Ng petition for bail. Kaya hindi ibig sabihin plunder, non-bailable, pwede ho kayong mag-file ng petition for bail. Kaya pag nakita naman ng hukom na hindi naman kayo flight risk, hindi kayo tatakas, at nakita na hindi naman ganun katibay ang ebidensya na isinampa laban sa iyo, di ba? Ikaw ay bibigyan ng pansamantalang kalayaan. Ganun po, magbaband ka, no? Magbabayad ka ng piyansa at restricto, no? Yeah, restriktado yung iyong pagkilos, di ba? Dapat hindi ka lalabas ng bansa. Kung lalabas

ba? Hindi lang doctor certification o kung ano man na makapagpapatunay na hindi mo sinasadya ang hindi pagsipot sa iyong pagdinig, di ba? Pero mabibigay sa iyo yung piyansa na yan o pansamantalang kalayaan kung ang kasong isinampa sa iyo ay hindi ganoon katibay. So paano naging reasonable certainty of conviction kay yung kay dating Senator Bong Revilla kung nakita ng Sandigan Bayan na hindi naman ganun katibay yung sinampang kaso sa iyo, kaya hindi ka naman din tatakas, kaya ikaw ay pansamantalang bibigyan namin ng kalayaan. Kaya sabi ko nga 2-0 na po, no? Dahil isang tao po 'yon, ano? Si Ombudsman Boying Romulla ay dating Justice Secretary nung panahon isinampa po ang kaso kay dating Congressman Arnie Tebes, no? Nakalaunan ay pinawalan sala po ng korte dyan sa Maynila na absuelto dahil nga hindi ganoon katibay ang mga kasong isinampa sa kanya. Diba? Malamang itong si General Bantag, pag lumitaw to, ha? Na siya rin pinagbibintangan na mastermind, ano? Sa pagpatay kay Percy Lapid. Eh malamang sa hindi. Baka sakali lang, ano po, na? Baka matulad din siya dito kay Kwan, na dating Congressman Arnie Tebes, no? Na ganun din ang makita ng korte pag nagkataon. Kasi halos parehas eh. Tukoy na po na sila talaga ang gumawa eh. Pag po press con lang po ng dating Justice Secretary Romulla ang pakikinggan mo, eh parang convicted na, di ba? Etong si General Bantag at si Kwan eh, si dating Congressman Arnie Tebes, o kaya nung sumulong na po, si Bantag ay nagtatago pa rin, ano? Pero etong kaso naman ni Congressman Arnie Tebes, aba, eh nung siya ay nakuha, no? Dahil sa nakuha by dyan sa Timor-Leste, no? Nung nagsimula na yung kanyang kaso, eh kalaunan, yan nga, na-absuelto siya, di ba? Na-absuelto siya. So yun yung sinasabi ko na, hindi, paano siya na-absuelto kung may certainty of conviction? Reasonable certainty of conviction. Tapos ito pa nangyari kay Bong Revilla sa Sandigan Bayan na siya naman din na ombudsman. So sila po ang nagsampa ng kaso nito, eh, ombudsman eh. O di sa ilalim ng kanyang pamumuno, mahigpit na pamantayan ng reasonable certainty of conviction, eto ka. Ha? Nakita ng judge na hindi mabigat ang mga kasalanan niya o hindi mabigat yung mga ebidensya na isinasampa laban sa kanya, no? Kaya siya ay pansamantalang pinalaya, di ba? Pero pinalalabas ng ibang kampo, ibang sektor na may impluensya daw umiral dyan, ha? At ba't daw napakabilis nakapag-produce ng 1 million? Wala na kung kuan yung 1 million na ipinproduce eh. Kahit naman ho sino sa inyo, pagka mag-anak nyo o nakulong, kasi hodang ano man ang ibenta ninyo o isanla mo ang kung ano man, para lang maabot mo yung halaga, maipiansa mo agad eh, di ba? Hindi, di ba? Yung pa kayo si Senator Bong, di ba? Alam naman natin, meron silang kakayanan kung 1 million din lang ang pag-uusapan. Di po ba? Kaya, ibig lamang po natin sabihin, yung sinasabi nila dati na pag ikaw ay sinampahan ng kaso, meron na pong certainty. Dahil hindi aakit sa korte yan kung walang certainty na ikaw ay makukonvict, no? Eh, dalawang bagay na napatunayan dito kay Boying Romulla, no? Nung panahon siya ay DOJ, tapos ngayon ay ombudsman. Dalawa, parehas din po ang nakita. Nang sa, una ay RTC lang dyan sa Maynila, yung po kay Arnie Tebes, ano? Na absuelto siya ron. At dito naman ngayon, Sandigan Bayan naman, na? Dahil ang nagkaso ay ombudsman, ano po? Pero ganun din, hindi pa siya walang sala rito, ha? Siya ay pansamantalang binigyan ng kanyang pansamantalang kalayaan because the evidence is not strong. Hindi matibay ang ebidensya. So maliwanag yan, di ba? At bukod dun, no, dito natin makikita over the weekend din, ano, bago natin balikan yung impeachment, ha? Over the weekend, nagkaroon din ng usap-usapan patungkol naman po dito sa pag-iimbestiga naman sa mag-inang Loren Legarda at kay Leandro Leviste. At si patungkol yun doon sa kanilang solar ng bayan. Na, kung maalala nyo dati, di ba? Nagkaroon na po ng kontrobersiyang usapin yan, ano? Nung panahon na naglalabas itong si Congressman Leandro Leviste ng mga files, no?
o mga ebidensyang

0: nagkatiwala sa kanya ng dating Yusek Cabral. Naalala nyo? Po, Catalina Cabral, di ba, na dumulas daw o naitulak daw dun sa bangin, sa may Bagyo, di ba? Pero ibigla natin sabihin, mula nung kanyang ibinunyag yung mga dokumento na yan, siya ay binalikan po, di ba, ng kaso sa pamamagitan nung kanyang ginawang solar ng bayan. Di ba? At ito na nga, di ba, nalang kanyang ina naman ngayon, si Loren Legarda, ay nasa bilang ng minorya, di ba? Nasa minorya ngayon si Loren Legarda, at magaganda ang mga pagtatanong niya sa impeachment bilang impeachment judge, ano po? Eh parang ito na ngayon, nakakita na naman sila ng pwedeng maikaso sa mag-ina, di ba? Kaya sabi ko nga, hindi na rin ako magtataka kung magtuloy-tuloy na rin yun doon sa magkapatid na Villar, di ba? Dahil yung kay Kaalam Peter Cayetano, yung 2019 sigin, binuhay eh. Kay Robin Padilla naman, yung obstruction of justice. Talagang yun po, di ba? Ang direksyon eh. Pag nasa minorya, di ba? Napansin nyo? Samantalan tayo po ay inabot na ha, ng isang oras ng ating programa. Kay bilis talaga. Pero di bali po, padadaanin lang natin saglit ang ilan mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Bay, magbabalik ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: And now, here's your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
4: Hello everyone. Baby boomers say, never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteBorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
3: You just heard your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusit Thani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Oh, thank God it's...
2: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 8:10 AM. Maraming salamat naman at naroon po kayo sa dyang hindi nyo po ako iniwanan. At siyempre, bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan nyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. At mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. At kung hindi ko man po mabasa sa ere yung mga mensahe, ay naku, garantisado at may kasiguraduhan po yan. Dahil forthwith lamang matapos ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin isa-isa ang inyong mga mensahe, ang inyong mga komento, ang inyong mga opinion at talagang sadyang hindi maiwasan na mapabilib sa inyong mga critical thinking at nasasabi sa aking sarili na ito mga tipo ng klase ng mga komento at opinion na mga taong hinding-hindi na magpapabudol pang muli at lalong-lalong hindi kakain ng kahit na anong suka. Kahit na nusuka. At syempre, ano po, ako po'y nabubusog na bago pa po maghapunan dahil na po gawa ng inyong mga biro. Katatawa mag-isa, ano po, gawa ng inyong mga biro, ng inyong mga sarcasm, ano po, grabe. Para bagang pwedeng-pwede kayo sa mga comedy bar, ha? Pambirang buhay yan. Kasi para na po tayong isang komedya. Ang bayan natin, ano, kagaya kanina, inabutan po natin, ano, matapos po ang impeachment hearing, ano. Siyempre, pinanonod natin yung session dyan sa Senado. Inaabangan natin, baka doon, ang inaabangan natin kasi baka kung sino ang tatayo doon para pag-usapan na kung number one, kung papayagan ba yung kanilang mga kasamahan na mag-participate, no, kahit sila ay nakakulong, ay papayagan bang sila ay dumalo sa pagdinig diyan sa Senado maging sa impeachment man o sa anuman pong kanilang regular na trabaho bilang senador, dahil yung iba'y nabigyan din po ng chairmanship ng committee o membership ng committee. Tama? O, so trabaho nila yan bilang mga senador. So kung may kaso man sila, nakakulong, ano? Kung papayagan po ng Sandigan Bayan niya ng korte, ano, sa pamamagitan man niya ng Zoom live, napapayagan sila ay pumunta sa Senado, komporne, depende po yan sa korte kung ano ang papayagan para sa kanilang gawin, ano. Pero importante, bago sila payagan ng korte, dito muna sa Senado na mapag-usapan nilang pare-pareho yan, ano, na ano ba ang dapat nating gawin sa ibang mga kasamahan natin. Na habang nililitis pa naman yung mga kaso nila, eh parang unfair naman yan doon sa mga bumoto sa kanila, yung kanilang mga constituents, di ba? O eh bakit di nating hayaan dumalo sila sa mga kanilang gawain tulad ng pagdinig sa impeachment bilang senator judge, no? At kung may mga committee hearing man, no? Eh payaan silang mag-participate para alam nila, no? Maging kabahagi sila doon sa ginagawa na trabaho naman talaga nila yan, ano? Habang wala pang finality o wala pang final doon sa kaso nila. O wala pang paghuhusga. Hindi pa tapos, di po ba? Pero para dipitin sila sa pamamagitan ng hindi payagan na dumalo at gawin ang trabaho nila, eh parang unfair po din yan doon sa mga bumoto sa kanila. Parang pinagkaitan mo, di ba? Itong mga bumoto sa kanila na sila ay magtrabaho, di ba? So yan yung number one. At number two, malamang, eh yung threshold, di ba? No? Yung threshold ng one-third, ano po? Na parabagang ang tanong ay kung papayagan ba na bumaba pa sa 16 ng bilang para sa conviction dito sa impeachment court, di ba? Kaya kung makikita nyo, kanina lang, they are 16. Kaya sila may quorum, di ba? Maraming may mga absent din, ano, iba, ano? So 16 sila kanina, so declared a quorum dahil napakaaga nga naman, alas 9 pa lang mahigit, ano? Nang umaga, eh, dapat eh, magsimula na dahil hanggang alas 3 lang po ang pagdinig, eh. Katunayan, yung pagdinig kanina, hindi nga po natapos, no? Yung pong presentasyon dito sa testigo ng COA, di ba? Dahil hindi pa po tapos ang prosecution sa kanyang mga tanong, pero inabot na po ng alas 2:30, hanggang doon lang po talaga sana ang pakiusap po ng presiding judge, ano, ng korte, ng senado. Dahil siyempre kailangan nila namang gampanan pagdating ng hapon, ng alas 3 hanggang alas 5 o bago mag alas 6. Depende, pag nagkaroon po ng balitaktakang matindi doon, umaabot pa ng mga alas 7, alas 8 ng gabi yan, eh, di ba? Kaya nung atin sinubaybayan kanina, dahil tapos na po ang SONA, di ba, no? So akala natin ay magkakaroon na po ng pagtatalakay na pwede bang payagan at yung kanilang mga kasamahan na hindi pa naman po nahuhusgahan, ano? Ang kanilang mga kaso ay payagan dumalo sa mga pagdinig sa impeachment at saka gawin ang trabaho nila sa pagdadalo rin sa mga committee hearing na yung iba sa kanilang kahit nakakulong, si Jingboy, nabigyan ng chairmanship, eh. Di ba? Ang sabi nga ni Tito Soto, eh, dating Senate President, kaya daw binigyan dahil siya yung member ng majority, di ba? Para daw, may sweldo daw yung mga tauhan ng senador. Usipin nyo yan. Hindi. Ang totoo nung kaya binigyan kasi member pa rin sila ng Senate. Di ba? Lalong hindi nyo pwedeng alisin. Di ba? O, kagaya nun, ang dinahilan ni Tito Sen, no? Di kaya binigyan yan ng chairmanship ng committee para humisweldo yung mga tauhan niya. O, ibig sabihin, may trabaho siya, tama? O sino ba naman nagsabing wala na siyang trabaho bilang senador? Diba? Bagamat siya hinuli, kinulong dahil doon sa kanyang kaso na non-bailable at susubukan din niya mag-file ng petition for bail kagaya ng ginawa ng dating Senador Revilla, eh baka din siya ipayagan, ano? Pero kung hindi man, eto po ang pwedeng maging paraan, ano? Na sila-sila mismo dyan sa Senado, na mga kapwa nila senador, ang magdesisyon na payagan niya yung kanilang mga kasamahan, either by personal appearance o via Zoom, no? na dumalo at gampanan ang trabaho nila bilang senador hanggat hindi pa po final yung kanilang kaso. Parang ganun, di ba? O kaya sa totoong buhay lamang, hindi yun nila pwedeng baguhin ang ating konstitusyon sa pamamagitan ng pag-aalis. Ha? Na akala nila pagka nakasuhan ng mga senador at nakulong sa mga kasong non-bailable ay maituturing ng wala sila. Hindi ho pwedeng ganun. Hindi ho yan ang mga batayan para sabihin sila ay hindi na member ng Senate. Di ba? Oh, kasi ang pwede lang sabihin hindi ka na member ng Senate ay kung ikaw ay namatay. Di ba? Kung ikaw ay nag-resign bilang senador. O kung ikaw ay in-appoint sa isang cabinet position ng Pangulo, no? Eh, iba na ang trabaho mo. Di ba? Mapupunta ka na sa cabinet eh. Di ba? Ikaw ay magiging kabahagi na, no? Bilang kabinete ng ating Pangulo. O di, hindi ka na senador. Yan po. Kaya doon lang po malalagay. O kaya may kaso na na-convict. Di ba? May kaso na with final conviction. Di ba? O, mandi-disqualify siya ngayon in holding public office. So matatanggal siya dahil doon sa conviction na yun. Yun yung finality, ha? Yung sinabi na ng hukom na ikaw ay nagkasala, ikaw ay makukulong, na parang gano'n. Ano? Pag umabot na po doon with finality, ibig sabihin noon automatic, kahit senador ka pa, eh, din resign ka na, di ba? Oo, dahil ito yung may issue na, na ikaw ay determinado na, na nakitaan na ikaw ay guilty, eh. Di ba? With finality ang tawag doon. Doon lamang po sa mga nabanggit natin, masasabi na hindi ka na member ng Senate. Na? Pero hanggat ikaw ay member ng Senate, binoto ka ng taong bayan, kahit ikaw ay ikaw pa ang pinaka dulo, 12, ikaw yung pinaka 12, limbawa lang, ano, wala naman ho sa bilang yan, pantay-pantay po pagka nandun na sila eh. Yung, kahit nga po Senate President, di man ho siya nakakaangat eh. Di ba yung sinasabi nga, equal among men sila, pantay-pantay sila. Nilagay lang nila para meron silang leader bilang Senate President. Pero kapantay nila yan. Na? Ganun po ang ibig sabihin. Ano? Pwede din nasa upuan lang sa tabi habang nagpe-preside po yung presiding officer, di ba? Diyan lang siya. Kahit Senate President siya. At wala na siyang gawin. Nakalaupo ka lang dyan. Parang ganun. Pero ibig lang po natin sabihin, ano, na yun yung inaabang-abangan natin na matalakay sana, no, yung pong kanilang check na pagdidibatihan nila yon, ano, na ano magiging batayan, kung ba't kailangan nilang gawin yon o ba't nila kailangan payagan. Sabi ko nga, yung ganyang pagdidibate patungkol sa pagpayag na ang kapwa nila senador ay maka-attend, it works both ways. Para sa lahat po yun. Ibig sabihin, baka ito nga yung mga kumokontra na hindi pwede, hindi siya pwedeng dumalo, ganyan. Baka balang araw, ikaw na mismo ang gagamit netong batas na kinokontra mo. Di ba? Ano? Ayaw mo nung una, tas ngayon, nung ikaw ang na-demanda at gusto mo ngayon umattend sa mga hearing, hindi mo na magamit. Di ba? Ganun po yun eh. Di ba? Ang tawag ay kain suka. Di ba? Kaya ibig lamang po natin sabihin, ito po yung mga tipo ng klase na pinagdidesisyonan nila dyan sa Senado na wala ho sa kulay ng politika, di ba? At wala ho sa issue kung ikaw ay member ng minority, ikaw ay member ng majority, wala po. Ang issue lang po ay senador ka. Ganon, ano? Kaya kung ano man ang mangyari sa'yo, limbawa, di natin maiwasan, ano po, at ikaw ay nakasuhan, o di habang nililitis ka ngayon, hindi mo maabandona ang iyong trabaho. Kasi pinapayagan, nagkaroon ng, di ba? Nagkaroon sila ng desisyon, na sige, pagka ganyan na nangyari, whichever, whoever sa atin ang malagay sa ganyang sitwasyon, eh papayagan natin either via Zoom or via personal, depende na lang doon sa korte. Pag sinabi ng korte, sige, padadala namin siya dyan. Ha? Nang escort, ha? O di okay. Na okay, di ba? Kung ano na sabihin na lang natin, para naman hindi na kayo maabala, yung sergeant at arms na lang namin po ang mag-escort sa aming senador. Pwede rin yun, ano? Kasi parang mag-uusap sila na para bagang pareho nilang pinagbibigyan ng kanilang mga sarili, di ba? Bilang konsiderasyon, kasi may oras yan eh. Hanggang anong oras ba siya mawawala? Pwede ka ganyan, no? Kung impeachment lang naman po, di 9 to 3, gano'n, ano. So papayagan siya within that period. Or kung may pagkakataon naman, medyo mahirap ang sitwasyon, high risk ang security, aapila ang korte. Pwede bang via Zoom? Kasi malakas naman ang internet dito sa kulungan, no? So papupuntahin ko siya sa opisina namin, sa conference room namin, ano? At doon siya mag-zoom para lang maka-attend siya sa pagdinig. Na parang nandyan lang, para nakikita niyo nagtatrabaho yung mga taong bumoto sa kanya, makikita, oh, ang senador natin nandoon, nagtatrabaho pa rin. Di ba? Ganun po, no? Dahil yung termino, hindi ko basta mawawala yun eh. Hanggat nandyan siya, buhay yung termino niya, hanggang kailan mag-e-expire yun, di ba? Dahil 6 taon po yun eh, di ba? Kung meron po mag-re-elect na ng 2028, eh, antayin pa natin yun bago talaga tuluyan mapaso yung kanyang termino. Eh, meron pa siyang eligibility, pwede pang tumakbo ulit, halimbawa, di ba? O ibang usapan na naman yun, hindi pwede siyang tumakbo ulit. So eto, balik tayo doon sa kanina, na habang tayo nag-aabang ng sparks na baka magkaroon ng sagutan, wala naman nangyari. Pero kanina, ang pinag-uusapan po nila doon ay yung pong pagpapasa ng Magna Carta ng barangay. Ano? Tama naman po yun, mga barangay healthcare workers, di po ba? Na mabibigyan ang timano ng gobyerno ng allowance, no? At popondohan sila dahil kawawa nga naman talaga. Dumako ngayon doon sa punto na yung daw korte sa Pasig ay binigyan ng temporary restraining order, yung nauna nang biniklara ng executive na pagtaas ng 85 pesos ang minimum, no, na sweldo sa NCR o National Capital Region, dagdag na 85 pesos. So napunta ngayon doon sa proposal ni Mig Subiri. Naalala niyo, 100 pesos across the board ni Mig Subiri bago pa siya matanggal bilang Senate President. Nabuhay yun kanina sa usapan nila. At lahat sila ay agree, no? Agree sila. In fact, kinukundin nga nila yung korte, saka nakakita na hiwalay na sangay ng gobyerno ang RTC ng Pasig. Eh yan po, legislatura po. Ano po yan? Yan ay hudikatura po. Di ba? Co-equal branch po yan ng gobyerno natin, no? Malamang hindi man kabahagi ng legislatura, pero respetuhin niyo po yun, ano, na parabagang napakalaki ng kasalanan nung nagpa-TRO. Bakit daw naghiling pa na ipa-TRO? At ba't naman daw sumunod yung korte? Wawa. Ano to, bending the law na naman? Eh dito nyo nga makikita, gumagana po ang ating kwan, ang ating proseso. Di po ba? O may nagpetisyon kanya. At siguro nung pinetisyon doon sa korte, nakita ng korte yung punto ng nagpetisyon, di ba? Kung ilang grupo man yan na mga negosyante at yung dahilan nila kung bakit. Eh bigla naman talaga, nung binigay po yung 85 pesos, kapapasok lang po ng OIC Secretary Francis Tolentino, di ba? Ka-appoint lang bilang DOLE Secretary. At nung sinabi niya yung 85 pesos dagdag sa NCR, may rallying malaki, di ba? Ang Iglesia ni Cristo, di ba may rally nun? Sunod-sunod na araw ng rally, naalala nyo? Yan po ang diniklara nila. Oh, meron tayong 85 pesos increase, di ba? Para mapahupa man yung galit ng mga manggagawa kahit papaano, di ba? Sukat ba naman biglang meron ng petisyon sa korte sa Pasig at pinahinto yan. Tama? So nung pinahinto yan, naturalmente, kabahagi po yan ng proseso. Ang narinig po natin kanina sa sesyon, lahat po sila para baga nakikiusap doon sa korte, alisin mo na yung TRO, ibigay na natin sa mga gagawa, yung mga dapat magbigay. Si Joel Villanueva, Jesus, Mariano Garapon, na ikumpera pa niya na napakalayo na daw ng ating datos ng inflation. Ha? Ang laki na daw ng pagkakaiba. Tumaas na rin daw presyo ng mga bilihin. Ano po? At ang kondisyon daw ng ating ekonomiya ay hindi maganda. Bagsak daw ang ating ekonomiya, no? Naisisipan niya doon sa... Naiugnay pa niya, ha? Doon sa kasalukuyang nagaganap na digmaan dyan sa gitnang silangan. Di ba? Nakalimutan na ba niya na ang punot dulo ng pagbagsak ng ating ekonomiya, wala pa pong kaguluhan dyan sa gitnang silangan, ay yung kawalan ng tiwala at kumpiyansa ng mga mamumuhunan. Yan man ay ano, foreign direct investors man o FDIs o yung mga local natin mga negosyante, ay ganun din, parang nasa wait and see attitude, no? Pati isang kanakakita na ang enlistment dyan po sa Philippine Stock Exchange, no? Yung mga sumasaling mga negosyante o mga negosyo, no? Eh ang bilang eh mas madami yung umaalis, nagpapa-delist. Umaalis sa list, nagpapaalis ng lista, hindi na kami sasali diyan. Parang ganun na na. At yung new members na papasok, wala, 'di ba? Kaya hindi ko maganda talaga ang lagay. At ito, hindi ko pwedeng sabihin na ito ay bunga ng giyera diyan sa Middle East, ha? Bunga ng nangyayari. Ba't din pasisihin ng Amerikano pag nagkataon, sila po ang dahilan niyan, eh, 'di ba? Ang Amerika, eh, di ba? O, pero hindi eh. Yan eh, isa lang sa naging problema natin na tayo ay nadamay. Tama? Dahil buong mundo po nadamay eh. Dahil ang issue po ay produktong petrolyo. Hindi tayo nag-iisa ron, ano? Pero kung ang ating gobyerno ay naging handa, eh bago pa sana sumiklab yan, dapat meron na po tayong ibang nabibilhan tulad ng Russia, ng China, diba, ng ibang mga bansa, ano, para hindi tayo fully dependent, no, sa gagawing aksyon ng Amerika. Talagang madadami at madadamay tayo, pero hindi naman niya tayo supplyan eh. Napakaraming supply po ng langis ng Amerika, hindi man lang din tayo matulungan eh, di ba? Okay, diyan po yung sabi natin na hindi ho dahil doon sa external force, no, o external problem. Dahil may gera doon, nagkaganito ang ekonomiya natin. Hindi. Kaya para marinig natin doon sa mga nagtatalumpating mga senador kanina, ni isa man lang sa kanila, wala hong nagsabi na bunga ito ng korupsyon. Yung kawalan ng tiwala at kumpiyansa ng mga negosyante sa ating bayan, kagagawan po ng mga ganid na mga oportunista at ganid na mga politiko. Diba? At ito na nga, yung sinasabi natin kanina, ano ba, pinagluloko ba tayo ng mga to? Eh, ang gobyerno natin, kagaya kanina, hindi malaman ni Claire Castro, ni Jose Claire Castro, na isasagot niya. Mabuti at nagtatanong yung Mama Mahayag kanina na over the weekend, naglabas ng pahayag kanya yung abogado, no? Ni dating Speaker Martin. Na papaano ba naman ang gobyerno magsasampa ng kaso sa akin, pero ang gagamitin niyang testimonya at mga testigo ay sinampahan din niya ng gobyerno. Sinampahan ng gobyerno ng perjury o pagsisinungaling at ng cyber libel. Diba? O pagkakalat ng mga hindi totoo na impormasyon. Kaya kung tayo mapapaisip, ano po? Kaya ang ibig bang sabihin nito, ang tanong ng Mama Mahayag, ano? Dahil sinampahan po ang dating speaker eh, ng kaso ng gobyerno, di ba? Ibig bang sabihin nito, naniniwala na ang gobyerno sa mga sinasabi ng mga nag-deliver ng mga mali-maletang pera? Kasi dati hindi daw ho naniniwala, di ba? Ang gobyerno, di ba? So anong sinagot niya? Ah, hindi naman daw ganun ang ibig sabihin noon, na naniniwala na. Ang gobyerno ay hindi ho nakikialam sa trabaho daw ng ombudsman. Kung ano daw lumabas sa investigation ng ombudsman, yun na daw yun. So ang layo ng sagot. Ang layo ng sagot. Samantala, napakasimple, di ba? Ang gobyerno po, kaakibat po ng pagsasampa ng kaso dito kay Speaker Martin Romualdez, o sa dating speaker, siyempre sisiguraduhin mo, masakit man sa damdamin mo, sisiguraduhin mo mapanagot, tama? O isa ka ba naman nakakita na ang gagamitin ng gobyerno at ng ombudsman ay yung pong mga testimonya ng mga sinampahan naman ng DOJ ng pagsisinungaling o perjury at cyber libel? E di magagamit yun nung sinampahan ng kaso. Hihina yung kasong isinampa. Diba? Parang walang pinagkaiba dito po sa impeachment. Diba? Nagtanong si Senator Robin Padilla na pinagtatawa ng pangapo ng iba nung sinabi nga niya na ang nasa prosecution, hindi kayo dapat bias. Diba? Pinagtatawanan siya. Ang sabi ng iba, hindi. Dapat talaga pag nasa prosecution, bias ka. At gagaya rin na nasa depensa, bias din sila. Tama? Hindi daw ganyan yan. No? Hindi dapat. Bakit? Dahil ang trabaho mo mag-prosecute. Hindi mag-manufacture ng ebidensya. Hindi para lang, kahit hindi nga totoo, yun yung bias na sinasabi eh. Na sa kagustuhan mo ma-convict, di ba? Kahit wala ka nang nakikita na pwedeng ika-convict niya, eh maghanap tayo, mag-fishing expedition tayo. Di ba? Yun po ang sinasabing hindi mo trabaho yun. Ang trabaho mo ay mag-usig, tama? At ang inuusig mo, ang batayan doon, yung nagreklamo. Eh hanggang doon lang yung dala nung nagreklamo eh. Di ba? Ito lang ang dala niya. Hanggang dyan din lang mo siya mauusig. Di po ba? Pero yung para ikaw pa ang gagawa ng mga ibang paraan, no? Para mapagtibay mo yun, eh teka, hindi na ano po yun, hindi na yun ng pagtupad mo lang ng trabaho mo. Personala na ang tawag dyan. Di ba? Ano po? Kaya nga, yun nga po yung sinasabi ko na inuugnay ko dito. Sabi po ni Robin Padilla, una nga, yung ba't niya nabanggit na hindi bias, no? Dahil sabi niya, bakit naman kasi kayo nagpipresenta ng mga witness na may kasong perjury? Maalala niyo, di ba? Yung pong si Agent Kalilong, di ba? At saka yung pong agent na isa rin, ano? Lotto, di ba? May mga kaso po, di ba? Di umano, ha? May mga kaso po ng perjury, parang ganyan, ano? So, yun lang ang pinupunto niya na ikaw, na parang yung dati, nung pinresenta po sa mini trial, no? Diyan sa Kongreso ng Justice Committee. Etong si Kwan, si Ramil Madriaga, na isang convicted kidnapper, di ba? Ano, sabi po ni Congressman Rufus Rodriguez, isang abogado,

perjury, may kasong perjury, eto't nagsasabi mismo yung director ng NBI na yung ginagamit niya, isa sa ginamit niyang testimonya, eh yung kay Juan, kay Arturo Las Cañas, na ni hindi man lang niya pinirmahan at wala din pong ano, notaryo. Sa kanakakita, kay yun po ang pinupunto niya, na ikaw sa prosecution, bakit mo papayagan yung testigo mo na magpepresenta rito ng dokumento na hindi notaryado, hindi din pirmado nung taong tinutukoy niya, pero pababayaan nyo. Bakit ganyan? Yun yung sinasabi niya na huwag naman kayong bias, ibahagi ng trabaho nyo, alam nyo naman na hindi pa pwede yun. Di ba? Parang, teka, paano ko ipipresenta ito? Di ba? E di patawag mo na lang kaya si Arturo Las Cañas. Di ba mas maganda pa? Tama? Na panumpaan niya ngayon yung sinabi niya dyan sa papel na yan, dyan sa sinumpaan sa laysay niya, na tatlong ulit na pala niyang pinagpapalit-palit. Di ba? So ikaw man mismo na nasa prosecution, maiisip mo bang ipresenta ito? Na alam mo na, di na basta, para lang masabi niya. Ako, ano yung sasabihin niya? Yun na yun. Hindi po ganun lang yun. Hindi po ba? Para lang po, ano ba, pakay niyo talaga, di ba? Ibig sabihin, wala talaga kayong makita, kaya kahit na ano, pwede. Di ba? Ito na lang. Sige, pwede na to. Sabihin mo ganito. Di po ba? Kasi kumbaga, sila unang makakaalam ng impormasyon eh. O bakit ngayon ayaw na nila ipresenta si Ramil Madriaga? O iba, kasi nga hindi magtutugma. Yung sasabihin ni Madriaga, dahil nasabi na po niya, no? Doon sa Committee on Justice, yung mini-hearing nila, mini-trial nila, na ah, hindi ho labing isang araw ginastos yan, yung 125 million. Isang araw lang po. At ako po ang nag-distribute niyan sa loob ng isang araw. O paano tutugpa ngayon yan dito sa kanilang COA na pinresenta nila. Diba? Kasi doon sa mga bangko, na dating bank manager, hindi naman niya alam paano ginasta yan. Tama? Oo, sila'y nagpa-release. Then winidraw sa kanila. Tama? O kung isang araw winidraw yan, yun lang sasabihin nila. Oo nga, winidraw. At yung para palabasin nila na parang may illegal doon sa pagkaka-withdraw, eh pahagi po ng transaction yan. Eh bakit doon sa mga flood control, 400 plus million. Diba? Eh, hindi kayo parang nagtataka pa kayo paano nangyari yun. Eh kasi nga, sa bangko kasi, pagka may requirement, no? Nakalagay yung authorized signatory, meron na pong release ng fund, sino sila para pigilan yan? Eh, hindi nga nila alam saan gagamitin yung mga kinukuhang pera. Hindi ho unusual na ang transaksyon ng gobyerno, lalo na sa land bank, dahil bangko ng gobyerno yan, eh, no? Ay nagwi-withdraw ng pera sa anumang dahilan nung departamento o ahensya. At ang bangko, hindi mo nagtatanong, saan nyo gagamitin yan? Kaya yung mga senador na nagtatanong, hindi nyo po ba man lang tinanong kung saan nila gagamitin? Handa sila, silang pakialam doon. Hindi, kumbaga, nagtatrabaho lang sila sa bangko, kabahagi ng trabaho nila, may magdi-deposit, may magwi-withdraw, tinatanggap nila, tama? Minsan nga, magdi-deposit ka pag nakita nila, di ba? Ano ba tinitingnan dito? Yung petsa, no? Yung amount in words, no? Tapos yung amount in figure. Baka may mali eh, di ba? Tapos yung kanino nakapangalan, saan i-deposit, di ba? Tapos yung penmanship, di ba? Mga ganon. Usually, pag deposit, hindi naman nila alam sino ang pumirman yan eh. Wala silang way to cross-check, di ba? Paid to you, di ba? Bayad sa iyo, halimbawa, di-deposito mo, binayaran ka ng cheque. Alam ba ng bangko yan kung yan checking yan eh, galing doon sa nagbayad sa iyo? Pakialam ba niya? Hindi siya, wala siyang alam. Basta ang tinitingnan lang niya, ay hindi pa po ito pwede i-deposit. Bakit? Eh, ano pa lang po ngayon? August 3 pa lang. Ah, oo nga. Nakalagay rito, August 5. Ha? Akala ko 3. Mukhang 3 yung 5 eh. Oo nga, oh, pero balik mo na lang sa isang araw, ganon. Di ba? Tinitingnan. Yun lang ang mga tinitingnan nun. Ngayon, pagdating sa withdrawal, ganyan din. Ano po? Hinga ka ng ID, di ba? Nakapangalan sa'yo, yung cheque. O, pagdating mo rin sa teller, bibigay mo yung cheque. Okay. Tapos, akin na may ID po ba kayo? Ganyan, no?
Tapos ang ginagawa pa ng bank manager, ha, tatawag pa sa iyo 'yun.

0: Doon sa ikaw may-ari ng account ha, tatawagan ka lang, alamin lang, may magwi-withdraw daw dito. Nag-issue ka ba ng ganito, 50,000 daw to. Ah, oo, oh, okay yan. Oh, di ba? So, among presentation pa ng ganyan, mga ganon, kinaklaro lang nila na totoong meron ng withdraw. Ibig sabihin, kabahagi ng mga protocol nila, kung may authorized signatory na, may confirmation na sila, okay na yan. Pero with regards to saan gagamitin, ay wala silang pagtatanong na ganyan. Di ba? Eh lalo na sa gobyerno, dumaan ng BBM, dumaan ng National Treasury, lahat may mga approval na. Eh, sino ba naman sila sa bangko para hadlangan yan? Sige nga. O, kaya hindi, tsaka yung mga ganong kalaki, hindi wag yan para sabihin mo na unusual, lalo na gobyerno. Di ba? Kasi talagang malalaki po ang mga expenditure ng gobyerno. Malaki po. Lalo na kung ganyan, makikita nyo naman, ano, ang project lang ng DPWH, billion. O kaya para mag-withdraw ng 600 million sa isang withdrawan, ha? Magtataka pa ba kayo nun kung ba't ganon? O eh, may go signal siya, may mga dokumento siya na nagpapayag na mag-withdraw ng ganon. Eh, sino ba naman bangko para maghintulak? Kaya yung para bigyan mo ng mali siya na may mali doon sa withdrawal o may kahinahinala o something unusual, aba, eh, nasa isip mo yan. Kayo yun. Pero normal na transaksyon. Dahil yung dalawang banko manager din na nagsabi, normal naman po yun. Wala naman hong problema. Parang yung auditor din kanina, di ba? So, ang sabi, nung bang inaudit mo yan, sabi, o ano nang napansin mo, aba, napansin naman namin, okay naman siya. Kaya lang, hindi ho na ibigay lahat yung mga sinasabing mga required o yung mga pangangailangan ano, na dahil ito'y confidential funds, saan gagamitin, wala pa po yung mga ganong dokumento. Pero nando naman po na sinasabi na itong buong halaga na to, doon namin ginamit. Pero yung mga pinaggamitan, hindi pa po binibigay sa amin. Yun lang po napansin namin. So ang tanong, may problema ba ron? Ang sagot po ng accountant, wala. Di ba sabi ng auditor, wala. Eh mas ang nakita ko pang ang kapansin-pansin dito ay nung sinabi niya na mula noong 2014, ha? Since I assumed office in 2014, the only person I have audited, ang tanging tao na aking na-audit who had confidential funds is Vice President Sara Duterte. Wow! Hindi ba ito halatang siningle out? Kumbaga para bagang siya lang, samantalang ang buong gobyerno natin, napakadami po na mga departamento o ahensya na may confidential funds. Pero bakit ito pong si auditor na si Roderick Wamil nagsabi na mula nung siya ay nagsimula sa kanyang opisina noong 2014, the only person, ang nag-iisang tao na inaudit ko, I have audited, who had confidential. Ang nag-iisang taong inaudit ko na may confidential fund is Vice President Sara Duterte. Ano yan? Assignment na binigay? Na ayan ang i-audit mo, walang iba. Ganun ba? Well, eto po, oh, sa dami po ng mga departamento at ahensya ng gobyerno na meron pong confidential fund, maniniwala pa ako kung lahat ino-audit nyo eh. Yung problema nga, hindi eh. Kaya lalong dapat magtataka ang tao na bakit siya siningle out? Bakit parang siya lang? Samantalang kung titingnan natin dito ang listahan ng mga mga government agencies and offices na may confidential or intelligence fund ng fiscal year 2023, ha? 22 national government agencies and offices ito na may confidential and or intelligence fund, at ang listahan dito ay nangunguna ay ang Office of the President, no? Na meron pong 4.5 billion, ha, na pondo. At confidential funds ay 2.250, ha, kalahati. At ang intelligence fund ay 2.250, kaya siya 4.5 billion. Ano po? ang Department of National Defense ay may 2.250 billion. Na? Confidential funds niya ay 150 million. At ang intelligence fund niya, mas marami, 2.100 billion. Kaya ang total ay 2.250 billion. Na? Samantalang sumusunod, pumapangatlo ay ang Philippine National Police. Na? Na may 936.597 million, at ito ay kinabibilangan ng intelligence fund na 936.597 million. So wala siyang confidential fund, no? Ika-apat po ay ang Department of Justice, no? Dahil panahon pa ni Dilima, meron nga siya na unliquidated doon, 92 million, eh, di ba? So Department of Justice ay mayroong kabuang 683.853 million, ha? At ito po ay confidential funds, no? Ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ay may 500 million na confidential funds. Tapos ang Office of the Vice President ay may 500 million na confidential funds, no? Ang Department of Education ay may 150 million na confidential funds. Ito po yung fiscal year 2023, ha? Ayan. At ang National Intelligence Coordinating Agency o NICA, no? Ay meron 127,413 million confidential funds, no? Ang National Security Council ay may 90 million na confidential funds, no? Ang Department of the Interior and Local Government ay may 75 million na confidential fund. Ang Department of Finance, ha, ay may 61 million na confidential funds. Ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity, ito yung OPAPRU, di ba? OPAPRU. So 49.5 million ang confidential funds nito. Ang ikalabintatlo po ay ang Department of Foreign Affairs na may 35 million, no? 35 million na confidential funds. Ang Department of Agriculture ay may 30 million na confidential funds. Ang Department of Information and Communication Technology ay may 30 million na confidential funds. Ang Anti-Money Laundering Council o AMLA, no? Ay may 20 million din na confidential funds. Ang National Bureau of Investigation, ito yung pinamumunaan po ngayon, ha, ngayon ni Director Matibag, pero noong 2023 ay may 15 million na confidential funds. Yung Bureau of Customs ay may 10 million na confidential funds. Ang Bureau of Immigration ay may 10 million din na confidential funds. Ang Bureau of Internal Revenue o BIR ay may 10 million na confidential funds. Ang Office of the Ombudsman, no, na ngayon ay pinamumunuan po ni Ombudsman Boeing Remulla, noong 2023 ay may 10 million na confidential funds, no? At ang huli po ay ang Philippine Coast Guard na may 10 million din na confidential funds. So, sa dami nito, 22 na ito na ahensya o departamento ng gobyerno na may confidential o / intelligence funds, bakit bukod tangi ang office lang ng pangalawang pangulo ang kanilang inaudit? Di ba? Ano yun? Di ba? At itong inaudit nila ay pinaka-highest trust rating at approval rating ng sambayanan for the past 4 years, ha? Ng administrasyon na to. Katunayan, hindi lang po yan, nabigyan din mismo ng COA nang sinasabi nga natin pag-audit na unmodified and unqualified opinion. So parang hindi talaga nagtutugma na ini-impeach siya sa hindi tamang paggamit ng pera, eh bakit yung COA mismo nabigyan siya ng unmodified and qualified opinion? Tapos pinipilit yun, di, sa intelligence fund niya, sa confidential fund siya. Teka lang, yung manner of auditing, pati yung binibigyan nyo ng tamang hinala, di ba? Para bagang may mali ang pagkakagastan niya. Samantalang ito, nasa witness stand na sila ngayon, eh nakikita po na wala naman pong irregular. Di ba? Kabahagi po siya. Natural, gagamitin mo yung pera, i-withdraw mo. O pag winidraw mo, paano ang distribution nun? Pagdating sa audit, oh yan, may deklarasyon siya na may mga humingi kasi na ang kabayaran ay mesa, silya, gagamitin dyan sa kanilang mga school o pagpaaralan. O ngayon, ang gusto mong audit, sasabihin mo, hindi pwede yan. Bakit? Hindi pinapayagan yan. Dapat pera lang ang binibigay. Sila na ang bibili. Parang ganun, ano? E paano kung yung lugar nila wala naman silang kakayanan? At malalaman pa ngayon, sakay kumuha ng pera pambili niyan. Di ba? So parang ang makikita ngayon dito, lalabas na sa kanila nang galing ang procurement, do definitely kayo ang mga nagbigay ng impormasyon sa gobyerno, kaya pumalpak ang aming mga operasyon. Yan ang sasabihin ng mga tinutugis ng gobyerno. O samantalang kung yan ay mesa, upuan, silya, gamot, pagkain, tapos parang ang palalabasin na lang nila ay donated yan, binigay yan, donated, no? Kumbaga, parang hindi palalabasin na ito ay kapalit ng kabayaran ng impormasyon kung hindi binigay lang, dininate sa kanila, donation. Tama? O dinonate na ng simbahan doon sa babang bundok, sa paanan ng bundok. Kumbaga, madaming pwedeng gawa ng paraan dahil gamit na yan eh. Di ba? Pero kung sila pa bibili, naku, sa totoong buhay lang sa isang barangay, malalaman na kaagad, chismis pa lang, ano, nagpasapkasahan na ng impormasyon. Aba, kaya pala nakabili ng mga ganitong gamit itong mga to. Sila pala ang naging chucho eh. Kaya pala hindi yung mga NPA dito, mga nahuli eh. O di kaya, hindi naging matagumpay ang operasyon nila rito ng mga nakaraan. Kasi eto pala ang mga nagbibigay ng impormasyon. Nakuha niyo po. So napaka-selan, ano? Na hindi ko pwedeng basta binigay mo lang, okay na yan. Hindi. Kasi parang hindi mo rin ipapahamak ang iyong source, di ba? Parang kami, di ba? Halimbawa, nasa media ka, alam mo naman din yun. Pag may nakuha kang impormasyon, ikaw nagbubunyag, sasabihin mo ngayon, tama? O pero hindi mo pangangalanan kung saan mo nakuha yan, impormasyon na yan. Pinoprotektahan mo ang iyong source. Ganon din po siya, di ba? So, dahil ikaw, pwede mong sabihin yan, ano po, pero sa pamamagitan ng, dahil ikaw eh, sinala mo rin yung impormasyon mo sa kanya na nakuha mo, di ba? Ganon yan eh, di ba? Magtataka na lang yung tao, paano niya nalaman yun, di ba? Paano niya nalaman na nangulimbat tayo ng ganito at nabigyan tayo ng ganitong maleta? So, ang pinakadepensa ng nila, didemanda kanila ng cyber libel o whatever. 'Di ba? Tayo bahagi ng freedom of information at pwede nating ilaban 'yan at talagang ating malalagpasan, ano? Pero sige nga, sige dalhin mo sa korte nang malaman mo ngayon kung saan namin nakuha ang source. Pwede ko naman ibulong 'yan sa judge. Eh. 'Di ba na? Pwedeng ibulong sa judge. O kung sakasakali man, ha? Pero ang ibig lamang po natin sabihin, ganun po 'yon. Hindi ko mo nakakuha ka na ng impormasyon, ihayaan mo na, paprotektahan mo yung source. Diba? Obligasyon mo yon, cargo de konsyensya mo yon, diba? At least, alam mo, tama yung binubunyag ng tao dahil may sapat siyang ebidensya, for your eyes only, pinakita niya sa'yo, pinagkatiwala niya sa'yo. O tapos ipapahamak mo siya. Ha? Ang totoong Mary Grace Piatos ay si ganyan. Hindi. Hindi mo gagawin yon, diba? At saka isa pa, wala na rin magtitiwala sa opisina mo. Di ba? Kumbaga, ay, malalaman ako, pinahamak siya ng vice-presidente. Yung mga naging espiya, pinangalanan lahat doon sa Senado. Mismong vice president pa nagbunyag. Eh kung tutuusin nga, baka di pa kilala yan ng pangalawang pangulo eh. Kasi hindi naman siya direkta nakikipag-transact eh. Hindi din naman siya direkta na nakikipag-usap. Maaaring sa bibihirang pagkakataon, baka pwede, pero hindi sa lahat ng pagkakataon, eh siya. Di ba? Hindi po. Kaya nga, alam niya kung ano nangyayari, di ba? Kaya nga, tiwala niya yung mga nag-ooperate, no? Kasi anytime, hindi lang pera ang pinag-uusapan dito. Kasi kung pera ang pinag-uusapan dito, yung mga nag-ooperate, eh pagdating sa punto na tapatan yung magkano ba ang mapupunta sa inyo rito, 500 million. Gawin na namin 1 billion, pakawalan nyo na kami. Baka agad bumaligtad itong mga nag-ooperate. Mas malaki yung binibigay. Hindi ho. Yung mga nag-ooperate po, buong pagtitiwala na talagang ginagawa nila ang trabaho nila ng tapat. Nasubukan na sila sa napakadaming bagay. Hindi mo kayang sila ay suhulan, hindi mo kayang sila po ay tuksohin. Apo, dahil ginagawa nila, gusto nila eh. Yung bang yung katapatan ay subok na, ika nga, no? Kaya sa ganung aspeto, kaya nila itaya ang buhay nila na mamamatay sila ng mesaysay. Hindi dahil sa mas malaki kasing inoffer nung kabila eh. Yo, sige na, okay na rin yun. Hindi, ano pa ang diferensya nila, di ba? Doon sa ayaw nila. Kaya nga, kahit kapwa nila, kabaro nila, militar man yan o pulis, eh talagang aarestuhin nila. Talagang huhulihin nila, di ba? Kasi nga ayaw nila ng mga ganitong klaseng gawain. Ganun po ang ibig sabihin. Di ba? So, kaya yan, ano po, yun yung binabanggit natin. Samantala, ano po, bago pa tayo tuluyan, mausan ng oras, ha? Habang maaga-aga pa, sabay ganun eh, no? Habang maaga-aga pa, aba, tingnan ko nga muna kung sino-sino ang mga nandito sa ating programa ngayong gabi, di ba? At mabasa ko naman ang inyong mga mensahe. Ayan, no? Nako, puro thumbs up, ha? Salamat. Salamat po. Ito, sila Ate Kimura Dolores. Ayan, teka lang po, ha? Ayan. Ah, nawala po. Ayan, ito. Ito po, ayan. So, ayan. Magandang gabi. Maraming salamat kay Ate Roxanne Costo. Ayan. Gandang gabi po, Sir Kahampi Bernard. Happy Monday po. Happy Monday sa iyo, Ate Roxanne Costo. Si Ate Susan Cua. Oh, sabi ni Ate Susan Cua, good PM po, Sir Bernard. Moro-moro lang po kung kakasuhan man si Romualdez. Si Rimulya, may sakit ata kasi masaya siya nang may nakakasuhan siya sa oposisyon. Kahit ampaw ang kaso, hehehe, sabi niya. Ang mission po niya ay makulong lahat ng maiingay sa oposisyon. Siya nga pala, ay isang attack dog. Salamat sa iyo, Ate Susan Cua. Salamat po. Ayan, oh, ito. Kaya nga sabi ko, pambira, yung mga kinaso, tignan nyo naman. Eh, kung yan eh, may reasonable certainty of conviction, eh, deny them bail nun, di ba? Kasi the case is strong. So dito nangangahulugan, hindi matibay, no, ang kaso. Kaya nga etong si Kuan eh, si Senator Marcoleta, hindi siya nagplead. Hindi siya naghain ng plea niya, no? Kung guilty or not guilty, kasi nga naghain siya ng petition sa Korte Suprema. Pinoprotesta niya itong ikinaso sa kanya. Na wala namang kaso, pero kinasuhan ako sa ganito eh, samantalang sa COMELEC nga, nasakop ng COMELEC ha, ang campaign donation, eh hindi nga siya kinasuhan ng COMELEC at sinabing wala siyang na-violate. Tapos ang ombudsman, sinasabing meron? Paano nangyari yun? Diba? Salamat Ate Susan Cua. Ate Kimura Dolores, happy Monday po. Arga to gozaimas po sa inyo ni Ate Delia Maing. Ayan, salamat. At si Kuya Bayani Ricarte, sabi niya, good evening Sir Bernard. Pakibati po ang aking apo na si Sophie Ricarte na nagdiriwang ng kanyang 19th na birthday today, August 3, nasa Framingham, Massachusetts po siya. Kami po ay iyong avid fans and listeners sa Pinas man o US. Nako, maraming salamat sa inyo, Kuya Bayani Ricarte, pati ang buong ninyong mga pamilya. At syempre, dito kay Sophie Ricarte, happy 19th birthday sa iyo at naway maging mabuting bata ka. Mag-aral ng mabuti para ikaw naman, kayo mga kinabukasan ng ating bayan, mga future leaders ng ating bayan na mag-aayos ng bayan natin, di ba? Kasi kung ngayon lang, Santa Maria Bulacan, di ba? Kahayaan niyo na kami. Ngayon ang lumaban muna, pero pagdating sa bandang huli, kayo na mga kabataan na maging inspirasyon na ng totoong bagong Pilipinas. Di ba? Salamat ha, Kuya Bayani Ricarte at sa iyong pamilya at kay Sophie. Happy birthday uli sa iyo. Si Kuya Ramayo B. Agpoon Jr., good evening po, Sir Bernard. Happy Monday ng gabi po sa mga taga-subaybay ng kagaya ko. God bless po. Ayan. Ayan, maraming salamat at happy Monday sa iyo, Kuya Ramayo B. Agpoon Jr. Si Ate Charlito Cabrera Diana, boring daw ang impeachment trial ni BP Sara dahil Mad ano to? Mad Madiol Madioda na ang nag Gusto na nga umupo. Madioda na ang nagpo-prosecute. Unlike sa mga lawyer ni BP na smart, very articulate, and of course, yummy. May ganun pa. Ikaw ha, Ate Charito Cabrera Dayana. Oo nga. Bumiling nga ng ano, 5 minutes ba o 3 minutes suspension para makaupo naman daw siya. Salamat sa iyo, Ate Charito Cabrera Dayana. O itong sample, paano hindi ako mabubusog katatawa mag-isa? Tingnan yung mga komento nyo. Salamat ha, Ate Charito Cabrera Dayana. Si Kuya Joe Guevara naman, magandang unang linggo ng Agosto. Ayan. Salamat sa iyo, Kuya Joe. Ah. Kuya Joe Guevara. At si Kuya George Rabal, ganun din. Ako, good evening, Idol Bernard. Good evening din sa iyo, ah. Kuya George Rabal. Si Kuya Relly de Guzman, ganun din. Good evening, Sir Bernard. Good evening din po sa iyo. At siyempre, si Kuya Sunny Ray. Sabi niya po, kakampi, ang laki ng problema ng Pilipinas. Pinaniniwalaan nila ang mga sinungaling na testigo. Sila lang yun. Basta tayo, hindi. Di ba? Ano po? Salamat ha, Kuya Sunny Ray. Ha? Si Kuya Arnel Ople. Good evening po, Sir Bernard at mga kampi. Salamat, Kuya Arnel Ople. Ayan. Si Kuya Arnel Quijada, sabi niya, kitang-kita na walang matibay na ebidensya ang prosecutors, walang kalatoy-latoy na impeachment procedure. Ayan na nga ba? At Kuya Arnel Quijada, lumalabas 275 million na po ang nagagasta dahil 11 days na eh, di ba? 25 million a day eh. Saan ka naman nakakita, no? Tapos nagtatawanan lang ang mga senador sa sesyon. May parang wala silang naranasan na dapat nilang imbestigahan ng mga flood control anomalies, no? At sinisisi ang pagbagsak ng ekonomiya dyan sa gera nang diyan sa gitnang silangan, di ba? Napaka-ipokrito ng mga ito talaga sa totoo lamang. Kaya lalo na kagagalit eh, no? Salamat ako kay Arnel Quijada. Basta wag tayong paliligaw sa kanilang mga ginagawa, di ba? Focus lang tayo sa katotohanan. Sabi naman ni Ate Emma Redaha, mag-resign ka na. Governor Daniel Fernando at ng Vice Governor Alex Castro ng Bulacan. Ha? Bakit po? Bumabaha naman po dyan ulit yung bandahilan. Pero ito yung sabi po ito ha, ni Ate Emma Redaha. Ayan. Sabi naman ni Kuya Renato de Guzman, good evening Sir Bernard Tan. Kakaiba talaga gobyerno ni Marcos. Orchestrated talaga ng Malacanang. Ang hindi lang natin alam kung sino ang ulo sa panig sa pang-aabuso sa kapangyarihan, corruption at selective justice. Kilala natin ang gobyernong ito. Parang may basbas ng Amerika, sanib puwersa ng komunista, mga iniligay to protect them in their corruption. Kaya kahit laban sa kagustuhan ng mamamayan, makapangyarihan sila. Yan ang sabi niya. Okay, Tom, yun. Ganda ng komento mo, Kuya Renato de Guzman. Ha? You hit the nail on its head. Magagawa ba nila ng walang go signal ni Uncle Sam sa palagay niyo? Kaya nga ang lalakas ng loob. Ano? Ay, nako. Kuya Arthur Arbuado, patuloy ang daban, kakampi. Nako, tama po. Salamat po sa inyo, ha? Salamat, Kuya Renato de Guzman, ha? At syempre si Ate Kimura Dolores, sobrang abusado si Boyin sa kapangyarihan. Grabe, puro kaso at pulong ang ginagawa sa mga ayaw sumunod sa administrasyon ni BBM. Ayan, ha? Oy, nakikita talaga ng tao kung sino mga pinoprosecute, eh. Salamat, Ate Kimura Dolores, ha? Kuya Joe Guevara, Typhoon Dolphin equals Bagyong Luis. Ayan, salamat po ah. Ayan, ano po. At si Kuya Eugene Dande, ayan, maraming salamat. Happy Monday. At maraming salamat daw sa pag-greet sa kanyang apo, si Sophie Ricarte, sabi ni Kuya Bayani Ricarte. Salamat din po. Very welcome po yun. Ha? Most welcome po kayo. Si Ate Dolores Patawaran, ayan, get well soon daw sa bunso niya, na si Angelo Redaha. May sakit sa puso. Ah, ang nanay pala ni Kuya Angelo Redaha ay si Emma Redaha. Nako Ate Emma, pagaling po ah, si Kuya Angelo ha. Salamat po ah. Ayan, at si Kuya Joe Guevara, hindi ako talaga nanonood ng impeachment trial dahil masyado silang atat na patalsik si BP at napapabayaan na ang mga mas importanteng issue. Aksaya lang sa oras. Ayan, ano po. Salamat po. Ano ko, naubusan tayong oras. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong pag-subaybay ngayong gabi. Ate Luz Papa, magandang gabi po. Ate Dolores Patawaran. Ayan, at si Ate Emma Redaha. Ano po? Nako, naubusan na tayo ng oras. Sadyang kay, bilis po talaga. Di bale, magkikita pa rin po tayo bukas sa kaparehong oras, ha? Alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Siyempre, dito lang po yan. Sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Kumari lamang po ay paki-like, paki-share at paki-subscribe sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Paki-hit, paki-pindot po notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at siyempre sa aming istasyon.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
3: BBC News with David Harper. At least 18 people, including four soldiers, are reported to have been killed in attacks by gunmen in northwestern Nigeria. In Zamfara State, residents say the attackers overran a military outpost before abducting more than 100 villagers. Women were later released. Iran's foreign ministry spokesman has cast doubt on President Trump's assertion that the US and Iran will begin new talks today. Esmail Baghaei said there were currently no negotiations underway between the two countries and that Tehran has no plans to receive a US delegation or send an Iranian delegation to meet US officials. The International Committee of the Red Cross has confirmed one of its delegates has been able to meet Myanmar's detained former leader, Aung San Suu Kyi, the first confirmed outside contact with her for 2.5 years. The ICRC said the private meeting took place in line with its usual procedures. The BBC has gained rare access to the city of Rawalpindi in Pakistan-administered Kashmir, which has been subject to heavy restrictions since protests broke out in June over electoral reform. The BBC correspondent spoke to multiple families who say their loved ones were shot dead during the unrest. Waterbombing planes are being used to help hundreds of firefighters in Greece battling wildfires on three fronts west of the capital Athens. Helicopters have also rejoined the effort a day after two of them collided, killing two crew members. The English Football Association is set to become the latest governing body to withdraw support for Gianni Infantino's bid for re-election as head of FIFA. Mr. Infantino is under sustained pressure because of his abandoned plan to sell a stake in the World Cup and other tournaments to private investors. The number of men in Japan taking paternity leave has risen above 50% for the first time as traditional attitudes to the workplace continue to shift. The government has for years been encouraging men to take time off for childcare, offering a raft of support measures. And that's the latest BBC News.
4: The world in 2 minutes at 11:30 GMT.
5: You're listening to the news from the BBC.
1: Radio Bandido, 8:10 AM.
6: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: lalo't higit yung sabi ng isa pang kalusugan, yung mga gamot, pagpapa-ospital na walang magamit ang mamamayan dahil mas marami po ang walang trabaho kaysa sa may trabaho sa kabila ng mga balita na tumataas, ha, ang bilang ng ating mga kababayang nagkakaroon ng trabaho, umaangat ang ating ekonomiya, pero lahat po yan ay salat sa katotohanan at pawang balita lamang bilang bahagi ng kanilang pagtatakip sa kapalpakan ng kasalukuyang administrasyon. Kaya dapat po tayo ay maging mapanuri.
1: Yes.
0: Dapat tayo ay concern sa ating kapaligiran na tulad ng lagi natin pinaalala, kailang tumulong tayo sa ating gobyerno.
1: Yes. Ha?
0: Sapagkat kung aasa tayo sa kanila, ay mananatili po tayong nakanga.
1: Yes.
0: Naghihintay ng ayuda. Ilang pisong ayuda.
1: Misanan lang.
0: Samantalang bilyon-bilyon ang hinahakot na salapi mula sa kabangyaman na galing sa ating mga buwis na ating na ang puhunan natin ay dugo, pawis, kasama na po ang luha. Buti hindi uhog, ha? Luha, mga kaibigan, sa hirap at pagkatapos ay hindi po nagkakasya yung kakarampot na sweldo, nagdadagdag ng paunti-unti, hulugan pa, pero sila isang bagsak.
1: Yes.
0: Bilyon-bilyon piso, mali-maletang salapi ang idinideliver sa mga ilang politiko na halos wala na tayong natira na hindi nakatanggap di umano ng mali-maletang salapi. Yan, kung hindi man maleta, yung sinasabi nilang envelope na para, lalo na sa media, envelope lang po daw o kaya supot ng salapi ang kanilang tinatanggap.
1: Yes.
0: Lahat po sila ay tikom ang bibig, iniikot ang balita, para pagtakpan ito pong mga kapalpakan nangyayari sa ating bansa.
1: Yes.
0: Nakakalungkot isipin na halos huli na tayo sa tinatawag na pag-unlad. Pangat na tayo sa pinakamahirap na bansa sa Asia, na dati-dati tayo pangalawa sa pinakamayamang bansa sa Asia.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Nakakalungkot
0: sapagkat ito pa yung bansa na ating iiwan sa ating mga anak, aanakin at mga aanakan pa o sa mga next generations to come. Diba?
1: Yes.
0: Kaya ako naman po ay talagang tunay na nalulungkot sa nangyayari sa ating bansa. Dahil marami po tayong apo. Ha? At yung mga apo natin yun ay magsisilang pa rin.
1: Yes.
0: Ha? Ng mga susunod pang sarinlahi. Ngunit nakikita natin kung hindi natin agad-agad ay maitama.
1: Yes.
0: Kung hindi tayo kikilos, kung hindi tayo po magsasalita,
1: yes,
0: kung hindi natin ipaparamdam sa kasalukuyang administrasyon ang nangyayari, ha? Baka hindi po alam ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr., ha, na panayang labas ng bansa, panayang punta sa kung saan sa ang mga bansa para maghanap lang ng investor, samantalang dito may mga investor lamang. Ang mga nag-iinvest ay sila-sila. Ramon C., di ba?
1: Ramon Ang.
0: Di ba? Yung mga C.,
1: yes,
0: yung mga Ayala,
1: Pangilinan.
0: Rason.
1: At,
0: si Rason, lihim ang investment niyan. Lihim, ha? Oh, pero sinasabi
1: Gigante
0: nga na, kasi siya sa Pierre Sile, ang talagang pinagmulan ng Rason ay Arastre. Ha? Mula pa sa kanyang ama, yata na isang negosyante, si Rason ay nagtayo ng Arastre.
1: Yes.
0: Maging sa ibang bansa, meron po siyang Arastre. Yan ay sa Pierre,

0: mga kaibigan. At ngayon ay tila lumalabas na nangunguna na.
1: Yes.
0: Siya na ang bilyonaryo na nangunguna, hindi lang milyonaryo sa bansa, mga kaibigan. Pero ang nakakapanglambot at nakapanghihinang isipin ay kung bakit hindi itong flood control na umabot sa trilyong piso ang tutukan ng pansin para malantad ang katotohanan at kung mayroon pang mababawi, bawiin. Ha?
1: Yes.
0: At tila ang lumalabas dito na berdugo ay ang Ombudsman Crispin Remulla sapagkat siya ang lumilikha ng mga kaso. Ha? Kaso na puro plunder kapag sa kalaban para walang piyansa. Pero kapag kakampi, kaalyado, katulad po nitong si dating Secretary Manuel Bunoan, ha? Na buti na lamang ang Sandigan Bayan ay ibinasura.
1: Mm-hmm.
0: Yung pong second division ng Sandigan Bayan, ibinasura po yung motion na inihain, ha? Nitong si Ombudsman Jesus Crispin Remulla para alisin, ha, sa kasong GRAP, ito raw pong si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan dahil sa lack of merit. Halatang halata ka, Ombudsman, ha? Halatang halata ka na may tinitidigan at mayroon kang tinitignan. Sabi nga, may kinikilingan, may kinakampihan, at mayroon namang dinidiinan.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Yes.
0: Kaya nakikita natin dito, selective justice ang umiiral sa ating bansa. Hindi po patas ang labanan. Ha? Sapagkat kapag kakampi ka, hindi ka gagalawin. Wala kang kasong plunder.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Pero kapag ikaw ay kalaban, pumupuna, kritiko ng kasalukuyang administrasyon, pag-iisipan ka ng kaso at sigurado, plunder, makukulong, hindi ka pa agad makakalabas.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Yes.
0: Yan po ang nangyari kay Senator Marculeta, ha? At dito po kay Depensor.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Na kung isipin natin, mga donor lang ito, mga nagbigay lang ng donation sa campaign donation at yung pong biray, ha?
1: Mm-hmm.
0: Nagbigay lang din po ito ng campaign donation. O mm-hmm. Eh bakit kakasuhan ng plunder?
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba?
1: Yes.
0: Eh nagbigay lang sila. Bakit may plunder? Ang alam natin plunder, nagnakaw ka sa kabangyaman ng bansa.
1: Yes.
0: O ikaw ay isang kurap
1: mm-hmm.
0: sa kabangyaman ng bansa. Pero sila, mga pribadong tao eh. Si dating congressman, anak kalusugan,
1: mm-hmm.
0: Mike Depensor, party list mm-hmm. po, ay isa lang sa mga masugid na naninindigan
1: yes.
0: para sa kapakanan ng taong bayan. Para po magkaroon tayo ng tinatawag na truth, di ba?
1: Mm-hmm.
0: At transparency,
1: yes.
0: accountability, at justice para magkaroon po tayo ng kapayapaan. Sapagkat hindi po matahimik ang taong bayan. Ikaw ba ay matatahimik kung ninanakawan ka? Siyempre, hindi ka matatahimik.
1: Yes.
0: Lalo pat ikaw ay isang mahirap
1: mm-hmm.
0: na yun na lamang ang iyong kinikita na hindi mo pa nahahawakan ng pay envelope, binawas na,
1: na.
0: Yung iyong yeah. buwis. O, pagkatapos, malalaman mo, ninanakaw lamang pala habang ikaw ay nagpapakahirap, tumutulo ang pawis sa pagtatrabaho, di ba?
1: Yes.
0: Halos dugo na ang iyong ipinapawis sa hirap ng trabaho, lalo na po yung mga mason. Mm-hmm. Lalo na yung mga construction worker.
1: Yes.
0: Yung po nagtatrabaho sa kalsada, sa init, sa ulan,
1: yes,
0: ay hindi inaalintana. Oh, pagkatapos kayo na mga corrupt public official na dapat nasabi ngay public servant dapat to serve and protect the country and the Filipino people. Yan ang inyong dapat natungkulin at hindi kurakutin, nakawin ang salapi ng taong bayan. Yan po ang sinisigaw ng taong bayan at hindi i-impeach o impeachment labang kay Vice President Sara Duterte dahil wala namang maitutulong kung ma-impeach man itong si Vice President Sara Duterte. Ah, sa halip, ito po ay nagiging sagabal eh.
1: Mm-hmm.
0: Ah, sa halip na mabigay na pagtuunan ng pansin ang pagbibigay ng solusyon sa mga problema na dapat ay unahin.
1: Yes.
0: Eh, puro kayo impeachment na wala namang kabuhay-buhay na ngayon lumalabas.
1: Sayang
0: na
1: oras.
0: Puro gawa-gawa lamang ninyo. Mm-hmm. Yung mga resibo, gawa-gawa lamang yung mga script, kwento, dahil hindi mapanindigan, nauutal, ha? At nahuli kayo mismo sa inyong mga bibig na nagsisinungaling. Wala kayong mga personal knowledge sa inyong mga pinagsasabi laban sa ating Vice President Sara Duterte. Kaya, yan din po ngayon ang sinasabi nga ng Sandigan Bayan na hindi po pwede ha? Na maging state witness sapagkat si Secretary, dating Secretary Manuel Bunoan ay siyang may malaking partisipasyon bilang hepe ng DPWS na nangyayari, yan tinatawag na kurakutan sa Department of Public Works and Highway Robbery, mga kaibigan. Diba?
1: Yes.
0: Oh, eh, sa halip na mga matitibay na mga materyales, ang ginagamit, maging noon pa man, ay mga mahinang klaseng materyales para po makasubi.
1: Yes.
0: At dahil sa yung iba, katulad nitong isang congressman ng Batangas na sinasabing pinakamayaman, ha, na si Congressman Gardiola, eh ito pala yung nagbebenta, ha, nagpapasub-contract ng mga nakukuha niyang proyekto, ha, at ito ay kanyang ipinasasub-contract. So, kita ng maliwanag habang yung kumuha ng kontrata o nag-subcontract, iniisip pa kung paano niya ito ibebenta. Mm-hmm. At kung maibenta man niya, eh ganun na rin. Kaya halos wala na pong natitira.
1: Tipid na.
0: Para sa mga materyales. So, anong aasahan natin na mga magaganda, matitibay na mga proyekto?
1: Yes.
0: Ni walang programa, ha, na para sabi ngay, magpapaunlad sa ating bansa. Eh, mga ibang nagdaan na mga presidente, may kanya-kanya po silang mga tinatawag na programa.
1: Yes.
0: Na nagsilbing legasiya ng mga nagdaang ibang pangulo, katulad ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Meron siyang small,
1: micro, small, medium enterprises.
0: Yan, oh, yan, di ba? Yan, oh. Si dating Pangulong Marcos, di ba?
1: Yes.
0: May livelihood program. Mm-hmm.
1: Cottage industry.
0: So, ito lang po. Wala tayong masasabi na programang pangkabuhayan pagkatapos kung magbalita kayo. Puro umaangat. Dumadami. Eh, sino mag-i-invest dito na alam nila na napakagulo ng bansa?
1: Yes.
0: At kung mag-i-invest ka, pati buhay nila ay nakataya.
1: Mm-hmm.
0: Dahil nga sa dami ng mga bunga ng kahirapan, dumarami po yung mga masasamang elemento na kuminsan ay pumapatay o nakapapatay dahil nga po sa paghahangad sa makukuha sa kanilang mga magiging biktima.
1: Yes.
0: Katulad po nitong sinasabi na impeachment sa ating Vice President Sara Duterte, na sinasabi nila na nastangin si Vice President Sara Duterte lamang ang merong intelligence fund. Ha? Pero hindi lamang po, meron pa rin tayong isang nagkaroon na Vice President na si dating Vice President Jejomar Binay, pero hindi po ito natanong kung saan niya dinala yung kanyang confidential intelligence fund, maliban po dito sa ating Vice Presidente Sara Duterte, na lumalabas na ito ay isa pong trap, isang patibong,
1: yes,
0: para sa plano nila na mapatalsik ang kanilang maaaring maging pinakamahigpit na kalaban sa kanilang mga ambisyon, sa kanilang mga pansariling interes. Pero kung iisipin natin, yung pong confidential fund o intelligence fund na i-download sa isa napakaikling araw na dapat ay i-dispatcha ng Vice President Sara Duterte ang pera, ha, kung kaya ito ay mabilisan na ginawa nilang butas, ha, para maakusahan ngayon ang ating Vice President Sara Duterte sa 125 million confidential and intelligence fund, samantalang may mga ahensya ng ating gobyerno na tumatanggap ng mahigit sa 125 million na confidential and intelligence fund, na kung ating ikukumpara sa confidential and intelligence fund ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr., eh halos kakatsangot lang po.
1: Gabariya.
0: 4.5 billion,
1: yes,
0: ang confidential and intelligence fund ng ating Pangulo simula nang siya ay maupo noong 2022 hanggang sa ngayon, di ba?
1: Yes.
0: Kuminsan tumataas pa, ha, 4.8 billion, mga kaibigan. Pero bakit hindi ito binubusisi? Bakit hindi
1: pinapanirisibo?
0: Samantalang ito pong kay Vice President Sara Duterte ay hinahanapan ninyo ng mga resibo na lumalabas na yung mga resibo palang ipinresenta ninyo o ng prosecution ay mga fake na mga resibo, bilyong-bilyong resibo, ha, na fake, mga kaibigan, ang gusto nyong ipresenta para may impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Pero sabi nga, ang masama ay masama. Sa bandang huli, malalaman din na kayo ay nagsisinungaling. At unti-unti, sumasampal sa inyong mga mukha yung inyong mga ginagawang script, yung inyong ginagawang mga imbento na mga kung ano-anong aligasyon laban sa ating Vice President Sara Duterte. Kaya nagsampa ng kaso ang kanyang asawa na si Attorney Mance Carpio sapagkat siya isang pribadong citizen. Kaya yung binuksan ninyo na green box o lumabas na butata kayo, lumalabas na ang pera lamang ay 1.2 million, ha? Yung SALN, di ba? O bank account.
1: Sa records ng BIR.
0: Sa BIR. O tapos, lumalabas na hindi ito 2 billion na inyong sinasabi. Di ba? So, sino ngayon ang nagsisinungaling? O pagkatapos magpapa-presscon kayo, ang presscon ninyo, o nabuko sila, nahalata sila, Eh, ang totoo, kayo ang nabuko, kayo ang nahalata na obvious na kayo ay mga nagsisinungaling at pawang aligasyon na walang matibay o konkretong ebidensya na magpapatunay sa inyong mga bintang at akusasyon. Ha? Yes. So, yan mga kaibigan, yung itatapat ninyo daw kay Vice President Sara Duterte, ha? Ay ito raw pong si Lenny Lugaw. Ano nga ba pilido ni Lenny?
1: Robredo.
0: Lenny Robredo. Robredo. Hindi pala Lugaw. Akala ko Lenny Lugaw. Kasi ito pahilig pagka tumutulong, puro lugaw. Lugaw. Eh wala naman po itong lakas ng loob eh. Walang tapang na taglay. Kaya puro lugaw, hindi tulad ng ating Vice President Sara Duterte na isa po sa kwalifikasyon ng isang mamumuno ay kailangan matapang at hindi yung parang lalambot-lambot na tulad ng lugaw, mga kaibigan. Nakita naman nyo, simula pa lang, yung Davao na noon ay hantungan niyan o ng mga New People's Army. Diyan po yung mga sindikato.
1: Yes.
0: Magulo noon ng Davao.
1: Yes.
0: Pero nang maging mayor, si Mayor Rodrigo Roa Duterte, umayos ang Davao.
1: Yes.
0: At maging nang naging mayor si Vice President Sara Duterte, nagkaroon ng disiplina at umayos ang lungsod ng Davao.
1: Serious urgency pa yan.
0: So, paano nating ikukumpara itong si Lenny Lugaw Lenny Robredo kay Vice President Sara Duterte. Si Vice President Sara Duterte ginamit yung kanyang confidential and intelligence fund para malaman niya kung sino-sino yung mga nagre-recruit ng ating mga estudyante, ng ating mga kabataan na dinadala sa bundok para maghasik ng terorismo at sumama sa armadong pakikibaka.
1: Yes.
0: Kaya, di ba, nabawasan ang mga bilang ng mga bata na nadadala sa bundok at naging dahilan ng pagkakakumbik kay dating party list congresswoman Franz Castro
1: Ocampo
0: at ni Satur Ocampo.
1: Yes.
0: Di ba na hanggang ngayon, hindi pa nakukulong, nakaapila pa,
1: yes,
0: na parang tila itinatago, ha, ng kung saan man nakaapila, court of appeal, di ba? Bakit hindi binubuksan? Sapagkat panganib po si Franz Castro para sa ating mga kabataan, di ba? Na nire-recruit nila, dinadala sa bundok, isinasama sa pakikihamok, sa armadong pakikibaka, at para makarecruit ng mas maraming estudyante. Diyan po ginamit ni Vice President Sara Duterte ang kanyang confidential and intelligence fund. At hindi totoo na yung sinasabi nila na milyon ang ibinigay kay Grace Piatos. Kung hindi 70,000 piso lamang bilang reward na ginamit na pambiling gamot at pagkain. Kaya marami sa ating mga kababayan nang malaman na yung confidential fund ay ginagamit pala para masawata yung pagre-recruit sa ating mga kabataan at ginamit pambili ng gamot, pambili ng pagkain, di ba?
1: Yes.
0: Yung iba na sinasabing confidential fund, hindi nga natin alam kung saan nila dinadala.
1: Paano ginamit?
0: Napupunta yata sa bulsa nila, sa kanilang pagta-travel. Hindi ba? Sino ba itong congressman na nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte inalis sa posisyon dahil walang ginawa kundi magbiyahe sa ibang bansa, lumabas naman bansa, pabalik-balik, gamit salapi ng taong bayan, ngayon nagmamagaling at isa sa pinakamahigpit na nagsusulong para ma-impeach ang ating Pangulo, Vice President Sara Duterte. Pero magbibigay muna tayo ng isang paalala at sa ating pagbabalik, si Don Pepot sasabihin ang bilang ng telepono sa mga gustong tumawag, magbigay ng kanilang mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. At para po, sabi nga, sa mga gustong magpadala ng kanilang mga mensahe. Pakiusap po ng inyong lingkod, i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan dito po sa DZRJ 810 AM at inyong i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Maraming salamat!

0: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio. Kasama pa rin po si Dom Pepot alias James Gojo na magbibigay po sa inyo ng bilang ng telepono at kung paano kayo magpapadala ng inyong mga mensahe.
2: Sa mga tatawag po ang bilang po namin telepono, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. Sa mga padala po ng mga mensahe, pakisas po sa inyong mga Facebook, ang Radyo Bandido TV, nakin po yung page namin, pakilike, pakishare, pakipalo po ninyo. Nakin po ninyo pala ng tunang pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan, dyan yung pagpadala ng mga mensahe nyo sa Facebook. Sa YouTube, magpadala rin po kayo ng mensahe nyo at babasahin po namin, takar may lahat ng mga mensahe nyo.
0: Gusto lang natin ipaabot ang ating pakikiramay, Don Pepot, opo, sa aking piloto na si Ron Meneses sa pagpanaw ng kanyang ama. Pinaabot namin ang aming pakikiramay sa'yo
2: Condoles
0: at sa iyong pamilya.
2: Sa mga Ron, sa iyong pamilya.
0: Ron Meneses, ayan, mga kaibigan. Alam po ninyo, tanging si Vice President Sara Duterte lang eh. At bilang DepEd Secretary na tahasang lumaban, mga kaibigan, sa recruitment ng mga estudyante na dinadala sa kabundukan. At ito rin ang dahilan kung kaya nakumbik ito pong si Franz Castro, Partidist Congresswoman, at ito pong si Satur Ocampo, na alam naman natin na kasama sa New People's Army. Okay, mga kaibigan.
2: Pag-ulat
0: meron tayong pagbabalita mula kay Chona Yu. Seguridad sa BARM election, pinatitiyak ni Pangulong Marcos. Chona Yu, ibalita mo.
3: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard na tiyaking magiging maayos at mapayapa ang pagdaraos ng kauna-unahang parliamentary election sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao na gagawin sa September 14. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pinatututukan ni Pangulong Marcos sa law enforcement operations ang mga private armed groups at iba pang banta sa seguridad. Sinabi pa ni Castro na paigtingin din ang intelligence gathering, pagkikipag-ugnayan sa mga komunidad at mahigpit ng pagpapatupad ng political neutrality sa hanay ng lahat ng security personnel kung saan kabuuang 8,000 na tauhan ng PNP ang i-deploy sa BARM upang tiyakin ang seguridad sa halalan. Maari pa niyang madagdagan ang bilang ng mga i-deploy na security forces habang papalapit ang halalan. Samantala, kaugnay sa mga ulat na karasang may kaugnayan umano sa halalan, sinabi ni Castro na batay sa pahayag ng COMELEC, ang mga naturang insidente ay hindi election-related kundi bunga ng personal na alitan. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. Isunod po natin ang pagbabalita ni Romel Madrigal, DOST
4: Calabarzon, ipinakilala ang mga makabagong science at technology innovations sa PSM Annual Convention. Romel Madrigal, ibalita mo.
5: Ipinamalas ng Department of Science and Technology o DOST Calabarzon ang mga makabagong programa at laboratory services nito sa ginanap na 55th Philippine Society for Microbiology Annual Convention and Scientific Meeting at 9th Asia Pacific Biotechnology Congress sa De La Salle University, Laguna Campus. Dinaluhan ng humigit-kumulang 300 hanggang 400 siyentipiko, mananaliksik, guro, estudyante at mga kinatuhan ng industriya mula sa Pilipinas at iba't ibang bansa sa Asia Pacific ang pagtitipon upang makbahagi ng kaalaman at mga makabagong solusyon para sa mas matatag na kinabukasan. Sa pagbubukas ng programa, binigyan din ni DOST Calabarzon Regional Director Emilita Bagsit ang mahalagang papel ng AGHAM sa pagtugon ng mga pandaigdigang hamon, habang sinabi naman na DOST Laguna Provincial Director Agnes Morales na mahalaga ang microbiology sa pagkilikha at mga napapanatiling solusyon sa mga suliraning pangkalikasan. Nagtayo rin ang DOST Calabarzon ng interactive exhibit na tampok ang mga laboratory services, Advanced Manufacturing Center o AMSIN at iba pang pangunahing science, technology and innovation programs upang higit pang mapalakas ang pagsasaliksik, inobasyon at ugnayan ng pamahalaan, akademya at industriya tungo sa isang mas matatag at napapanatiling kinabukasan. Ako si Romel Madrigal, nagugulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Isunod naman natin pagbabalita ng ating kasamang Jojo Sikat, Moto Taxi Group humingi ng saklolo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pabahala sa kanilang kabuhayan sa ilalim ng capping system ng LTFRB. Jojo Sikat, ibalita mo.
6: Nananawagan na tumihingi ng saklolo ang Nexus Riders Alliance kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tiyaking hindi mawawala ng hanap buhay ang libo-libo motorcycle taxi riders dahil sa rider allocation o capping system na patuloy na ipinatutupad ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Hiniling ni Renato Imbiado, Chairman Nexus Riders Alliance sa Pangulo, na tulungan silang mga moto taxi rider at proteksyonan ang kanilang kabuhayan. Ani ang mga rider na maapekto ng CAP ay hindi lamang mga numero. Sila ay mga ama, ina at breadwinner na umaasa sa pagmamotor upang buhayin ang kanilang pamilya. Ayon sa grupo, hindi malinaw kung ano yung mangyayari sa mga rider na lalampas sa alokasyon ng isang platform at kung paano sila makakapaghanap buhay sa ilalim ng mga bagong provisional authority. Nababalang grupo na kung lilimitahan ito, maaaring tanggapin ng isang platform saan mapupunta ang mga hindi masasama sa allocation at paano makakapaghanap buhay ang mga rider kung wala namang mapapasok ang platform na labis nilang pinangangambahan. Dagdag pa na Imbiado na hindi numero ang mawawala rito kundi kabuhayan ng mga pamilya ang nakataya. Hiniling din ang grupo na muling pag-aralan ang pagbabawal sa multi-apping na nagbibigay sa mga rider ng pagkakataong tumanggap ng booking mula sa ibang platform kapag mahina ang demand sa isang application. Dagdag pa ng grupo na ang sistemang malaya silang pumili ng mga platform ang magpapagalingan sa pagbibigay ng mas maayos na booking, incentives at proteksyon sa kanilang mga rider at maging sa mga pasahero. Nilinaw ng Nexus Riders Alliance na suportado nito regulasyon, kaligtasan at accountability sa motorcycle taxi industry. Gayunman, iginit itong dapat maging malinaw, praktikal, makatao at tumutugon sa aktwal na pangangailangan ng mga riders at commuter ang pagpapatupad ng mga patakaran, lalo't hindi na sapat ang kasalukuyang CAP upang matugunan ang lumalaking demand. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Ngayon, tila ang gusto naman ninyo, ha, na ipakulong, kasuhan at ipakulong, ha. Ito, plunder din ito, sigurado ito, ha. ay ang ating pong Judge Senator Alan Peter Cayetano. At siyempre, dahil tatlo ang kulang eh, para maging 16 upang ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte, kaya maging ito pong si Senator Judge Loren Legarda, aba, kasama pa yung kanyang anak na si Congressman Leandro Libiste, ang tila kakasuhan na naman, mga kaibigan, ha? Oh, pero sinasabi, ha, na talagang ito pong si Cayetano sa pamagitan nitong si ano eh, si Lacson, ha? Ito yung parang umaaway para magkaroon ng dahilan eh, ha? Yes. Na sinasabi na dati ay sa SEA Games, ha? Yung kanilang
2: issue.
4: Pwedeng i-issue na makasuhan ng korupsyon itong si Senator Cayetano. Ngayon,
2: so, tagig na.
4: Tagig naman, ha? Nakakuha na raw sila ng katakot-takot na itong si Lacson, nakakuha na raw ng katakot-takot na tinatawag na ebidensya. Ha? Nakakatawa kayo eh. Ha? Nakakatawa kayo. Ha? Dahil lahat na lang, ha? Eh gusto nyong kasuhan ng puro plunder yung mga senator judges. Ha? Inuna nyo si Marculeta.
2: Jinggoy. Ngayon, ha? Jinggoy din. Jinggoy.
4: Jinggoy. Tapos ngayon, itong dalawa. Ha? Si Senator Judge Loren Legarda at itong si Senator Cayetano. Eh itong si Cayetano na lang ang talagang dumidepense, ha, para ituloy yung flood control, ha, yung investigasyon sa flood control. Yes. Oh, eh gusto niyo na mapatahimik, kaya gumagawa kayo lahat ng paraan para makahanap kayo o makagawa kayo ng panibagong script at mga ebidensya para makalawit ni Ombudsman Remulla, ha, ito pong si Senator Cayetano at itong si Loren Legarda na isinasangkot doon sa buwatan daw sa solar ni Congressman Leandro Libiste na kanyang anak.
2: Ha? Ghost electricity naman niya.
4: Pero ang nakakatawa dito sa mga ito, yung mga testigo na nagsasabi ng katotohanan, naglalantad ng katotohanan, may mga ebidensyang hawak. Sasabihin niya yung 18 Marines fake daw, yung notaryo. Katulad din ni Orly Gutesa, fake daw yung notaryo. Ha? Oh, pero bakit itong si Matibag, walang notaryo, hindi nga fake, wala namang notaryo. O bakit tinatanggap ninyo? Diba?
2: Yes.
4: Ano na naman ito? Ha? Eh halatang halata kayo, obvious na obvious kayo. Diba? Na selective justice, hindi patas, yes, ang labanan. Samantalang maliwanag naman sa ating saligang batas. At yung sinasabi na no one is above the law.
2: Yes.
4: Diba? Dapat ang pagpapatupad ng ating batas ay pantay-pantay at hindi mayroon kayong sinisingle out katulad itong si dating Secretary Manuel Bunoan. Diba? O, itong mga nagsasabi ng katotohanan na si dating anak kalusugan
2: Partilis
4: Mike Defensor, na ang kasalanan lamang ay tinulungan ng kanyang kaibigan dahil naniniwala siya na magiging mabuting lingkod bayan. Diba? Yung mga kasama pang nagbigay ng campaign donation na sina Biray at iba pa.
2: Espiritu, nakulong pa.
4: Espiritu, o. Pinakulong nyo. Plunder din. Sus Mariano Garapong walang asukal, o. Bakit itong si Matibag? Eh, puro kasinungalingan. Eh, merong video eh. Sila yung pumasok sa Senate na wala sa kanilang jurisdiction. di ba? Yes. Na ang dapat nasusunod sa Senado ay ang noon Senate President Alan Peter Cayetano. Mm. Di ba, ginulugulo ninyo. At pagkatapos, may dalawang hudas na inyong nasulot dahil may malalaking mga dapat pagtakpan. Mm. Katulad nito si Chief Escudero, mayroon din siyang issue ng pagkakasangkot insertion. Mm. Itong si Villanueva, Senator Joel Villanueva, 3 billion pala ang flood control ng kanyang ama na si Pastor. Ano nga ba pangalan?
2: Eddie
4: Villanueva. Mm. Bukod pa doon sa flood control o yung tinatawag na corruption nitong si Senator Joel Villanueva. O ngayon, ang gusto ninyo para makumpleto na yung 16, bakit hindi nyo palahatin? Si Robin Padilla, sinasabi ninyo, mayroong
2: Obstruction
4: of justice. Si Pia Cayetano, ano naman
2: ethics,
4: kaya?
2: Ethics na siya ngayon. Pinailan ng kaso ethics.
4: Ethics commission dahil sa sinasabing madramang mga pananalita.
2: Tsaka yung video nispace daw. Di
4: man. Tapos sino pa yung yung bilyar, meron na rin yan. Yung
2: magkapatid diba? Na yan, meron din.
4: Puro pinagtatatakot nyo sa kaso . Kung ako naman yung mga yan, maninindigan ako . Total, ilang taon lang naman ako makukulong, 2 taon. Mm-hmm. Magiging bayani kayo. Hindi masisira yung inyong mga record, kundi sa halip, pupurihin kayo ng taong bayan dahil nanindigan kayo para sa bansa, para sa mamamayang Pilipino, para sa kaayusan ng ating gobyerno, para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Kaya kayo ay gagawin bayani ng taong bayan. Biro mo, si Matibag, hindi notaryado, pero ina-admit ninyo, di ba? Mm. Pinasok ninyo. Hindi nyo sinabi, fake yan, wala yan pirme. Ano lang yan, script lang, sinulat mo lang yan, di ba? Mm. Yung kay ano? Kay sino nga ba yung kay Las Cañas ba yan?
2: Kaya Las Cañas.
4: Di ba?
2: Arturo Las Cañas.
4: Yung sinasabi natin na akala nyo ba bobo, tanga ang taong bayan? Maliwanag na gumagawa kayo ng mga senaryo para mapatahimik ninyo yung mga tao na pumupuna, bumabatikos, kritiko, at yung inaakala ninyong mahigpit na sa gabal, gusto ninyong maialis para sa inyong plano na di umano, base na rin yan sa pagsasalita ni Senadora Amy Marcos, na nagbabalak kayo, di ba?
2: Mm-hmm.
4: Na palitan ng ating saligang batas para ma-extend
2: termino.
4: Ang inyong termino, manatili kayo ng ilang pang panahon nang sa ganon makalimutan ng taong bayan. Tulad din ng ginagawa ninyo ng mga ibang issue na tinatakpan ninyo sa pamagitan ng panibagong issue. Ito, maliwanag na gusto ninyo na magkaroon ng katuparan ang inyong mga plano. Plano yung mga lahat ng yan. Simula sa pagda-download ninyo ng 125 million Confidential Intelligence Fund sa ating Vice President Sara Duterte, hanggang sa ngayon na gusto ninyo ay sungkitin para maipa-impeach, makuha ninyo yung sinasabi ng ating saligang batas na hindi pwedeng 12, hindi pwedeng 13, kung 14, 15, kung hindi 16 na boto para maipa-impeach si Vice President Sara Duterte.
2: Yes. Kahit masuspend din yung senador.
4: Kung ako, matalino rin senador, ha?
2: Hmm.
4: Sige. Pero pagdating sa boto, iboboto ko. Dahil alam kong mali ang inyong ginagawa, hindi ko ito kukonsintihin. Kung kinakailangan magsama-sama ba kami sa kulungan para ipakita sa taong bayan na kami ay naninindigan at para sa kapakanan ng bansa, para sa kapakanan ng taong bayan ang aming ipinaglalaban.
2: Yes.
4: O, yan, mga
2: kaibigan. Taong bayan na magpapasya.
4: O, pero babasa na tayo.
2: May ano pa po tayo? Balita.
4: Ah, may balita pa. Sige, balita ka.
2: Mula kay kasamang Chona Yu, tax reform gagawing simple ayon sa Malacanang. Sama Chona, iulat mo.
3: Patuloy na ipinatutupad ng Bureau of Internal Revenue ang mga reforma para gawing simple ang tax compliance, mapaganda ang taxpayer services, at mapalakas pa ang revenue collection. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, handa si BIR Commissioner Charlito Mendoza na ipatupad ang mga isinusulong na tax reform ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mapagaan ang buhay ng bawat Filipino sa pamamagitan ng pagpapalawak ng tax exemption at gawing exempted ang pagbabayad ng minimum corporate income tax sa mga maliliit na negosyante. Ayon kay Castro, tiniyak ni Mendoza sa publiko na ipagpapatuloy ng BIR ang taxpayer-centric initiatives para mas maging epektibo ang pagbubuwis ng pamahalaan. Ayon kay Castro, patuloy na kukonsultahin ng BIR ang mga stakeholders para masiguro ang mga ipinatutupad na polisiya ay tumutugon sa mga pangangailangan ng publiko. Matatanda ang sasonan ni Pangulong Marcos, sinabi nitong palalawakin pa ang tax relief measures sa buong bansa. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Okay, thank you very much, Chona Yu. Si Jojo Sikat, may pag-uulat. Senator Go, nanawagan sa mga kumpanya na ibahagi ang biyaya sa mga may hirap na manggagawa. Okay, Jojo Sikat, ibalita mo.
6: Nananawagan si Senator Christopher Bongo sa mga malalaking kumpanya na kung hindi naman ikalulugin ang kanilang kumpanya, ibahagi naman daw sana ang mga biyaya sa buhay na kanilang natatanggap, lalong-lalo na sa mga mahihirap na manggagawa. Sinabi ito ni Senator Go sa gitna ng diskusyon ng Senado tungkol sa pagpapataw ng temporary restraining order ng Korte kamakailan sa inaprobahan ng 85 pesos na aumento sa arawang sahod sa mga manggagawa. Dagdag pa ng senador, napakaliit na nga ng halaga ng piso. Patuloy pa ang pagsipa ng presyo ng petrolyo at mga bilihin sa merkado at ipinagkait pa sa kanila ang 85 pesos na aumento sa arawang sahod. Sa kabila nito, patuloy pa rin ay sinusulong ni Senator Go ang Senate Bill No. 175 na nagpapanukala ng 100 peso across the board wage hike upang maibsan ang paghihirap ng mga manggagawa sa patuloy na pagtaska ng presyo ng mga bilihin at mga bayarin sa kuryente at tubig.
7: Nag-file din po ako ng Senate Bill 175 across the board 100 pesos no, na wage hike. Napakaliit po na halaga nito at halos wala na pong halaga yung 100 pesos ngayong panahong ito. Malaking tulong na po ito sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga manggagawa na isang kahig, isang tuka na wala pong ibang inaasahan yung araw-araw nilang kinikita. Lalong-lalo na po sa Metro Manila, sa taas po ng bilihin, sa taas po ng langis ngayon, napakaliit na po ng value ng peso. Nakikiusap rin po tayo sa mga negosyante, kung hindi naman kayo malulugi, ay sana i-share niyo naman po ang biyaya ninyo sa buhay, lalong-lalo na po sa mga mahirap nating kababayan.
6: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Maging itong si Senator Go, ha? Binubuli rin ito, tinatakot din ito sa ICC. Mabuti na lamang tagilid na ngayon ang ICC.
2: Yes.
4: Ha? Mukhang talagang totoo ang banta ni Pangulong Donald Trump ng US, ha? Na talagang gigibain niya ang ICC dahil ito ay global threat, ha?
2: Yes.
4: Sa mga namumuno sa mga bansa. Tandaan ninyo, si Netanyahu, mayroon ng warrant. Si Putin, mayroon ng warrant. Mayroon na pong mga bansang kumakalas sa bilang miyembro o kaanib ng ICC. Kaya itong ating kasalukuyang administration, medyo tumigil ha. Saka ICC, ka-ICC, dapat makulong itong si Trillanes dahil ito yung sinasabi na namamagitan o mediator sa pagitan ng Pilipinas o ng administrasyon at ng ICC. Diba? O may banta si Donald Trump sa mga bansang sumusuporta sa ICC.
2: Yes.
4: Eh, baka yung ginagawa naman sa kasalukuyan, eh dapat tigilan na ninyo yung ka-ICC at dapat maibalik dito ang ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte dahil isang malaking kataksilan, malaking katraiduran sa bansa at sa mamamayang Pilipino ang ginawa ninyo sapagkat kusa ninyong isinuko ang ating soberenya sa dayuhan. Mm. Diba?
2: Yes.
4: O sige.
2: May
4: si Chonayu may pag-uulat. Dineklarang holidays sa Cavite para sa special election. Chonayu.
3: Alex Ayala does it again. Ito ang naging pagbati ni Pangulong Ferdinando Marcos Jr. kay Filipina tennis superstar Alex Ayala matapos mag-champion sa Women's Tennis Association o WTA Singles sa 2026 Mubadala DC Open. Ayon kay Pangulong Marcos, mayroon na ngayong kauna-unahang WTA champion ang Pilipinas sa katauhan ni Ayala. Sabi ni Pangulong Marcos, isa na namang makasaysayang achievement ang nagawa ni Ayala. Patuloy anyang nagbibigay inspirasyon ang batang manlalaro sa mga kapwa Filipino na nangangarap ng walang limitasyon. Sabi ni Pangulong Marcos, kasama ni Ayala ang sambayan ng Filipino sa pagdiriwang ng panibagong tagumpay na ito. Nag-champion si Ayala matapos talunin si world number 3 Jessica Pegula sa tatlong sets sa score na 4-6, 6-4 at 6-0. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Okay, thank you very much Chona Yu, ngunit nagbabalik po muli si Chona Yu sa kanyang balita, Agosto 29, idiniklarang holidays sa Cavite para sa special election. Chona Yu.
3: Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na special non-working day sa August 29, 2026 sa ika-apat na distrito ng Cavite. Ito ay para bigyang pagkakataon ang mga botante na makalahok sa gagawing special election. Sa ilalim ng Proclamation No. 1369, isasagawa ang eleksyon para punan ang nabakanting pwesto sa House of Representatives matapos mapatalsik ang dating kinatawan ng distrito na si Congressman Kiko Barsaga. Nilagdaan ang proklamasyon ni Executive Secretary Ralph Recto sa bisa ng otoridad ni Pangulong Marcos. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Okay, thank you very much Chona Yu. Nawala, meron sana tayong tawag, nawala po si Teddy Villa. Tumawag ka ulit, Teddy Villa. Ayan, mga kaibigan, ha? So, yung pong mga ginagawa ngayon ng kasalukuyan, mga, ano ba tawag dito, mga halimaw, mga mga galamay, ha, ng kasalukuyang administrasyon, ay po, halatang-halatang.

Yung mga pinaggagawa na hindi niyo ipinatutupad ng patas ang batas, sa halip selective justice ang inyong ginagawa. Kaya sinasabi rin po na ibinasura raw po ng Sandigan Bayan First Division yung not guilty plea dahil ito raw po ay paglabag sa Presidential Decree number 46 sa ginawang arraignment po kahapon ni Senator Marculeta. Kaya maghahain ulit ng panibagong resolusyon. Mali po, ha? Tinutulan ng resolusyon ng ombudsman, kaya maghahain ng not guilty plea. Ayan, mga kaibigan. Sana naman yung ating mga korte ay hindi dapat maging sunod-sunuran, ha? Sa mga gusto at kapritso ng mga ilang opisyal ng ating gobyerno na nagagamit sila para kitlin ang demokrasya dahil sa hindi patas na pagsasakatuparan ng ating pong mga batas. Okay, wala na tayong pag-uulat, kaya babasa na po tayo ng mga message mula kay Romeo Sunga. Ang pangit ni Kapuna. Ang pangit ni Kapuna, sinungaling pa kasi meron pa daw siya ayon sa kawatan matandang abugaga. Siyempre tumutupad lang siya ha sa kanyang sumama siya sa prosecution siyempre ayon siya sa gusto ng prosecution na puro kasinungalingan daw di umano ayon sa ating mga kababayan. Sabi ni Bilemor Velasco, Jeremias 17:11, ang taong yumaman sa masamang paraan ay tulad ng ibong nililiman ang hindi niya itlog. Sa bandang huli, sa kalagitnaan ng kanyang buhay, mawawala ang kanyang kayamanan at lalabas na siya'y hangal. Sabi ni Romeo Sunga, si Aso Lacson, Pinkies, panay take kay Senator Alan Peter Cayetano. Aso Pinkies, ang daming dugo ang kamay mo at kawatang ka pa like simento. At ano ka ba ni Enrique Rason, saan nang galing ang yaman mo? Wow, ha? Ayan. Talaga naman may dugo ka sa kamay, di ba? Ano yung nangyari sa halos lahat ng miyembro ng Kuratong Baleleng? Tepok, di ba? Red Scorpion, Tepok, di ba? Oh, Dasar Corbito, hindi ka pa nagkasya sa Tepok, sinunog pa, pagkatapos naglimayong ka, tumakas ka, pumunta ka sa Europe, ha? Oh, di ba? Nang manalo si Yumaong naging pangulo Noynoy Aquino, saka ka lang bumalik, di ba? Oh, tapos ngayon ang galing-galing mong magturo, ang galing-galing mong mag-akusa. Oh, yung sinasabing illegal smuggling ng semento, di ba? Matagal na 'yan eh. Para din ito yung si William Gatchalian. Ito po yung ama ng kasalukuyang Senate President, ha, na nang magpakuha sila ng litratong mayorya, pinamumunuan daw ng anak ng plastic, kaya puro daw plastic, ha, yung mga nasa mayorya. Ayan, mga kaibigan. Ay, Sus Mariano Garapong, walang asukal. Bakit kaya natin sinapit ang ganitong kalagayan? Dahil sa pagiging gahaman sa kapangyarihan at sa salapi, di ba? Samantalang
ang kalayaan.

0: kalangkaan na yan ay pinagbuwisan ng buhay ng ating mga nangabuwal na bayani, inalay nila ang kanilang buhay alang-alang sa ating kalayaan. Pagkatapos, binaboy lamang nitong mga ilan na kasalukuyang leader ng ating bansa. Basa.
1: Mula kasi Fernando Claros. Good morning po, Tita Carmen and Kuya James.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, good job. It's a miracle. Alex Tagumpay, good morning, Pilipinas. Ma'am Carmen, Sir James.
1: Sabi ni Sir Justin Almuano, good day po, Tita Carmen and James. Good news ha. Congrats kay Alex Ayala, grand champion sa DC Open. Luck, galing at passion sa tennis, kaya siya overall winner.
0: Tsaka mabait po ito eh, mapagkawang gawa. Mm. Yung unang mga tinamon niyang gantimpalang salapi, di ba? Mm. Ibinigay niya yan sa isang dinonate, yes. Di ba?
1: Oh. Nasishare ng blessings niya.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, sa lahat ng Vice President sa Pilipinas, si Vice President Sara, bukod tangang tinampahan ng impeachment case dahil lang sa confidential funds. Bakit naman mga congressman, mga senador, for asking lang po.
1: Mm. Oh, sige. Mula kay Sir Melchor Go, maulang umaga po. DCRJ, pulso ng sambayanan. Game na po.
0: Bert Bautista, Juanita Estacio, sila po ay nanonood. Eh, itong si Bert Bautista, hinahamon ito eh. Yung mga tulpo. Mm. Oh, mag-debate raw kayo kahit maghapon daw. Hindi siya mauubusan. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, humihingal na sa katatanong si Atty. Kapuna. Eh may edad na po naman. Mm. Puro tama ang sagot ng witness, lalong lumaki ay bag ni Atty. Kapuna. Aray ko, abu.
1: Gabi ni Ma'am Gisela Latar, good morning Tita Carmen at Sir James.
0: Si Randy Santisas, may icon na meron siyang, ano ba yung sa earphone ba yan?
1: Headset.
0: Headset, oo.
1: Mula naman kasi bayan ni Ricarte. Good morning po, Tita Carmen and Brother James. Paki-greet naman po ang aking apo, Sophie Ricarte. Nasa Framingham, Massachusetts. She's 19 years old now.
0: Yeah. Okay, sabi
1: hello,
0: ni
1: happy watching, Sophie.
0: Sabi ni Romeo Sunga, Pinkies, mag-umpisa ka nang maghanap ng tataguan. Malapit na ang 2028, ang dami mo, kagaguang ginawa, kakampi mo ang kababayan mong magkapatid na Boying Remulla at nagdrama pa kayong isang lugar Cavite na alias Pogi. Kunwari, malaking isda ulo, lahat ng pamilya niya sa congressman bumoto sa impeachment ni Vice President Sara ngayon, nakapagpiansa na ang ulul. Ano ba ito? Sige.
1: Mula ka sa Fernando Claros, paano naging threat sa konstitusyon o sa bayan ang isang balaking tanggalin ng mga tiwaling opisyal ng bayan tulad ng Pangulo at iba pa? Question mark.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, Senator Legarda at Congressman De Viste, parang inipit na ginigipit pa, parang binabardagul nila ngayon. At brother and sister, Senator Cayetano, ganun din, sobra naman yan. Oo nga, sobra naman po. Ha? Eh, kailangan na taong bayan ay mamagitan na, di ba? Mamagitan ang naayon sa ating saligang batas. Hindi pwede natin palampasin sapagkat masyado nang binababoy ang ating karapatan sa ilalim ng ating saligang batas.
1: Yes. Sabi ni Sir Justin Sermuhano, shout out po sa kababata kong si nung high school at college kay Boyet Malana of Chicago, Illinois, USA.
0: Sabi ni si Rick Oracion, nanonood, sabi ni Romeo Sunga, halata ba madam ang aso ni Bangag, puro Cavite, matandang kawatan at ang lumalabang Cavite rin pero bata at hindi kawatan. Si Kiko Miao at saka si si Kiko Miao, si Congressman De Viste, Batangas naman, di ba? Oh, sige.
1: Sabi naman ni Sir Fernando Claro, isa sa mga intelligence na discovery ni BP Sara, kung paano nirecruit yung mga estudyante, yung kabataan, ay ang mga student council, organisasyon sa loob ng school campus.
0: Yes, ang UP parang ano yan ng ano eh, ng mga makakaliwa. Sabi ni Rick Oracion, good morning Tita Carmen at Sir James. Tita Carmen, my heartfelt condolence to you and to the immediate family. I'm sorry for your loss. Ah, yung pong aking apo na si Maria Estela. Tama ba ako? Maria Estela Arceo. 22 taong gulang. Nag-aaral po yan sa UST. Mm. Ha? Ay binawian ng buhay nung Biyernes ng umaga. At ang kanyang mga nangungulilang magulang ay sina Attorney Ernesto Del Valle Arceo at ang kanyang ina na si Hilda Reyes Arceo.
1: Kondolens po sa pamilya Arceo.
0: Apo ko po. Sige po. Salamat po ah. Recuration. Salamat.
1: Mula naman kay Sir James Diaz Almohano, tama, Senator Bongo, ang peso-dollar exchange rate ngayon 61 o 62 na per $1.
0: Rekurasyon. Ngayon, nalantad tuloy na lahat ng transaksyon ng Office of the Vice President ay may kaakibat na resibo kaya itong sikapunan ay parang unganga lang. Ano ba yun? Puro fake pala yung resibo eh. Ha? Mga fake ang inyong resibong ipinresenta. Sabi ni Benito Mangogat, kagaya ng sinabi ko, ang lupang sinasabing binigay, ibinenta, ipinahiram o pinaupahan sa sino man sa kanila ay isang walang visa at illegal na transaksyon. Asan na ba yan? Illegal na transaksyon. Mas mahalaga talaga ang natural resources kaysa sa AI. Mas mahalaga ang natural resources kasi dito tayo nabubuhay. At nung araw, wala naman yung mga ganyang AI na buhay tayo ng, ano, ng maluwag, di ba? Maganda ang pamumuhay nung araw. Eh ngayon, dahil nga sa dumaming korupsyon, yes, na puro nakaw, kaya naghirap ang bansa, lalo tigit tayong mga mamamayan na siyang pumapasan ng sakripisyo, paghihirap, yes, dahil sa kagawan nitong mga kawatan sa kabangyaman ng bansa. Hindi po tayo mahirap na bansa kung iisipin tayo ang pinakamayamang bansa, yes, sapagkat nasa atin po ang lahat ng natural resources. Yes. Nasa atin din po lahat yung kayamanan dulot ng kalikasan. Mm. Meron tayong malawak na tubigan, naliligid, yes, tayo ng tubig. Meron tayong matabang lupa, yes, di ba? Marami tayong mga bundok, marami tayong
1: mineral.
0: Yes. Lahat po halos nasa
1: copper,
0: atin, di ba? Pero hindi natin kasi ito pinagpala sa halip, yes, ibinibigay natin ang oportunidad sa mga dayuhan sapagkat easy money, madali kayong kumita, pero ang taong bayan nakanganga. Sige.
1: Mula naman kay Sir Fernando Claros, may bagong pasabog ang vlogger na si Sas Ugando tungkol sa communication ni BBM at ICC na hindi nilabas sa news media kung paano madadala sa ICC si PRRD.
0: Sabi, mas mahalaga talaga ang natural resources kaysa sa AI. Mas mahalaga na bubuhay tayo sa mga natural resources na linilika ng Diyos. Amang nasa langit at mahalag rin sa ating ekonomiya ay mga pabrika na gumagawa ng ating mga produkto tulad ng asukal, kapeng barako, oil na ginagamit sa pagluto na hindi dinadaan sa lab at damit pang kasuotan, tsinela, sapatos, bag, bombilya, fluorescent light, computer, radio, TV, electric, aircon, washing machine, cellphone, mga sasakyan at lahat ng mahalaga sa industriya ng ekonomiya sa ating bansa, hindi ang mga AI na lalo lamang magpapapala sa ating sitwasyon. Inuulit ko, hindi natin kailangan ng AI. Ang kailangan talaga natin ay natural resources at mga industriya at pabrika. Mm. Yun po naman ang sinasabi natin palagi dito sa ating palatuntunan eh. Ang ating tutukan, ha, tutukan ng ating mga leader ay yung pagpapalawak ng mga natural resources, yes, natin at hindi yung pagpatay sa ating mga natural resources katulad ng pagpatag sa bundok, mm-hmm, pagputol ng mga punong kahoy, di ba? Yes. At yung pinabayaan ng ating agrikultura salit na ito ay pagyamanin. Yes. Tulungan ng mga magsasaka na para lumawak at maging masigla ang kanilang pagtatanim dahil kumikita sila ng maganda. Yes. Pero ang nangyayari, sila ang halos walang kinikita at napagsasamantalan tayo ng mga dayuhan dahil sa ating importasyon ng importasyon. Yes. Oh, pero pagka nasa pamilihan na, mas mababa ang presyo ng mga imported kumpara sa mga lokal. Oh, yan. Yan po. Dapat busisiin ninyo. Mm.
1: Mula naman kay Sir Fernando Claros, mayroon daw 2,000 na ayuda sa idadaan sa ATM account ng SSS member. Gaano kaya katotoo ito? Apo, mayroon po 1.5 million. Na
0: sabi ni Benito Mangogat, ang konstitusyon ng 1987, particular ang Artikulo 12, mga kaibigan, ay dinisenyo upang matiyak na mga Pilipino ay may control sa pambansang ekonomiya bilang pananggalan laban sa mga dayuhang monopolyo. Ha? Teka, wala ka na naman. Mga dayuhang nakam, ayan. Isa pang mahalagang bagay dito ay ang mga bihasang manggagawang Pilipino dapat talagang makinabang, hindi lamang mga nagbibigay ng lupa, kuryente at tubig. Yan ang ibig kong sabihin. Ko akong pinuno sa sarili kong bansang Pilipinas, hindi ko hayaang magmay-ari ng kahit anong negosyo ang mga dayuhan, kaya dapat nilang ipamahagi ang kanilang mga negosyo sa mga Pilipino sapagkat Pilipino ay may karapatang magmay-ari ng maraming negosyo ng mga dayuhan, at kung hindi papayag ang mga dayuhan, dapat na silang umalis dito sa ating sariling bansa. Wala silang karapatan dito sa ating bansa dahil hindi sila ang may-ari ng Pilipinas kundi ang buong sambayan ng Pilipino. Ganon dapat sundin ang batas ayon sa konstitusyon. Ang batas na ito ay para sa kapakanan ng ating bansa upang hindi tayo maapi ng sinuman dayuhang bansa. Sa katotohanan, hindi natin kailangan ang mga dayuhan pamumuhunan ito dahil ang Pilipinas ay napakayaman sa likas na yaman at ang kayamanan ng ating bansa na nakadeposito sa iba't ibang bangko sa ibang mga bansa ay hindi mauubos magpakailanman. Mm. Tama ito. Meron po tayong mga pera na nakadeposito sa 300 bansa. Ha? 300 iba't ibang bansa, mga kaibigan, na hindi nagagalaw. Mm. Ngunit may mga nagsasabi na kaya panay daw ang labas ng bansa sa iba't ibang bansa ng ating Pangulo ay tinitingnan kung may makukuha. Mm-hmm. Pero mahihirapan po sapagkat may humahawak ng dokumento na siya pong magbubukas ng lahat ng tinatawag na Wealth of Humanities.
1: Mula naman kayo sa Rick Ocasion, congratulations to Miss Ayala sa pagkakapanalo niya laban sa tennis player. Yan si Ayala, naglagay sa history sa buong mundo na winner tayo. Ngunit si Jumping Jack ay kilala na sa buong mundo na corrupt.
0: Sabi ni Rick Ocasion, 5 countries na ang kumalas sa ICC. Ang latest country na kumalas ay ang Chad. Ano ba yung samba yun? Sabi ni Shirley Uyang, eleksyon sa August 29 sa Cavite. Biglang nakalaya pansamantala si Bong Revilla. Ano yan, si Bong? Patatakbuhin congressman? Sabi ni Rick Ocasion, talaga ba Atty. Kapunan na humihingi ng 1 minute para mag-shout out ka lang sa mother ng witness? Ano yan, Mr. DJ? Can I request a song?
1: Mula naman kay Sir Danny Jim Macron. Good day po, Tita Carmen, Sir James. Yung whole seam cement sa Norsagaray, Bulacan plant, binenta na pala na nagsilayas na ang mga investor sa bansa.
0: Nakakuha na sin eh. Sabi ni Danny G. McCroll, good day, Tita Carmen, Sir James. Nabasa na ito. Sabi ni Ray Urbano, good day po, Ma'am Sir, congrats. Alex Iyala, sana lagi mo suit damit ay kulay green dahil swerte yan at wag pula dahil malas. Sabi ni Romy Sunga, tandang kapuna. Ako rin po, matanda na. Ano ba naman kayo? Lahat tayo tatanda, tatanda rin kayo.
1: Doon papunta na.
0: Huwag naman ganun. Pe-epar sa impeachment ni Vice President. Tanda, hindi bagay nakakasuka. Ang haba ng uso mo, ang pangit sa screen. Huwag naman kayong ganyan. Mahiya ka naman o feeling mo, maganda ka, gising, baka mabangungot ka. Eh sabi nga nung iba, yan daw yung mga hindi mo na gustong gumising. Baka nagising ka daw at nakita mo yung mukha, matutulog ka na ulit. Naalala ko tuloy, yung ngayon ay malungkot na piloto ko. Na, yun ang kanyang paborito yung sabi, ay, ano ba yan? Eh, ako matutulog na ako ulit pagka ako yung nagising na ganyang mukha ang makikita ko. Matutulog na ulit ako, Sus Mariano. Masyado kayong mapanghusga. Sige, sabi ni Rick Orasyon, nawala na tuloy ako. Si Jumping Jack tulad ng kanta, na di kaginsa-ginsa ang puso ko ay napakanta. Nang sabihin niya, mag-launch ng rocket, ay bahalang din natin matapos eh. Ha? Yung bahalang po, Mr. President, hindi natin masolusyunan. Magra-rocket pa tayo sa kalawakan. Baka namang ibang
1: billion,
0: rocket ang gusto mong...
1: 17 billion na budget.
0: Baka ibang rocket ang gusto mong i-launch. Yung rocket ng... Ano ba yan yung sa sinasabing tatayuan ng AI? Paxilica. Okay. Wala na tayong oras.
1: Kaya salamat sa Diyos. Salamat sa lahat. Salamat kami. Mapuling ko, James Goyang. Ipa sabing, dahil ang pinigil mo. Tama. God bless us all.
0: Ang salbahe natin. Sus Mariano, garapong patawarin niyo po kami. So, ito po ang inyong lingkod. Tita Carmen Ignacio, pansamantala, nagpapaalam. At nagpapaalala po, ingat-ingat po tayong lahat ha. Tandaan ninyo, magpalakas tayo dahil kailangan po natin ang ating lakas hanggang sa 2028 para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. With that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
2: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.